0: Again, with all due respect, we called it a fishing expedition. Kasi hindi naman na-identify kung ano mismo doon yung pwedeng ebidensya laban sa sinasabing unexplained wealth umano ng Vice Presidente. So, with the question, for us, yes, the Stonehill case, Stonehill versus Diokno, directly applies to the current proceedings. Kasi nga po doon, sinasabi talaga na dapat specified yung hiningi, particularly described and relevant. But as of this point, they're asking your honors for all of these things. And again, while they specified each and every document, kung babasahin nyo po ng mabuti ito, they're actually asking for all bank records without, in fact, telling us which transaction is relevant to their accusation, which transaction will actually support their accusation. Yun po yung aming pananaw dito sa tanong ng ating kagalang-galang hukom. Thank you po.
1: Your Honor, please, may be allowed to respond.
2: Hold on, counsel for the panel of prosecutors. Senator Judge Pia is the one asking the questions. Unless,
3: isumbo mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kay Biga. Numero uno sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero uno sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
3: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
3: Oh, 98.5

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml.

0: Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong BGMAX. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito si Kat. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Ako, nakalungo ko sa iyong programa ba? Nagpalit ko BGMAX dito sa Loreto.
2: So, nakapalit ka o BGMAX, on saan ito bo?
1: Dipatuman na ako siya. Hindi ka ko sa Loreto, pagpauli, dipatuman na ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung pangminaw.
2: On saan yung gibati sa Lawas, gani?
1: Ubag yung kasing-kasing ba?
2: Ubag, multi-funding sa tuturo ba yung kasing-kasing? Karoon, inom ka o pinag kapsula pa yang nainom. May yang paminaw. May yang paminaw.
1: Naulian na siya.
2: Ah, naulian na? Salamat kikayo. Salamat kikayo.
3: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
9: Na, apari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no?
13: Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

Yes, yes, yes, Emily. Another morning is given. Another morning of Chekahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Maayong, maayong, maayong buntag, mga igan. Good morning, Valencia City. Good morning, world. Good morning. Ayan, panibagong araw na naman ang ating pag-uuban-ubanan. And of course, mga igan, today is July 22, 2026. Ayan, and happy Wednesday morning sa lahat po ng mga igan natin dyan. Happy Wednesday morning sa lahat ng mga solid sa Radyo Kaibigan. Kamusta naman yung gising po natin, mga igan? Kamusta ang ating morning? Nakapamahora ba ang everybody? Ayan, kamusta naman po ang ato ang tulog? Natulog ba ka, ha? Or ang saman job? Kasi wala pa dyan natulog, ha? Sa mga tao nga wala pa natulog, ayan. Malisod man punta, or malibog man punta, no, kung magkwanta, magreta, good morning. Wala pa man natog. Wala pa man na magnagmata. Diba? O pa pag, o pag yung nag-start ilang adlaw, kay wala man nag-end. Ayan. Sila po ng mga nakaantabay. Good morning, and welcome po sa Tunog Kaibigan. Mag-uban-uban na po ta, 11 sa Kabuntagon. And mga igan, ayan, tugstugan, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang ito. Diba? Gusto mo yun? Naka naman. Natalong pa ba yan? Mas gusto kita, oy. Sarap ka ang ato ang question nga hisgutan karon nga kabuntagon Wednesday morning and malamig ang simoy ng hangin. Diba? Ma-feel gyud na to nga July today karon kay ting uwan. Pero bahala og bugnaw ang panahon. Hinaot nga dili bugnaw ang inyong communication. Diba? Dito na ang laay. Okay, good morning sa ato ang station general manager, Pastor Dan Dangalio. Ayan, our station operations manager, Engineer Romy Chan. Good morning po. Ayan, at sa lahat po ng kaibigan staff, Radyo Kaibigan staff, maayong buntag sa inyong atanan. And sa lahat po ng mga nakaantabay, good morning. Ayan, mga igan, we will enjoy this day. Kaya chill lang po kayo dyan. Welcome sa Tunog Kaibigan. Mag-enjoy lang na sa music and chikahan. Diba? While unsa man na imuhang inabuhat karon nga kabuntagon, naambag ka sa imuhang trabaho, naa ka sa imuhang eskwelahan, or naara ka sa imuhang panimalay, hala. Pag-enjoy karon nga adlaw. Okay? And of course naman, mga igan, I'll be back later. Kaya enjoy muna ang ating music. And I'll be back later on. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Boom.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
2: Happy anniversary!
3: I love you!
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Pastor, ka lang, lakoy ka lang gibati na nahumusin pang lama, Pastor, naligo ko.
10: Okay.
9: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala akong lawas, parating ko, anak ka ng lain kayo, mura na kung ka ng, pagkara kayo, dagkan ka kung gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain akong lawas niya. Kay numdum ko sa ligimak, Pastor, giikuwa yan, yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, ng gawas ng Pastor niya. Salamat sa Ginoong Pastor nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ko na wala na din ako sa kung kagaling pinuod yun ang bigimak nga kanang na ang makaayod yun. Nagampog mo ko sa Ginoo nga paginom na ko sa sambal nga maayod yun ko.
10: Okay.
9: Na ko yung singin na ko Pastor nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo.
10: Ampak,
9: nakapaminaw lang siya Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya dahil nindot yun ang bigimak. Kaya diin man ay kakakwasa, nakapaminaw ko sa mong radyo, kaya pakusgan mo na ko, Pastor, kaya nang imong mga pagampo, Pastor.
10: Oo.
9: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halin.
10: Salamat, Ginoo.
9: Tagatagom ako, Pastor.
10: Tagatagom, okay.
11: Tagatagom.
10: Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha?

98.5 Radyo Kaibigan. Hello po mga igan. Good morning. Ayan, 9:50 na sa Kabuntagon. O ginaot, nakapamahaw na ka. Ayan, uso na po ang ting ubo, ting sipon, mga igan, kay Uwan-Uwan dyan. Oh, pagpasensyahan nyo na kung ano yung energy natin ngayong araw, ah. Ayan, kasi tinunamaan po talaga tayo. Wa, dyan na pugna. Naigo yun ta. Sa leeg ang tama mo, B. Ayan, mayang buntag sa mga solid na mga igan natin. Ayan, good morning, good morning. And of course, mga igan, ito na nga po. Kasi meron akong na-encounter na isang kaibigan ngayong araw lang din na ito. Oo. Overthinker kayo siya. Sayo kaayo ni chat, kaya nag-overthink. Ang ending kay okay, Roman D.I. Diba? And that's why ang ato ang istoryahan karon is about overthinking. Sobraan nga pagsigiog una-una. Nakaka-crazy pala yun, mga igan, no? Pero of course, we will not be biased in giving our answer, no? Or comment about this one. Because I'll be asking you, mga igan, what are the pros and cons, no? Advantage and advantages of overthinking. Ikaw ba ay nag-o-overthink ng malala? Nako, nakakalurky. May ano pala yan? May pros and cons pala yan, mga igan. Diba? And a big shout out sa lahat po ng mga nag-o-overthink dyan ng malala. Oo, hindi makatulog sa gabi sa kakaisip. Ikaw ba yan? Well, yun na nga po mga iga, no? Yan po yung pag-uusapan natin. And kung nakay ka nang naiwalaan nga, nabuhat sa imuha sa pag-overthink, di ba? Was it positive or negative ang naging dulot sa'yo? Pwede kayo mo mag-text sa ato ang numero, mga iga, no? Ayan, dili ra tulog ka buk atong numero, ha? Ato ang text line number. That's what I mean. Oh, yung iba, ang lakas talaga ng pandinig kapag numero yung pag-uusapan, no? But so much for that. Text ra mo or tawag sa atong numero 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Ayan, and we are live today sa ating FB page. Sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City FB page. Ayan, hi Miss B, pa-shout out naman po. Ako galing dito sa Tibuli, South Cotabato, ah, diba? May patsigalag si ate talaga. Ayan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo dadalhin namin dito. Sapat na po na kayo ang nagpapaganda ng umaga namin dyan. Wow naman! Salamat! Salamat kaayo! Wait, and you know what? I am grateful to know that one. I make you happy. And every time na nag-watch mo sa live or nag-comment, it makes me happy too. Kaya thank you so much. Ayan, hi Miss B. Nagpasaway at nagpaparinig na nga po dyan sa comment section, no? Wow, diba? Grabe naman talaga. Ayan, and of course, sa isang kuya din natin. Ayan. Meron din po tayong isa-shout out. Ayan, Piradol, I'm watching from Don Carlos Bukidnon. Gikan kay Saramosing Kendrick. Ayan. And gikan po kay Kuya Daniel Jeff. Hi, Miss B. Maayong buntag po. Kamusta na po? Ngisi lang diha, ha? Kay dili man pareha sa uban. Nga murag malipayon na sa lain. Lain na jud di ay ang imong ngisi. Maorag yun. Ang tinuod nga napaka... Ano eh?
nakapagaan sa ako ang buot. Uy, naka naman. Parang iba yung pinariringan ni Kuya Daniel. Oo, lahi na ideya, hangi si Kuya. Nako po, patay tayo dyan. Wala tayong mabuhat, anak. Lahi na iyahangisi, no? Ayan. Eh, medyo, ano lang po talaga din yung ano natin ngayon. Ako lang di ay. Nandamay pa. Yung energy natin kasi tinamaan talaga tayo na lovesick. Charot. Hindi, ano lang, natamaan talaga ng karamitong feeling na padulungay ka ubusip on. Oo, nakaka-lurky yun. Pero okay lang yan, mga iga, no? Inuman lang nato na Vision Max Plus ang pinagpalang kapsula. O, diba? Naipasok din! Ayan. And sila po ng mga igan natin na nakaantabay. Maayong buntag sa inyo ha, mga igan. Again ha, pwede na kayo mo mag-text or matawag sa ato ang text line number para mo answer sa ato ang pangutana karon nga adlaw. Unsa ka ha ang mabuhat sa pag-overthink or sobrang pag-sigiguna-huna sa mga bagay-bagay sa kinabuhi. Unsa ka ha, igan. Pwede rin ka ikaw mo share, no? Basi na akay kailang overthinker. Or basi na ikaw mismo overthinker, pagyod ka. Nako naman. So makarelate gid ka aning ato on topic. And later on, I'll be giving some advantages and disadvantages of overthinking. Diba? Ang pag-o-overthink ng malala. Okay. Hey naman mga igan, chill ka lang dyan. Oo. And I am happy naman na napapagaan ko po ang inyong mga araw. And big shout out sa mga taga Don Carlos. Ayan. Big shout out sa Mama Ninas, nga ang gana, no? Kung kaila mo, Ana, pagpalit na mo sa iyahang turon. Nasa Mercado. Ay, apakasarap kaya. And gimingan ako kay auntie. Auntie, ako lang to. Ako lang to. Classmate ng ano mo. Anak mo sa una. Naririnig mo man ako. Miss na kita. Charesa. Thank you so much for that, mga igan. Enjoy nyo muna ang ating music. And I'll be back later on. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangkasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: The best songs on the radio.

0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal 4. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Ayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: May good news!
7: Hello! Oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. And my God, you're so with DJ B. Not your BB. Not a BB anymore. But a buyog na. Ayan, maayong buntag mga igan. Good morning po sa lahat po ng mga kantabay. Good morning sa lahat ng mga solid sa Radyo Kaibigan. Ayan, mga igan na. Maayong pagpaminaw sa mga igan nato din ha sa may merkaduhan. Ayan, sa mga igan nato din ha sa may mga okay-okayan. Sa may terminal, good morning. Good morning sa inyo ha. And thank you for always tuning in with us. Ayan. And of course, ito na nga po. Again po yung katanungan natin ngayong araw na ito. Unsa ba ang mga advantages o disadvantages when we overthink so much? Diba? Over na gani. So much pa. Grabe na gina nga paghuna-huna. Diba? So, I'll be sharing mga positive sides, no? When we overthink. Ayan, kaya hindi lang naman siya mali kanunay. Diba? Ayan. So, ang unang-una dito, mga igan, no? Ang sabay advantage when we overthink is that mas maampingon ta sa ato ang mga decision. Diba? We will be careful in making decisions in our lives. So, maguna-una kita utarong sa mga posibleng resulta. And, dili ta basa-basa nga mulihok or mag-make ng decision because we will think a lot before making decision. Which is good. Diba? Kasi, kanang, kuan ba? Mapugnan ni mo or malikayan ni mo ang pagbuhat o mali nga decision. Diba? And sabi naman, galing sa isang igan natin, ayan, sabi ni Ate Stephanie, kapag sobra kang nag-iisip, ikaw lang ang napapagod at nalulungkot. Kadalasan, ang mga kinakatakutan mo ay hindi naman pala totoo o mangyayari naman. Pero pinapahirapan mo na agad ang sarili mo nang wala namang dahilan. Tama din, ba? Diba? So, ang ganda talaga kapag meron nagko-contradict sa aking answer din. Bitaw, I really like it sa kanang bitawang to hear or to know other people's perspective too. Diba? And totoo din naman na when we overthink, kasi isa din yan sa sagot ko sa ano na to, no? Sa kanang bitawang disadvantage in overthinking. Now, though you'll be careful in making decisions, on the other hand, pinapahirapan mo din yung sarili mo. Diba? Pinapahirapan mo yung sarili mo kasi minsan, masyadong nag-overthink ka na, imbes nga maghimo ka or mag-think ka ng solution, sige lang kauguna-una na sa mga what-ifs. Diba? So, nakaka-crazy pala yon mga igan. Kaya, when you are in a relationship right now or in every relationship, diba? Or naaba kayo ginahuna-una karon, I hope na you are thinking of a solution, not overthinking the situation. Because it will make you crazy. Diba? Minsan lang din, it is okay not to think din minsan eh. Pero hindi naman maganda na hindi na lang talaga tayo nagtithink. Nakakatakot din naman yun. Diba? Ayan. Thank you so much, Ate Stephanie, for your answer. And nagigan po kang Kuya Daniel. Ito po ang sagot ko dyan. Dati sobra akong nag-overthink at nag-aalala sa kanya. Ah, siya na po. Siya na ba ang dahilan? Ayan. Pero noong pagod na ako kakaisip, bigla na lang siyang naglaho ng kusa. Huy. Minsan pala ang sobrang pag-iisip ang lalong nagpapawala sa taong ayaw naman palang manatili. Sayang lang sa puyat at isip. Napuyat ka lang, di ba? Nag-isip ka pa ng marami, nagpuyat ka pa at the end, wala pa lang kayo. Diba? Or you will not end up together. Ang sakit nun na.
Kaya wag na lang mag-overthink. We will just enjoy every moment, no? Just enjoy the process, enjoy the waiting, and allow the Lord talaga na siya na mamuhat, diba, sa everything. Good morning sa inyo. Pamihira. Natawa ako sa sarili ko. Muntik na ako matukan. Jalaway ko talaga na eh. Okay, another question, another answer di ay sa ato ang topic for today. Aside sa ano, kasi inuuna ko muna yung ano, no? Yung advantage. So, aside sa mahimo ka nga maampingon sa imuhang desisyon, no? Mas andam na dayon ka sa problema or mga possible nga problem. Pero on the other hand, again, no, makontradict na po dang ang kanisa because minsan talaga mas dili good, I mean, mas okay nga dili magsige og overthink sa sitwasyon. But it is okay to think lang, not to overthink. Kasi lahat ng sobra ay masama. Kaya wag magsabi ng I love you so much. I love you lang. Charis. Diba? Charis Feng Feng Ko. So yun, mga igan. And another na advantage when we overthink also is that mas detailed ta sa ato ang trabaho. Mas detailed ta sa ato ang buhaton nga solusyon. And it is nice kasi gusto natin excellent. And hindi naman talaga masama ang maghangad or you'll do excellently in your craft, in what you are doing. Diba? Sige lang naman. Okay, so yun yung ano natin, tatlong gusto kong i-share when we think. Diba? So, it is okay din na mag-overthink ta minsan. Minsan lang. Well, everyday. Kasi again, nakaka-crazy yon. And later on, sa pagbabalik natin, mga igan, I'll be sharing mga disadvantages din. Medyo marami-rami din ito. Oo, kasi nakaka-crazy talaga ang mag-overthink. Though, meron din siyang good na naidudulot sa atin. Okay, so yun na nga po, it's already 10:28 in the morning, and we have here another song, What If I Miss You For The Rest Of My Life, by Janine Burdine. Enjoy this only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy it!

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
2: Tagatanggom ni Pastor Jan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
1: Okay, o si ato igan?
2: Ang testimony ko, Pastor Jan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubag yung kasing-kasing.
1: Oo, kamusta naman siya?
2: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Jan, maayo na ni ato eh. Kuan, kanang mag-uutang niyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya pag-inhawa.
1: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
2: Oo. Patay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, may balik-balik sa doktor ni Adto. Wala man gid siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
1: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-angto sa anang sakit?
2: Sa akong paminaw, Pastor Daniel. Suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, murag dugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya parahubog, mungkot ka ayaw kung ba na, God.
1: Okay, so...
2: Ano ka na siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ang inom. Dili siya makatulog.
1: Okay, igan. So, dakot na mo na gasto sa hospital?
2: Uy, dako na, Pastor Dan.
1: Dako na. Okay, so nakapalit ka Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
2: Oo, nakadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kaya patidyo na akong ampo. Unsao naman ako, anya kung baan na nga. Sikig inom sa tambal. Unya, mugasto siya kada pa-check up niya. Nagawa siya sa hospital, no? Tapos pa-check up. Unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
1: Uy.
2: Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya. Nandun siya ang tibod. Tapos gihapon siya. Unya, kato ka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, o na, nakaitambal nga, all in one. Nitisling ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga, gamot, di. Moto nga, yung kutisina na to, ni pang magpalit daw ta. Akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
1: Oo.
2: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna to nga, kuan ka na ang tabang na guna siya kay muot may ihang dugan. Mag-isod siya pag inawa, pagkainom niya, anak Pastor Dan. Hindi, nagyod muot daw ihang dugan. Pag sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
1: Okay.
2: Mawala si Pastor Dan. Hantag ka lang, mawala na kid nag-uot ang ihang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka rin, dagana ko siya nga ako. Nahurot na gara pa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw makagasto siya na ko ba sa mamaayon ang
1: dahil. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabuta nga makadaot sa lawas.
2: Huwag nang ganit na po sa Pastor Dan, nga magigarin kung inom, ayaw na din pagbalik ka, anak, kung gusto
1: okay.
2: Kang
1: mabuhi. Okay, Igan, salamat kay Igan, ha? Salamat kay Kais pagtawag.
2: Dalay ko lang Diyos, Pastor Dan.
1: Okay, gikan sa tagom.
3: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Paliog Pailaila din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Vigimax, sinalo ko sa gatas, tapos nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vigimax Plus?
5: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, plasa ng UBG Max. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Salamat sa Ginoo.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, salamat kay Igan.
3: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Maigan, alas gis 48 na sa kabuntagon, and you're still with DJB. Maayong buntag! Ayan, pambihira. Mga igan na, dili magpasingulan, and ati manon ang kaugalingon. Kasi kapag maningil na gani, apakahirap die! Apakahirap talaga. Kaya atimanon ang kaugalingon. Dili maghulat nga lahing tao amo atiman sa imo ha. Palihog kog atiman sa imo kaugalingon. Okay? Ayan. And of course, mga igan, here is mga disadvantage sa sobrang pag huna-huna. Ayan. Of course, makapahinungdanon og stress nga og kabalaka. Diba? So, para kuan gyo, dili ta mag-crazy sa ginabuhi. Dili gyo mag-overthink kasi nakaka-stress ito. Ayan. Though naa siya'y advantage, pero ma-stress sa kauna. Diba? Ayan mo ma-realize ang mga bagay-bagay tungod sa pag-overthink. Okay, and also, ayan, tungod sa pag-overthink, malangan pod ang imuhang pagbuhat og decision. Because, yun nga, no? You'll be careful in making decision. But, on the other hand, naman po yung mga butang nga dapat need na to paspas sa mag-decide. Diba? Or mag-make ng decision. And when we overthink a lot, no? Daghan mga butang, daghan decision ang madelay. Ayan. So, isa po na siya nga disadvantage in overthinking. Ayan. And also, maka-apekto po niya sa ato ang panglawas. No? Kaganina, emotionally. Ayan. Mentally, maka-apekto siya. And above all, sa physical nga aspeto sa kinabuhi. Kasi, dili na kayo ka makatulog og sakto. Diba? Kulang na imuhang tulog. And, maluya na. Diba? And, mas lain pa mga iga, no? When we overthink, tungod kay kulang na ato ang tulog, no? Maningil na ato ang mga lawas, and dali rata magkasakit. That's why, dili na magsigig overthink. Kay gasto pa, mapalit pa kag tambal. Diba? So, yon. And also, mga igan, makapawala pod sa salig sa kaugalingon when we overthink so much. Kasi marami ka nang nati-think eh. And musulod na dahil dira ang self-pity. Diba? So, mawawala na din yung salig mo sa yung kaugalingon. And nevertheless, mga iga, no, ang pag-overthink, naagyoy ka ng pipila nga kaayuhan sama sa pag-amping o maayong pagplano. Pero kung sobra na po yun kaayo, mas daghan yun o mga dili maayong epekto sa ato ang emosyon, sa atong panlawas, and in making decisions in our lives. So, importante nga kinabitaw mahibalaan nato asa tama ang ato ang pag-think. Kasi again, lahat ng sobra ay masama and hindi nakakabuti. Kaya control lang. Control lang good ang paghuna-huna, diba? Ayan, good morning kay Ate Angelica Kuno. Good morning, DJ Guapa. Shout out kay Stephanie Perez. Ayan, good morning po sa inyo.

ano talaga, proven and tested ko na talaga mga iga na when you overthink a lot, maningil yun imuhang lawas. Kasi mahihirapan kang matulog. Kaya mahuman lang niya siya, matugyod ta. Diba? So yun mga igan, I hope na dili ir kaayo ni mo sobraan ang imuhang pag-think. Huwag mo masyadong i-think ang lahat. Huwag mo masyadong dibdibin ang lahat. Kasi it will make you crazy. Crazy in love. Diba? Siguro ano lang mga igan. Just think. But don't overthink. Kapag hindi mo na alam yung sagot, magpahinga ka. Diba? Para na po, ganun ito, ma-refresh na po imuhang mind. And mas makathink ka o mas maayo. Diba? Mas makathink ka o clearer. Mao siguro na hindi masulbad-sulbad yung mga problema sa buhay kasi you're just overthinking. Diba? And ano din naman, kailangan din naman ng utak natin na magpahinga. And you know what? Why I talk a lot with this topic? Kasi even I am one of those people nga naga-overthink. Oo, overthinker ang inyong lingkod. Overthinker ang inyong DJ B. Pero I am correcting myself too, no? And I am learning not to overthink. Pero makatabang purbaya ang pag-overthink kasi maraming akong question na namumugna sa aking utok. Pero yun nga, again, mga igan, it is not nice to really overthink. Mag-think lang, but don't over it. Don't over it. Huwag masyadong sobra-sobra ba? Kasi again, it will make you crazy. Crazy in love? No. It will make you crazy lang talaga. Diba? So much for that, mga igan. Ayan. Para sa ato ang mga produkto, mga igan, no? Try our Herbiva coffee. Ayan. Herbiva coffee blend. Healthy coffee, naturally good. Ayan. And ano siya, robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia. Lives. And of course, ang ato ang number one, Vegemax Plus Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ayan, this supports all over wellness and helps provide daily nutritional balance. Ayan, and of course, mga igan, ato apong pinagpalang lana, Aroma Plus Herbal Oil. No, i-apply rin niya siya sa preferred area of your body and you massage is thoroughly and softly. Diba? Hinay-hinay lamang. And of course, ang bida sa lamesa, Fugo Blend Chili Paste. Dili gyud dapat niya mawala sa ato ang hapagkainan. Ah, diba? Hapit na ang paniud to. Bantog di ay ni kutoy na ang ato ang kuto-kuto. Ang kuto-kuto ba ang magkutoy? Alright! Mga igan, ang ato ang products, ang Vegemax Capsule, Aroma Herbal Oil, ang Herbiva Coffee Blend, and Fugu Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa TXRK Radyo, kaibigan. Ayan, sa Valencia City, second floor, AMQ Building, Surrey Highway, Poblacion, fronting Old and BM Mall. And also, sa ato ang kaibigan center sa Valencia City, makita na siya sa ground floor, Alquino Building, Poblacion. And Kadingilan, Kaibigan Center, sa Purok 5 Poblacion Public Market, Old Stall beside Food Court. And sa Maramag, Kaibigan Center, sa Stall Number 18 Perimeter Building Agri-Commercial Complex. And for our quality printing services, GRD Printing Services. Located na siya sa Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So that's it, mga igan. Kaugbinignit. Charas. That's it, mga igan. Ano, para sa ato ang kaibigan products. You must try it kung wala pa ninyo na try, mga igan. And yun na nga po. Wala natin igo nga oras. So I will end here.
mga igan, and I hope na meron po tayong natutunan sa ating chikahan ngayong araw po na ito. Thank you so much to our station general manager, Pastor Dan Nangalio, our station operations manager, engineer Romy Chang, our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote, and to Kuya Joshua Season, Kuya Ramil Bedrijo, our station technical staff, and our transmitter technician, Sir Jun Tingkang. Thank you so much, Say, for helping me out and for making this program possible. Ayan po, mga igan, magbababay na po ako. Again, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you na super duper mega OVA. And thank you ng super duper mega OVA. Bye-bye, mga igan. And I'll be leaving you with a song. Ha ha ha ha ha, sula, oo. Kasi when you overthink, hassle gid ang kinabuhi gid. Enjoy this. Have a great day, everybody. I love you in super duper mega OVA, and thank you in super duper mega OVA. I'm leaving you with this song, Hasula by Kirk Fee. Bye bye, and I love you.

0: Oh, siya magliko gusto. Kaklaro, ano? Siya ganaanin mo?
1: Ikaw, ipigal pa ni mong three children kung maglimong sugugma. Move on na lagi ko eh. Bury the puppy pa.
0: Di ka move on. Kung sige pa ni mong gano'n naon, na pwede pa kanya igugmaon.
1: Sige na kagukod. Isudra ba na? Apso ng tao nga kusog mo dagan.
0: Kung magukod ka, ay nagdagan. Paglakaw ra, pwede mong yapon mo siya maapsan.
1: Kapoy-kapoy ra ka.
2: Zez! Kanang gugma, mura ra nagtagay. Bisag unsa kalingaw, in the end, magkaingon na gihapon ka, di na ko, di na ko kaya. Oh, shut up!
3: Bita. Inom.
4: Number one means you're always on top.
5: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, kaibigan. Hello, Igan.
3: Mag-estimulay ko, Igan, ba? Sining sa Benjimat. Kay sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
2: Okay. Nay, pwede magka-ila-ilad sa nay? Kinsa ni nay, paliog?
3: Pastor Dan, si Irma Dalo.
2: Yes, Igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
3: Sukad nang gapaminaw ko, na-obserbaran ko gid sa ako, pastor nga nang dili murag ka nang dili nag

0: Ugalin siya. Dayon nang duaw ning ako nga kaibigan niya si Orle, sila sa asawa ya. Wala anak ko dito, anak ko sa Valencia. Amo gitong kuan yun ako nga nakabilig ko sa bigimat. Hangtod nga ang ako nga mga amiga nga naabtan na lang ko bisa balik-balik sa malay-balay sa ila sakit. Amo to nga uay gapon aksyon ingi nagtestimony daw giingnan ko dayon sila nga pag gamit og bigimat mag-inom ka dayon ang iba niya plus amo to nga naayo igan ni ana pa sa ako nga so nay unta pag sulti nimo sa ako nagtuo dayon ko naayo na unta ko dayon hangtod nga diri na pud ako silingan igan asa ya baboy naayo gihapon kag ining ulay na ako karo pastor dito sa Kidatawan o hangtod nga nagapakayo pud ano numero sa kuan sa Radyo Bandera nga makuanahin ko lang itudlok ang ako po mangkon sa Radyo Bandera. Amo to nga, nakadungo po sa imo, Pastor Banga Lunis, mula kao imo anak mo, hato dito, Jima, sa Radyo Bandera sa Kidatawan. Kung nanawag na po ko dayon sa ako po mangkon, ingo, nga anain ko ato sa Radyo Bandera kay mapato na si Pastor Dan Oguan, Jima. Di maupo nag-adto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sa kit, kiri sa tutoy ba?
1: Oo, tapos, kamusta man karon?
0: Ayun na sa igan.
1: Ay, salamat ay, kayo.
0: Oo, oh, eh, kung anong tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan, amuna, ay, oo, oh, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, sang duwa ka, ano, ka, grapa. Oo, oh. Dahil dakana dayon, dakana dayon, ang tot, taga-bataan, aga, kung ano na sa iya.
1: Ah, okay. Nay, salamat kay Naya, salamat kay Nay. Oh. Salamat, Nay, oh. Sa pag-testimony.
0: Oo, oh, salamat, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
2: Radyo Kaibigan. Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iyan lamang og walay lakot kining sibihan.
5: The following is a paid program. The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab og kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi intahon sila Amahan. Tundunay mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ang taon kami Ginoo sa mga sala nga mo nabuha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahom. Kinintanan Amahan among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas, amin.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! Og karon aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Higala, kumusta? Manyadlaw ka naton tanan, mga igsoon. Welcome mo sa dinay karon sa ato nandan nga tulumanon ng atong programang Ratsada. Nanon sa tamagala karong manumbalay din sa CBN DXRK Radio, kaibigan. Adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Sama sa nandan, mga igala, inyong alagad, inyong angkurman. Ako si kaibigan Tata Retesa, magiguban sulod sa usa ka oras. Mulong tatamigala, gato na sa alas 12, antak na sa odto. Tinaot mga igsoon, nganini mga orasa. Ang tanan mga igala, no, nagka-plaster na. Og labaw sa tanan mga igsoon, na sa maayong kaimtang sa inyong mga panglawas. Wala untay mga nagantos, mga igsoon, og mga sakit. Inoon mga igala, preparado naman ang atong local government unit sa Valencia. Ah, gani, karugadlawa mga igsoon. Formal na maigala ang gihimo ang site ceremonial blessing, no, sa ato ang Valencia City Good Samaritan General Hospital. Salamatan sa nato mga igsoon, no, sa dili pa nato maigala hatagag pagtagad kining pipila ka mga importanteng hisgutanan nato dinhi sa atong programa. Una sa tanan ang ipagtahod ng igsoon sa ato mga kaubanan dinhi sa CBN DXRK Radio, kaibigan. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. O kauban sa akong co-pilot karon mga igsoon dire sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter at kauban usab sila si Engineer Egan Chun Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa ngalan sa ato mga kaubanan sa production department, gagipanguluhan ni Engineer Romeo Chiang Jr., sa among technical consultant, Gerald Redangalio, labaw sa tanan sa atong station general manager, ang kuya sa tanan, Kuya RG, Kuya Reginald John Dangalio. Sa atong pinakabuutan o labaw sa tanan mga igsoon, ang pinakamatinabangon, bisag magkalisod, magpakanaagyod may gala para lang mutabang sa mga tao labi na gyud, mga igsoon sa tanan miyembro, no, sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang tagiyaw tagdumala ning sibiyahan, ang pastor ng bayan, among kuya, Kuya Pastor Dan Dangalio. Salamat kayo kanimo, Kuya Pastor Dan. O ato usab may gala, ilaos ng atong pagpasalamat, pagpanimbaya usab. Mga igsoon, labi na sa ito mga opisyalis diri siyudad sa Valencia, pinagi sa atong mayor, maingutto diya kanimo mayor, Mayor Madam Ami Galido Galario, sa atong kanhi usab nga mayor, kasamtangan ang atong spokesperson, the action man spokes John Galario. O sa tanan nga mga department heads, sa tanan sakop usab sa 10 sangguniang panglungsod, nagipangluhan sa pinakabisi kayo. Pinakabisi kayo nga busy mayor. Mura di may gala nga busy mayor, mga igsoon nga halos tibuok mga gala adlaw. Basta kayo gwalay mga opisyal nga mga kiniang biyahe. Huwag na alang mga igsoon dire. Ato yun mga gala makita, no, sa kiniang iyahang mga lakaw. Na ay mga kiniang bisag panahon mga igsoon nga mag-ulan. Nagyod mga igala, magpagkabana gyud, no? Gapakita gyud mga igala sa mga tao. Panahon sa sesyon, maugi mangunay, siyempre kay kuan man, presiding chairman, presiding officer. Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez, may buntag kanimo vice or may ngutod ya kanimo? Ang pinaka-busy kayo na ito nga busy mayor. Gatrabaho gyud mga igsoon, kutob sa ginawa. De mga igala, gakwintag oras. Okay. So, mga igsoon, yata karon may gala sa ika pila na karon nga adlaw, ikawalo, no, sa kini ang nagapadayon nga impeachment trial, mga igsoon, sa Senado kang Vice President Inday, Vice President Inday Sara Duterte. Sa inyong paminaw, mga igsoon, niining dagdagan nga mga adlaw o sa umabot pa nga mga adlaw, unsa ba kahay inyong mga assessment kalabot mga igsoon sa presentasyon, sa prosecution, sa ilahang mga kiniang mga ebidensya, appeal sa gipatubang ng mga witnesses o ang depensa po mga igsoon. So, kung ako mo'y mangutana o kamo mo'y muhatag sa kiniang inyong kaugalingon nga opinion, unsa ba kaha? Posible, unsa'y resulta? Mga igsoon, no? So, karon kay ikawalo naman siguro tingali kaadlaw. Ikapito, ikawalo. Ha? Be, ato gini may gala, ibutang sa kalendaryo kay aron nga di ta may gala masayop. Kagahapon, gipresentar may gala sa prosecution si kiniang, wala man isa'y supina, pero mitunga. Mitunga lagi ya may gala, way supina, pero mitunga. Si Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director. Kaya katong higayon nga unta siya may gala ipaatubang sa kiniang hawanan sa Senado, wa man sa may gala din makadayon ato di ay kay naaligay kunoy iyang gitambungan opisyal nga siya giinbitar may gala sa Federal Bureau of Investigation. Dito sila mga kaisunan sa hato Thailand. Muto may gala nga naghangyo siya gadi sa siya mutambong sa kiniang witness stand, bisa sa mapakita mga igsoon kay mas unahon pa niya itong imbitasyon sa FBI. Iabag na. Mas tagaan pa niya may galag balor ang imbitasyon sa laing nasod kaysa kining pagpresentar sa ilang mga sa ilang mga witnesses mga igsoon sa kaso ni BP Inday nga ilang ipapalagpot. Mora na yung may gala. wano bisa kain yun may tabo mga iso, no? Only in the Philippines lamang nga ang pinaka gisaligan sa katawhan. Kay magbasi ta may gala sa trust rating ni BP Inday Sara, wagyot sukat-sukat may gala nga may negatibo ang resulta sa kiniang trust rating. Mga igsoon niya, muhila may gala ang ipa-impeach. Kay lagi ko no may igsoon niya at ni Congressman Ridon, gusto ng taong bayan na ipa-impeach ang ating vice presidente. Gamit-gamit to nila may gala ng pulong taong bayan. Taong bayan ng mga wakwakan eh. Ini mga kriminal kay mga utok. Na yung mga kalyado nilang mga NPA, mga igsoon niya sa House of Representatives. Gusto na po ng taong bayan na dinggin ang impeachment case. Dapat tuloy-tuloy na. Sa wala pa magsugod, may gala. Kay hawak na namin ang bit. Niya karon mga igsoon, pagsugod yun may gala, nagkapulike. Gasalig naman dahil sa private prosecutor. Ang prosecution team, mga igsoon, prosecution panel, ubos sa kiniang liderato, mga igala, ni kiniang congresswoman, attorney Jorbel Ruestro, kay bugada makuno ni mga igala. Bukuno ni himo, mga bugada, mga igsoon, nga, gabasa ramang baba. Naulaw kagapon, amogyo'y dikwan, mga igsoon. Nawala si ligutan. Ama ligutan di ay... tinood ba nga bayot si Ligutan? Eh, dagan ko nung may gala, makaingon ba? O, kini mga bayot, magkabasa magin sila mga isoon sa kining the way bita mulihok o mga istorya ang usaga tao nga murag dunay kaya bang gikonsarwan sa spirito sa babae na bughat?
3: Nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules, kini maoy gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon.

ilang hinog. Kaya siyempre, ang bayad diha, peke. Ang bayad diha, lugar. Lisod po kay mga bugar na lugar diha, magsitinduga kag lima ka oras. Unya, ya, thank you ho na lugar. Musugot ka may gala diha, si Kwan? Si Ligutan? Dili hoy, buing. Di ba, bet? Mga igsoon. Anyway, mga gala, dire sa ta sa ato, sa isgutan na ato mga igsoon sa atong syudad. No? Karong adlaw gimo ang site ceremonial blessing no sa ato.

Ang God Samaritan General Hospital, mga igsoon diri sa atong syudad. Bitingwa po ha kayo, dagko kay mga katri. Ha? Oh, bitingwa dagko ha sa mga katri. Kining atong terminal, kining atong new terminal, mga igsoon, ay ang unang plano, ibalihin man ni Magala unta dito sa daan, pero congested na gud po kayo para nako, mga igsoon, no? Di gud ang ayan ni Magala, o di manggaling ibalik ang kini ang terminal sa mga basis o mga POG, no, anang atong old terminal, mga igsoon, kay pertigil kayo Magala kapiot. Pero naay plano ang syudad, mga igsoon, naila nakita Magala nga mas hamugaway unya dili gud ingon, mga igsoon, kwa no kini ang dili pud ingon matawag dato Magala nga dool-dool sa sentro. Natural mga igsoon, no, kaya mga halos integrated bus terminal sa uban nga mga lungsod, uban nga mga lugar, layo man Magala sa ilang lungsod o baka syudad. So, ang plano sa Dakbayan, sa Valencia, nailo na, murag abay na matingali Magala sa property sa Bilyar, no? Kanga kini ang Bilyar property. At least mga igsoon, dako-dako ni Lugluag, mga lima siguro ka hektarya, o guwa ko masayop. Ay mas ideal mga igsoon, huwag diha ibutang ang integrated bus terminal. Ha? Sa barangay Mailag. Diba? O, dili na gyud gubot din sa piot mga igsoon ang kini ang sentro. O, muna ay kuan mga igala, muna ay mga plano. So, big ticket sa Galario Administration ang atong Balisa City God Samaritan o General God Samaritan Hospital, ang atong City Hall, umanasa ni Maygala ang ceremonial site blessing mga igsoon. No, at tumiaging adlaw unya daghan pa mga igsoon. Muna ikuan mga igala, no, pag gustuhon gyud o tanawon gyud mga igala nga daghan kini mga igala baka benepisyo ang mga kakatawhan mga igsoon nga mao gyud mga igala ay number one nga maserbisyuhan, mahimo gyud basta kay kinasingkasing nga imuhang gabuhaton mga igala nga naa gyud kay kuan ba na kay panglantaw para sa umaabot, dili kay ang karon lak. Kay ang Galario Administration mga igsoon sa dugay ng Magala nga panahon, nagpabilin gyud Magala ang kasing-kasing sa mga tawo nga naagid kanina nagapangga. So karon mga igsoon kay naa naman eh. So ila na gyud Magala ang gitagaag katumanan ang kaniadto pangandoy pa lang o baka damgo sa uban, pero karon nahimo na gyud Magala nga natuman, no? Una ang ospital, ang atong City Hall, o ang ato ba kay Magalang umabot na pud nga kini ang terminal ug ma kini ang ma-realize na ni tanan nga mga plano mga igsoon. So usa na unya Magala nga ang Valencia sa probinsya sa Bukidnon, highly urbanized city. So, dili na tiaw mga igsoon nga kini ang kuno kanang mga accomplishment sa ato ang mga elected officials, especially mga igala sa ato kasamtangan nga kini ang mayor sa Dakbayan sa Balinsa, Mayor Madam Ami Galido Galario. Kadi man po ni mahimo mga igala ni Mayor Mayor Ami Galario og walay kini ang pagtabang og labaw sa tanan mga igsoon kooperasyon, no, sa mga kini ang mga officials. Mahingot ang mga officials, lakip na diya mga igala ang atong City Council, ang atong Vice Mayor, ang mga igsoon, o ngato na sa katauhan sa entero 31 ka mga barangay. So, kudos, salamat kayo, padayon na gyapon mga igsoon, no? Ang pagserbisyo, padayon na gyapon ang pagtabang, no, mga igala, paghatag og mga hinabang pinansyal, mga igsoon, mamedikal man na or edukasyon, mga igsoon, naa kanunay diha, ang Galario Cares, no? Thank you so much sa mga taong Magala nga nag-ipot yun. Kabalo ko mga igsoon nga dili tiaw, dili lalim, no? Lapoy ang inyuhang mga lawas pagulis balay, kay kabalo ko Magala nga naamo halos kadadlaw sa mga kabaranggayan aron nga ipadayon yun mga igsoon. Kaya dili man galing Magala ang kiniang pagserbisyo gikan partikular sa opisina sa mayor, at least doon na siya ay mga representante, no, mga igala nga iyahang in behalf mga igsoon sa atong City Mayor makapadangat og mga madasigon kayong mensahe sa mga okasyon.
kung doon ay mga aktibidades may gala nga gihimo matag-adlaw sa mga kabaranggayan. Atong oras, doon tayo 31 minutos, pasado alas 11. Standby sa mga gala, mubalik ko, karo pipila lang ka mga minuto, nanginabuhi sa taha, kajutan.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May buntag. Para ilalang ga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
4: Ako dahil itong bata na pipi-pipi sa hospital.
3: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
4: Nakuma.
3: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
4: Nadaan sa computer.
3: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
4: Oo.
3: So, sa dahil itabo?
4: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
3: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
4: Pulo kaadlaw.
3: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
4: Oo.
3: So, likay nagdulag computer?
4: Dili na.
3: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
4: Salamat, Pastor.
3: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Salamat Jesus.
4: Bigimak.
3: Oh, kay Jesus.
5: Nakaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
5: Oh, oh okay. Duha ka ruma. Okay.
6: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
5: Oo. Oh.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
5: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo naya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwan.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit ginapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
0: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatot sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo at o,
10: kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Hello, good morning, Pastor Dan.
1: Yes, go ahead.
0: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
1: Okay.
0: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad alangod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang bijimak.
1: Dalay ko ng Diyos.
0: Salamat, Pastor Dan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Unsa may ato igan?
15: Ako po, testimony ang aroma.
14: Aroma, yes, gagamit ka ng aroma.
15: Oh, nag-aplas ng aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin. Mga katong-katol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
14: Wala?
15: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
14: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
15: Sa Ginoo, Pastor Dan.
14: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, Ani?
15: Noel Estina.
14: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
16: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony
2: testimony ko about sa po ang kanang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o paminaw sa inyohang programa. So yun na ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaster para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
16: Okay.
2: So itingan na ito okay. Karon arang-arang na siya. Makatulog na daw siya og tarong. Then mayo na ang iyahang paminaw.
16: Dili siya katulog maayo kanya do?
2: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
16: Ah, kusundi katulog tungod kay binhod. So sa ito pa medyo sakit nga pagkabinhod.
2: Okay.
16: Unsa day trabaho sa imong bana?
2: Andalo.
16: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
2: O pastor.
16: Nakadungog mo sa programa imong gipalitan og Vegimax.
2: Gipalitan ako siya pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now sige gihapon na ako siya gipainom,
16: yes.
2: Gipadala siya sa iyang paglakaw tong last day.
16: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
2: Oo, oh, nagpalit siya ka battle.
16: Nakaiskot pa kayo nga, taas pag sugar kini imong bana?
2: Oo, oh, taas kayo sa sugar, pastor.
16: Oh, so kamusta na siya karon?
2: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
16: Murag naapot na imong gibate kani adto?
2: Oo, oh, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ito sa Bidimax Capsule, naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, pastor, ba nga ako siyang giingnan nga 15 na ang Bidimax Capsule kay ang akong tiil nga nagpupong og sa kuang bana, naulian man.
16: Salamat sa Dios og ang ang giinom Vegimax Plus.
17: Happy anniversary.
18: I love you.
17: Akong gift nimo.
18: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
17: Ganahan ka?
18: Salamat, Han.
17: Di pa.
18: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
17: Ang unsan?
18: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
17: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
19: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
20: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Okay, salamat kayo, Bert. Diyos na salamat kayo, mga Ikson. Padayon ta, may gala. Alas 11.45 na ang atong oras. Padayon ka mo, may gala. Nagpaminaw din sa aton tulumanon ang programang Ratsada. Sa mga buot, may gala, mo padangat o mga mensahe o baka mga text sa atong tulumanon, mga Ikson, din sa Radyo Kaibigan. Mugini ang akong duha ka mga hotline ang akong ihatag, mga Ikson. Una ang 0955-614-8416. Akong balikon, 0955-614-8416. Ang usan ako, mga gala ka TM, ay kaduha, 0936-743-3875. 0936-743-3875. Okay? So, palihog lang mga Ikson, no? Ibuta o ipunbok niya mga gala, ratsada na lang, no? O baka tataritisa. Naibag-o mga gala karon nga gipuli, isip bag-o nga chief of staff mga gala sa atong armadong kusog sa Pilipinas. Puli kang kwani, retired, mo retire naman mga gala, retire naman si Brownie. General Bronner. Ang nipuli mga kaigsonan si Lieutenant General Antonio Nafarite. Moni siya ay matutpagi puli kang General Bronner mga kaigsonan as bagong Chief of Staff, no, sa Armed Forces of the Philippines. Before nahimo may gala si General Antonio Nafarite as Chief of Staff, mga Iksoon, last 2025, siya mo ay commander, mga Iksoon, sa Philippine Army. Ha? Dayon, 2024, nahimo po siya may galang hipi sa Western Mindanao Command, Wismincom, no, sa Armed Forces. Dayon, 2023, Brigadier Commander sa 1101st Infantry Brigade. Dayon siya po mga gala nahimo nga division commander sa 1st Infantry Tabak, no, dito ni mga gala sa Region 9. Particular mga gala sa kiniang sakop na nini ang Pagadian City, no. 1st Infantry Tabak Division. Dayon, last 2022, nahimo po siyang commander sa Joint Task Force Sampilan. Dayon, membro sa Philippine Military Academy, PME, class 1990. So, muni mga igala ang mga credentials, muni mga igala ang mga previous assignments, mga iksoon, before nahimo mga igala sa kiniang Chief of Staff kagahapon mga Iksoon, Hulyo 21, gi-appoint mga igala siya ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, mga Iksoon. Unta mga igala kining liderato karon sa atong armadong kusog sa Pilipinas, dili unta mga Iksoon, sama kang Browner mga igala, no, nga nahimo na gud pod mga Iksoon nga kwan ba nalugaw ang liderato sa atong armadong kusog sa Pilipinas mga igala tungod sa lantaran kayo nga korupsyon apan way gihimo, no, nagpakabutabungol ang atong mga kasundaluhan. Ang ilang mandato mga igala is mauman ang pagprotektar sa kiniang katawhan mga igsoon, kita nga mga katawhan nga gilupigan sa mismo sa atong panggobyerno. Tungod sa left and right, nga grabe karampant ang korupsyon mga kaigsoonan sa pamunuan ni President Bongbong Marcos. Unta, mga igsoon, kini manghinaot lang ta, nga sa bagong liderato, dili unta magpa-impluensya, dili magpadikta. Ang atong kasundaluhan, bagong liderato ni General Antonio Nafarite, mga Iksoon, magpakabana na. Kay daghan na kayo may gala karon nga mga spekulasyon, gadaghan ang una-una sa mga tao nga Og di na gyud mga igsuon ma magwantag utong na kining ilang mga pagpandaot, paglisod-lisod, pagpapriso sa mga tao nga nangita lamang hustisya, nagsinggit mga igala sa kiniang patas ng sistema sa panggobyerno nga maoy ginaipit, maoy ginakasuhan, maoy ginapapriso. Mga igsuon, ang katapusang singgit sa amang, wa na gilain mga igala nga itong mahimo, mao ang people power, gahom o katungod natong mga katawhan, mga kaigsunan. Mingon sila nga, wa manggiapo na'y mabuhat, sir. Wa manggiapo ipikto ng sigig rarilarali sa dalan. Mga igsoon, ay mo pagsulti, anak, kay naibalo ba mo? Before ang 1986 People Power Idsa Revolution, nasayod ba mo, mga igsoon, nga kapin sa tulo ka tuig before may gala na-realize ang 1986 nga Idsa Revolution? Tulo ka tuig ang rally sa mga tao at itong panahon na. Sa panahon, mga kaigsunan, sa atong kanhi diktador, kanhi presidente nga amahan, sa atong kasamtangang presidente karon. Munang ayaw mo pagsulti nga mingon mo nga walay pulos ang mga rally nga gihimo sa mga tao. 3 years kapin ka to, mga kaigsunan, ang rally ni Tabo way back 1983. Gikan na ng mga tuiga. Hangtod, mga kaigsunan, niabot sa 1986, wa na gyud mga igsoon mapugni sa kini ang gobyerno ang mga tao nga nagmarcha, mga kaigsunan, padulong ngadto sa EDSA nga libuan o niabot pag milyon, mga igsoon, ang gidaghanon. Gani naidaghan na to, may gala nga nga nangaangol tungod, mga igsoon, sa kini ang puwersa ang gigamit sa atong kasundaluhan. Pero nakita naman sa military, mga igsoon, nga bisag unsaon pa, basan pag ligsan pa nila og mga tangke di gira ang mga tao, mga igsoon, gadupan na gyud sa dalan. Kay gusto na gyud may gala nga paphao na gyud, no? Palayaso na gyud may gala. Pakanaogo na gyud sa iyahang pwesto. Si Ferdinand Bongbong Marcos, amahan sa atong kasamtangang presidente BBM. Mao po na tingali mahitabo, mga igsoon, og di gyud may gala. Kini ang maminaw ang atong mga ahensya sa gobyerno sama sa armadong kusog sa Pilipinas, ang atong kapulisan. Kung pasagdahan lang yun nila, mga igsoon, nga ang mga tao nga mga inosente sama sa atong mga senador nga mo'y gipapriso, nga way mga sala, gibot-buhatan lamang og mga sala, kay tungod ba, mga igsoon, dili nila kalyado ang mga tao na unya may gala mo'y mapugos sama sa gibuhat sa 1986. Mga igsoon, dapat irespeto nila ang katungod nato, dili nila hinadlokon. Kaysa ilang gibuhat karon, mga igsoon, ang ilang ginabuhat karon, may gala, selective justices. Gapili lamang sila, mga kaigsunan, o kinsa ilang paboran o ilang mga kalyado absuelto sa mga kaso. Pero kung ang mga tao na gani, mga igsoon, nga dili nila, may gala, mamahimong mahawiran ang liog o magsigi, may galag tagawtaw, may tungod sa korupsyon sa atong gobyerno, mao'y pangitaan nila mga bikil. Ilang pangitaan, may gala og mga sayop nga mga kini ang ebidensya. Tamnan nila og mga kaso hangtod magawasan og warrant og ilang ipapriso. Mao man nagkakitabo na to karon. Kinila pag ginahinay nila, mga kaigsunan, papriso sa mga senador nga naa sa minority block. Klaro naman ang mga igsoon nga selective ang ilang mga galang pagpahantang og kaso, pagpadakop og ang pagpapriso. Kaya mga tao nga babag sa ilang mga kaigsunan tinguha, ining corruption karon sa atong gobyerno, mao ilang ginapapriso. Ang mga tarong nga mga tao mo nagipapriso. Ang mga kawatan sa gobyerno, gawas noon, mga kaigsunan, gapasinaw-sinaw kanunay sa mga bangko, nakabarong ka mga baga og mga naong, ang mga buaya, ang mga kawatan, mga igsoon, mo na igapapriso hinoon sa mga tarong og mga inosente. May gala, pikin nato sa oras. Salamat kayo, mga igsoon, sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Og dinunusap ta, may gala, kutob. Temporaryo sa ta, may gala, nga magbulag-bulag. Mga igala, sa atong programa, ang tulumanong Ratsada din sa Dix Arki Radyo, kaibigan. Ratsada! Sa ngalan sa atong mga kaubanan sa Gyapon, sa pagpanguna ni Stephanie Dangalio Yuti, ang among station manager, kauban ni Bernadette Kilong-Kilong, atong finance officer. Sa atong tulo usab, mga igala, ka mga technician on board, akong co-pilot dire sa studio, si Engineer Igan Joshua Sison. Kauban dito sa transmitter, sila si Engineer Igan Ramil Bedriho o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalan sa atong production department, nagipanguluhan mga igsoon Engineer Romeo Chang Jr., atong technical consultant Gerald Ray Dangalio. Kauban sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Reynald John Dangalio. Of course, sa ngalan sa kitabok ang puwersa sa pagpangunas, tagiyaw, tagdumala, ang pastor ng bayan, ang atong Kuya, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong alaga, inyong angkurman ako si Tata Ritisa, manamilit ang mingon dagang salamat, maayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samantak na og istasyon. Daghang salamat.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
0: Mo, 98.5

Napudsilay satellite office sa Kadlo office. Dinis dakbayan sa Valencia. Nadias may kilid sa itong merkado publiko sa Valencia City Central Market sa Apostol Building. Nadia ang CAD Law Office. Kintilikista Alumbro Dahaw. So happy happy birthday, Attorney Intoy Dahaw. Usanis mga abogado dito sa southern part of Bukidnon nga ginadugok mga igala. Labi na dias lungsod Quezon. Kay maistorya ragyod sa yano si Attorney Intoy Dahaw. So, asa man ta karon attorney? Mustag mayong pagpaminaw gikan sa hearing dito sa Malaybalay. But asa narong dapita? Again, happy happy birthday atong suod nga barkada. Worthy Sir Knight, the Knight of Columbus, Attorney Intoy Dahaw.

Alas 12:14 na mga igala. Mayong pagpaminaw usab dias tabuk tulay. Dias purok 1, purok 1A. Dias purok 2. Batangan. Mayong pagpaminaw nga nakaning yung tanan. Labi na kang Kuya Alfredo Bilos Jr. Mayong pagpaminaw uban sa iyang pamilya. Belated happy birthday sa iyang asawa si Ma'am Marites Velos. Birthday kagahapon. Dito kita na ni hapon sa ilang panimalay. Daghang salamat sa grasyag pagkaon na imong gipaambit Ma'am Marites Velos, Kuya Alfredo Velos Jr. Daghan ug daghan kaayong salamat sa inyong pagkadalaygo. Si Kuya Alfredo Velos, usa ka na ka nagpakabana dias Barangay Batang. Adunay talagsaong kalangtip ang panghuna-huna. Aduna usay dakong ikatampo dias atong Barangay Batangan. Umustag maayong pagpaminaw. Maayong pagpaminaw sab kang Kuya Philip Kapadngan, Ma'am Lori Orbistondo Kapadngan, dias Nukamiling Barangay Batangan, sa mga Sembre family. Maayong pagpaminaw. Kagawad Tata Kirino. Kumusta man dias inawaan kagawad Tata Kirino. Ang buutan kugihan natong barangay kagawad dias Batangan. Kuya Arbius Minya. Ang atong igsuong maranaw nga way laing advokasya wad-on ang boundaries between the Christian and the Muslim. Matod pa niya, usara ang atong barangay, usara ang atong dakbayan, usara ang atong probinsya, usara ang atong nasudtas Pilipinas. Magtinabangay kita. Di ta mag-ija-ija aho-aho. Di kita magbutang og babag nga dili maayo ang relasyon batok Kristiyanos og Muslim. Mao nay kinaiya ni Kuya Arbi Usminia, kang Sultan Pagar Usminia. Mustag mayong pagpaminaw. Sa ato mga kaigsunang Muslim, kumusta kamus atong mga negosyante? Dinis atong dakbayan sa Valencia. Usas naghatag o kinabuhi sa atong gobyerno. Usa nga sa adunay dakong gikakontribute kabahin sa ekonomiya sa dakbayan sa Valencia ang atong mga kaigsunang negosyante nga Muslim mga igal. Daghang salamat. Mayong pagpaminaw sa bias tabuk tulay, Kuya Jewel Pabalulot. Ang buutan kugihan kanhi ay nga purok president nga gipapha. Kuya Jewel Pabalulot, kumusta? Ati Inday Agnes Casas. Kang Sir Gabriel sa mga Casas family. Kumustag maayong pagpaniod. Ato di ay pagpasalamat sa City Social Welfare and Development Office, CSWDO. Dinis atong dakbayan. Maayong pagpaminaw sa mga personahe, mga empleyado
sa City Social Welfare and Development Office. Sa mga kugihan, matinabangon nga personahe diya. Dere diya is Dakbayans Valencia, pwede na mo mulukat og Certificate of Indigency diyas buhatan sa CSWD. Ma'am Mads Miraluna Iduwabi Villamora, kumustag pagpaminaw? Kumusta man ang registration sa Yakap PhilHealth? Yes, sinayawan Mads. Atong giawag ang mga Valencianos pagpamiyembro gid mo sa Yakap PhilHealth sa atong City Government of Valencia. Daku kayo kanag ikatabang kabahin simba ko, mahospital ta, magsakit kita mga higala. So ipa-upgrade na ang inyong mga PhilHealth, mahimong yakap PhilHealth mga higala. Labi na atong mga nagkadaiyang miyembro sa PhilHealth dinis atong nasuddas Pilipinas. So matag barangay gasuroy-suroy ang taga City Hall, ilabi na ang taga CSWD pag-abi-abi sa tanan nga magpamembro sa Yakap PhilHealth sa City Government of Valencia. Panigurado gid mo mga Valencianos kay puhon-puhon mag 100% na sa pagpadagan ang atong Valencia City Good Samaritan General Hospital. Daku kay kinag-ikatabang ang Yakap PhilHealth. So kung mubisita ang mga personahe sa City Hall, sa CSWD, ihas inyong mga barangay, dalikyatin ninyo pagpamiyembro ka mo sa Yakap PhilHealth mga higal. Alas 12:21 na

Matud ba ni Ma'am Miraluna Iduwabe Villamora, 232 katawo. Kagahapon ba tumad sinayawan? Ang nagpamembro sa Yakap PhilHealth. So very good. So ayaw na kamo paglangay. Bisita na kamo sa atong City Health Office. Yes, atong may Valencia City Good Samaritan General Hospital na diyas likod sa atong integrated terminal. Yes, agol! Pagpamimbro gud mo mga Valencianos sa Yakap PhilHealth. Samtang laing bahin, ato di ang pag-congratulate sa katawang Valencianos, magbubuwis nga Valencianos, atong mga kadaguan ng atong dakbayan, nagmalampuson kaganinang buntag ang site ceremonial blessing.

atong nakita dito kaganina, kay personal kitang misaksi dito, uban sa atong mga kakaubanan sa buhat, sa print o radio broadcast, usas mga misaksi dito sa site ceremonial blessing, pinaagi sa usa ka pare sa simbahang katoliko dini sa San Agustin Parish, mga igal. Dito ang atong City Mayor Ami Galido Galario, City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, ang tigpamabas buhatans mayor, the action man June Galario, ang atong mga miyembro sa sangguniang panlungsod, Konsyal Lando Sintillas, Konsyal Buy Labinia, Konsyal Ryan Dung Rusal, Konsyal Analo Zambrano, Konsyal Sasang Kadigal Rekla, og ang atong ISKI Federation President, atong nakita nga ganina, Konsyal Mark Bernal, ato usab nakita atol sa site ceremonial blessing sa Valencia City Good Samaritan Hospital. Dito ang mga kadakuan sa atong City Health Office, atong mga doctors, nurses, mga personahe, department heads, dito atong nakita, mga higal. Gani sa iyang mensahe, nahimong emosyonal ang atong inahan ning atong dakbayan sa Valencia, Mayor Ami Galido Galario. Wa niya nahuman ang iyang speech, mga higala, kay gidaog siya sa luha sa kalipay. Mihilak sa kalipay ang atong City Mayor Ami Galario atul sa iyang mensahe, mga higala. Nga diin matod pa niya ang dugay rang gidamgo gitunguha sa mga Valencianos o sa Administrasyong Galario, natuman na gayon. Hasta ang atong City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, emosyonal usab, mga higal. Matod ba niya, why pili sa colors politika ang proyekto programa sa Valencia City Good Samaritan Hospital. Matod ba niya ang pagtukod niini, ang pag-impusar niini nga nasangpit nga programa, proyekto sa City Government of Valencia. Maulang ang tuyog tumong pagserbisyo sa mga Valenciano sa natad sa maayong panglawas nga way pili. Basta Valencianos, basta taga Valencia, prioridad serbisyuhan nga libre sa atong Valencia City Good Samaritan General Hospital.

0: ni matod pa ni City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, sa una pang panahon, una pang paglingkod sa iyang amahan, isip City Mayor ng Dakbayan sa Valencia, damgo na gyud nila, gusto na gyud nila nga adunay City Hospital ang atong Dakbayan sa Valencia. Kay matod pa ni City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, gastuso kaayo ang magsakit. Kay ilang yun nang na-experience, ilang na sinati sa pagsakit kuno ni Mayor June Galario, nadrin yun sila sa pinansyal nga aspeto. Mao nang ilang nakita karon, usas mga problema nga giatubang sa buhatan sa mayor, ang daghang problema ipalit og tambal. Daghan nga problema way ikabayad nga balay runon sa nagkadaiyang hospital. Mao nang matud pa ni City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, ilag yung gipaningkamutan nga magahinan og pundo, maprioridad sa kasamtangang administrasyon ang atong Valencia City Good Samaritan Hospital, mga higala. Sa mga interviews sa nagkadaiyang konsehal, ilang gipadayag yod ga sila hugtanon ang suporta sa Valencia City Hospital, mga higala. Si Konsehal Sasang Kadigal, nurse by profession, matod pa niya, iyag yung gikalipay ning dako. Si Konsehal Analo Zambrano, iyag yung gikalipay kini nga gitutukan sa administrasyong Galario ang City Hospital. Likewise ni Konsehal Mark Bernal, siya niyang interview siya, iyang gikalipay. Susama ni Konsehal Boy Labinia, iyang gikalipay ang nasangpit nga programa. Dako gayog ikatabang sa mga Valencianos, mga igala, ang atong Valencia City Good Samaritan Hospital. Nindot kaayo, mga higala, ang plano atong nakita dito sa tarpaulin during sa site ceremonial blessing. Pagkanindot, mga higala, o higpit na ginang mahuman, ongoing ang construction. Apa nagsugod na ang serbisyo. 200 kapin ka mga pasyente kada adlaw magpa-check up na diha sa atong Valencia City Good Samaritan Hospital. Ang wala karon diha admission, kay wala pa'y mga rooms nga pwede mag-admit, mga higala. So, matud ba ni City Vice Mayor Grizel Fernandez, ang target second quarter sa sunod tuig mahuman na makaservisyo ng 100% ang atong Valencia City Good Samaritan General Hospital. So, congratulations atong mga city officials, inyog yung gitagag pagtagad ang nag-unang panginahanglanon sa atong katawhan dinhi sa atong Dakbayan sa Valencia. Dili ikalalis ikalilong, mga higala, ang atong mga government hospital, provincial hospital dinhi sa Bukidnon, nagduot, nagtapunsisok gyud ang mga pasyente. Ba na lang kung makaservisyo na ni singpit ang Valencia City Good Samaritan Hospital, makuha-kuhaan ang mga pasyente nga nagduot sa atong nagkadaiyang government hospital dinhi sa Bukidnon. alas 12:33 na mga higala, sa di ba kita mo aginod nga tusunahan, at usab nga pagpasalamat sa nagpaluyo ng atong papanaguban. Kon aduna kay gihambin nga balatian, matabangan ka sa Vigimax Plus. Nag-antos kas balatian sa dugang panahon, ayaw ka na problema. Bata sana paggamit ang epektibo ug nasulayan na Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Parisyo sab ka na sa epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil nasulayan na, daghang balatian ang natabangan. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus mapalit dinhi sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Foundation Center sa Alquino Emporium ning atong Dakbayan, Valencia. Lain usab atong pagpasalamat, nagpaluyo ning atong papanaguban ang Lels Laundry. Ang Lels Laundry, mga igala, musulbad sa inyong daghang labhunon. Barato, uga diritso, pinilo na daan, dadakin ang inyong mga labhunon sa Lels Laundry. Nahimutang Porok Uno, along Sairi Highway, Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia. Hubag nga tiil na disgrasyas motor na ayo sa Vigimax Plus.
1: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
2: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, na-crack ang bukog.
1: Na-crack ang bukog?
2: Oo, at kung may pa-lugo sa mga kukalakaw, pagtimang hubaga, nag-itagaan kong tambal sa doktor. Luwagag ba, Juan Pastor? Abot ang doktor na karoon, nagsigil ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo. Oh.
2: Saluhay, ginawa ko, Pastor. Unong, pito na ito akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Saluhay, ginawa ko ito na ugian man.
1: Nikupos ang hubag?
2: Hubag kayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron?
2: O, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka? Na nag-crack?
2: Na, ibupog, nag-crack na kayo.
1: So,
2: di na kayo. Pero, Pastor, pag tumar na ko sa Bagimak, naulian naman.
3: Si Teresa Ajero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
3: Mag-disimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiyon ni Pastor, tapos doon na siya ay sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa pot na ulian, nang ito siya hubang mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, na may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Hello po, Dava Oriental ni Pastor Dan. Kapasalamat ko diya sa Ginoo kay pinaagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok, Pastor Dan, ang akong itase, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibase nga nagisog ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa, naglidog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito'y kayuhan.
1: Pila kaadlaw sa ospital?
4: O, balik ko sulok, adlaw ko, Sir Dan.
1: Tulo.
4: Tunaagi sa Bigimak na lagi ko tubagan ang ako ang mga gibati sa pampalawas o kana, bro, gitugan gikan sa Ginoong kanakap ko lang na maugay gihatag ako na para makatabang sa ako ang gibati. Gani, ako ang asawa ko, Sir Dan, naka ilang usap niya na, sa matagadlawan sa siyang hawa, pinagis sa panalangin sa Ginoo, pinagis sa tula. Pasalamat ako asawa na kaya karon nga kaimtang pagbangon, dito tulan.
5: Salamat kayo, Igan, gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
1: Rahaplas po kang aroma na eh.
3: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
3: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oh.
3: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
1: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindig na kayang pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo, Naya.
3: Pamila, makamata ko, wala siya kuhato, makatulog na ako, kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.

Padayon kita mga kaibigan, samtang ang atong oras alas 12:39 na. Serbisyo publiko atong tagagpagtagad, iay panawagan. Gipanawagan kinsa katong nakapunit sa envelope nga green na isulod nga papilis sa Wonder Radio at bang sa Ginuyuran Road, dito lang iuli ang envelope nga green. Palihog o kinsa akong nasakyan nga Motorola, palihog lang ko og uli at bang sa Ginuyuran Road, kilid sa Robinsons. Ang nanawagan si Rosalinda Paming or Daming. Sana siya, Josh? Kinsa katong iyang nasakyan ng Motorola, green nga envelope, paliog iuli at Banks Ginuyuran Road, kilid sa Robinson, matudpas panawagan. Alas 12:41 na mga higala.

Maayong pagpaminaw de ice, mga kababayinan, mga kalipi officers sa 31 ka barangay, labi na dias barangay Batangan, ang atong kalipi women's president, Ma'am Mimi Mauro. Mustag maayong pagpaminaw.

laing serbisyo publiko, katong way mga trabaho. Diay nangitag project engineer, leadman, mason, panday, pintor, laborer, laborer helper. Adunay dakong kumpanya nga mangdawat og aplikante. Karong Hulyo 30, 2026, alas 8 ang taknas buntag, adto kamo sa Peso, Valencia City, Public Employment Service Office, Valencia, Peso Office. Adunay dakong kumpanya nga nag-hiring, massive hiring. Warinta ka installer, mason, panday, upat ka pintor, 72 ka laborers or helpers ang ilang gipangita. Usa ka leadman, project engineer. Kon ikaw adunay experience sa nasangpit nga trabaho unya nag-standby ka karon, hala pang-apply na. Adto mo karong Hulyo 30, alas 8 buntag sa Peso Office, Valencia, Public Employment Service Office. Dako na ning ikatabang sa mga Valencianos nga way trabaho, mga skilled workers, ayaw na ninyo sayangi ang kahigayunan. Apply na kamo.

Niining panahuna mga higala, importante nga na kay trabaho. Ayaw dungagi ang pagkalisod sa pamilya. Masaka na naman po pagbalik ang diesel. Utsinta na karon. Atong nalilian sa nagkadaiyang gasoline station. 80 pesos na ang litros diesel. Murag 10 pesos ang gisaka kagahapon. Koreksyon ko ninyong sayop ko. Maunang mahinungdanon ang naay trabaho. Bawal magpabuhi sa ginikanan. Kay mahal kaayo ang mga palitunon. Alas 12:47 na.

sa laing bahin. Atong lilion unsay gituki sa sangguniang panlungsod ng atong dakbayan sa Valencia, ang 10th sangguniang panglungsod nga giduma sa presiding officer, the Honorable City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Nindot ang usa ka proposed ordinance, mga igala, nga nagtumong sa pagmugna sa Graduate Education Assistance Program. Usa kini ka proposed nga ordinansa nga maghatag ayuda or aron makahatag og suporta sa mga kwalipikadong residente nga nagtinguha pagpadayon sa graduate studies isip kabahin sa pagpalig-on sa kapasidad human sa human resource o kalidad sa pagservisyos publiko. Kining mag-PhD, magmasteral, siguro ang buot masabot ani mga igala, adunay dugang suporta, adunay propose ordinance balaod nun na karon sa first reading sa hawanan sa sangguniang panglungsod. So nindot ni, dagang mupadayon pag-eskwila ni ngadto sa doktoral o masteral. Aduna usay lakang ang atong sangguniang panlungsod naghangyo usa ka resolusyon, naghangyo ngadto sa PCL Bukidnon chapter pagahin paghatag og 240,000 pesos alang sa feeding program sa 10th sangguniang panglungsod. Nindot, adunay feeding program nga lakang nga pagahimuon ang atong 10th sangguniang panglungsod. Ngayo silag ayuda ngadto sa Philippine Councilors League Bukidnon chapter. Dako kay nagpundo ang PCL. Dagko kayo ning ilang mga registration, kaning ilang mga alamutan, ala pangayuin ninyo na ang PCL. So, nindot ning feeding program nga ipahigayon sa 10th sangguniang panglungsod, mga igal. Aduna usab gihangyo ang buhatans mayor sa pag-aprobar sa Memorandum of Agreement kon MOA tali sa kagamhanang syudad o sa Department of Education Valencia City Division nga nagtumong sa pagligon sa mga programa batok sa nagkadaghang kaso sa adolescent o teenage pregnancy, mga igal. Alang sa pagtinabangay, alang sa lakang intervensyon, masumpo ang adolescent o teenage pregnancy, mga igal. Daghan karon nga mga minor de edad, mga teenager nga di paangay magmabdos, mga higala, adunay kaso na. Taas ang kaso ana dinis atong dakbayan. So adunay MOA ang Division of Valencia City o ang city government pagtinabangay sa pagpakgang ni ining padayon nga nagkataas nga mga nagmabdos nga di paangay magmabdos, mga higala. Mga senior high, mga high school, astilan. Di manggod ikalalis nga ang pornografiya dali na kaayong ma-access
sa atong mga minor di edad, ilabi na sa nagkamoderno na ang atong teknolohiya, ang atong internet, dali na kayo na wifi makakonektar, dali na kayo makita sa mga cellphones, mga igala, ang mga pornografiya nga di paunta angay. Nga ang parental guidance, ang pagmonitor sa mga ginikanan, dapat gyud inyo nang tutukan ang inyong mga anak. Malalaki man o babayi, ato gyung pahinumduman ang atong mga kabataan nga ang tanan adunay limitasyon. Diha ra kutob, di na mulapas dihang dapita. Dapat sa atong mga tulungan mapalawman ang kabililhon sa pagkababayi o pagkalalaki. Nga ang trabaho sa mga minyo para lamang sa mga hingkod o mga minyo, dili pwede sa mga nag-eskwela pa. Ilabi na nining atong mga high school students, ang atong mga pupils sa elementary. So nindot ni galakang atong pagsaludar sa Department of Education, Valencia City Division, o sa atong City Government of Valencia, nining inyong pagtinabangay nga masulbad kining nagkataas nga kaso nga mga minor di edad na mabdus, mga higala. Alas 12:55 na.

Kumusta diyas barangay Batangan? Ang atong mga silingan. Kumusta kamong tanan diya? Diyas barangay hall. Kang Maylin Kagol. Kang Brother Knight Jing Jing Paran. Kumusta? Nakadalikyat kita kaganina diyas barangay hall. Mayong pagpaminaw. Kang Ma'am Joy Oro Sigubia. Kumusta man? Classmate Josephine Luki. Kumusta classmate? Ato sa mga classmates elementary Diyas Batangan. Ruel Shim sa Nea Valencia. Kang Jisir Tumanda. Kumusta man classmate? Og maayong pagpaminaw, pagpaniud to nga naha kaning yung tanan. Diyas balasan ni Brad Bito Guzman sa Batangan. Diyas may hituan. Kumustag mayong pagpaminaw. Diyas barangay Pinatilan usap. Kumustang barangay Pinatilan. Happy araw ng Pinatilan. Ang mga aktibidades. Kwarta kanas katawan, kwartas gobyerno. Di na kwartas mga politiko. Atong pagklaro. Wow, kayo ng atong angkunon, amo ning kalihukan, pastilan. Ayaw ninyo na angkuna. Ha? Kay kanang kwarta. Kwarta kanas tanan, buwis kanas katawan. Di na kwartas mga politiko. Kwartas katawan, gibalik nga tus katawan mga higal. Kanang bitawang mga proyektos gobyerno nga naipangan na inaungs mga politiko. Ipakauaw uroy mo. Butanginas inyong pangan o inyong naong kung inyo ng personal nga mga kwarta. Pero kwartas gobyerno ayaw ibutang ng inyong mga naong. Hasta ng inyong pangan. Pagbatong, pagbaton punmog delikadisa. Pagbaton punmog kauaw. Kanibitang uban, daghang salamat ni Poncio Pilato, daghang salamat sa imong ayuda. No, dapat imong pasalamatan ang katawang magbubuwis. Kay way, proyekto gitabang si politikong kawatan, gikanas buwis katawan, di na ilang personal nga kwarta. Ang uban, wapod pang kilatig ko, Lord. Daigo ng ilang mga politikong gipang suportahan. Pasalamat dayon. Daghang salamat aning Poncio Pilato. No! Dapat imong pasalamatan ang mga magbubuwis. Maglulukat og sidula og mga clearances. Kay kanang kwartaha, gikan kana sa katawan. Diba, Kuya Arby Osminia? Ayong pagpaminiod to diya. Ono minuto mula gubo na ang alaunas udto

Bilumanog og sa atong mga kauban kaganinang media, print and broadcast, atong nakauban kaganina pagcovered sa site ceremonial blessing sa Valencia City Good Samaritan General Hospital. Ato na lang pagpasalamat sa nagpaluyuning atong papanaguban ang BG Max Plus, ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil og ang Lel's Laundry sa Purok Uno, Lumbo, Valencia City. Wa na ko'y igong oras. Mauna lang ka to naglangkob sa atong panagbagat panagkulo kabildo nining adlong Miyerkules sa Silab sa Kautuhan. Sa ngalan sa akong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Sa pastor ng bayan uban sa iyang pamilya, ang tag-iyag tagduma sa radyo kaibigan, Pastor Dan Dagalio. Kininausab ang iyong higalas kahinginan, kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, mayong hapon, ug dalaygon ang Diyos.

0: walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masairan dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amahanan.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste!
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
7: Yes, Egan.
6: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginapambal, Aroma oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang na siya hubang mo yung laplas. Din boto, din na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
7: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Dako kay siya panalangin, nga yagig panalangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Hinuksok mali ka diha.
11: Wala gi mare nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion.

0: Radyo Kaibigan.
1: Kanang mamino og sunada. Lumina.

Uban kami sa laipat na sa paghisgot o mga storya sa kinabuhiya o paghatag pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kainin yung tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Ang sika mainit, maiga nga kauduhon na po ka natong tanan. At lagarong may galang Martes sa Pizza 21 sa bulan sa Hulyo to ig 2026. And once again, makaigan you are with me or nainapod na adlaw sa ato ang parag-uban-uban sa kahanginan alon sa paghiskot-hiskot o mga sugilano sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gibang binuangan. Para sa mga gibang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa panigihulay. Ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-aaral ko mag-uulaw ang magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugma gaginabuhi ng design na po ang bahala ni Anang Tanay. Ang inyo lang magbuhat rin sa text na sa to ang hotline number 0965-60-11688. Once again, para mabasa ni Lady Diana Iniuhang mga sulat, mga text message, mga greetings, pagparimbaya sa inyong loved ones, mga special someone, mga minamahal sa buhay or mga friends on air na gusto ninyong timbayaan sa ating programa karang kapunod. Inyo lamang na itag sa tuwag hotline number once again 0965-60-11688. Or pwede mag-comment mga kanda sa itong Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City.

Sigur maayong, maayong, maayong hapon ganinyong tanay. Mga suking tigpamanaw, mga palanggat, nga naminaw, karato, garoada, sa regalain-lain na radio sets. O sa tanang nagatanaw, nagamonitor sa ating Facebook Live, talaga po nun. Hello at kaway-kaway naman po sa inyong lahat dyan. Maayong, maayong udto sa inyong tanan, mga suki. Sa maring inyuhan, sa iyong kauduhon niha. That is ako ang mga galang mo, nagpirting iganga na mga hindi na masabot, nag-jacket-jacket pag inindaw. Ikaw tari perting iganga maregap. Ayaw magalang okay na muna ha. Hindi hinay mo tangan karoon. Nagalmado lang inyo ha. Kapag huna-huna, relax lang inyong pangutok di ha. Hindi magalboroto susama sa kainit sa panahon mga galang. Naghahapon po kasi inyong lahat sa nagkatawa ko mga gala. O, kaya. Abon lang, aray ko parang pamantayan ganila. Basta ka dali-dali tanong. Ilagi siguro kung gatay man mga gala on sa kuuras mag-live. Nagkasayop-sayop ang atuang kanang details sa Facebook Live. Ang nagatitle ba programa pa ni DJ Aya gagabi mga gala. Saan siya gaayo, ha? Magandang hapon na lang sa inyo lahat dyan. Oy, maayo ang pagpaminaw sa inyo. Huwag tanandiha ang mga suking tigpamina. Alright, sana pwede say sa maulan naghapunod, naka-hook up na ang Radzo, kaibigan lagi hindi nga naman DJ Miss B. Thank you DJ Guapan, Lady Diana. Wow! Gaulang sa inyo, tiyara ka ng DJ. Wala, bago ba kayo na ingon na. Okay, may habang hindi mo na DJ, Miss B. Ito ang always blooming, kaigan, ang sign sa may radyo, kaibigan, lagi dingan, Miss Samis Oriental. O, sa kamaulan nga hapon, sa inyong lahat dyan, sa atong mga palangga, ng suking tigpamanaw na tagad sa may, lagi dingan nga namino, pinaagi sa 94.9 DXDD radyo, kaibigan, lagi dingan, Miss Samis Oriental with DJ, Miss B. Ganang kahapon nun. Magandang hapon and happy hat ang listening po sa inyong lahat dyan. Huwag maayang hapon po ang aside sa may Surales, South Cotabato, ha? Sa mga namino, pinaagi sa 104.9 Radyo, kaibigan, Surales, South Cotabato. Huwag na nga ito ang technician, karoon di ang aside. Magandang hapon po sa ating mga palangga ng mga suking tigpamanaw. Lagi naka-tune in at always nagahulat, nagahintay sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Happy, happy listening po at magandang hapon sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga namino, ha, daring napita sa may Valencia City, Bukidnon. Pagkutob sa mabot sa 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City. Ibag na lang po, probinsya sa Bukidnon. Ugutom, sumabot sa ating Facebook Live. Garang kapunan. Hello po sa inyong lahat dyan. And welcome, welcome po sa inyong tanan. So my God, adlog haroon niyo, Martes. Tuesday po tayo ngayon. Which means may babasahin tayong nainabot nga tambaganan sa ating programa. Garang kapunan. Nating caller, pero unya na tabag ito bagong tawag mga gala. 643, standby ka lang muna dyan. Kalmahilig sa diyang aside, 643. Unya na magtawag o tawag si DJ. Inagawa na basa sa atuang programa. Ay, umanagbasa sa sulat. Magbasa sa programa naman. Kalutang ba ka ay? Basan siya ha, medyo. Kanang medyo gahangak-hangak pa po mga gala. Ay, nagdagan-dagan na ito. Nagasandal pag ito na. Ay, nagko na lang niya. Alright, so before na ito, basta na ito ang tabaganan. Garang hapunon. Magandang hapon po sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live from Sir Martin Lakinon. May hapon, Lady Diana, how are you? Okay lang po. Okay, ang aside, magandang hapon sa my North Cotabato. Sa kanang naminaw, karato, garoon. Ang aside, abin na ganimo, Sir Martin. Magandang hapon, ang happy, happy watching sa Facebook Live. From Daniel Tevera, hello DJ, Lady Diana, magandang hapon po. Pasyari naman po sa mahal kong lola, kang Lola Dolores Vera, naway lagi kayong malusog at masaya. At kay Stephanie Perez, sana okay ka lang dyan. Ang bilis mo na mag-umalis nang walang paalam, na para bang bigla mo na lang ako iniwan sa ere. Ingat ka talag palagi dyan, salamat po DJ. Bakit naman may baganihan ganun?
nangyari sa inyong dalawa? Anong nangyari? Maghapon na lang kanimo riha, Sir Daniel Jeff Vera, no? Kapag Stephanie, para sa hinahod ba mo, okay ba mo, no? So, lisod ganing LDR, mga gala ba? Long-distance relationship, kay matest good ang tanang pwede matest ang isang karelasyon. Nga LDR is not for the weak. Dili na para sa mga huyang o mga humok o pagbati o kasing-kasing ang LDR. Pero laban ang mudihan, no? Okay pala yan ang iniuhan. Agi pang bati dihan. Alright, so it's already 1:26 in the afternoon. Marag panahon na para ating basahon ang usa ka sulat, mga gala, ha? Dadali ilang basensya sa mga wala pa namasa nga comments, ha? So, the Lady Diana live ni, lahi naman nakabutang sa ibabaw. Revelasyon sa kagahapon naman. Naguyawan sila. Nag-change program na ganito. Wala na dito na edit di ang pagpagkuhan sa live. Ganun sa kaayo, ha? May hapon, DJ Diana from Ruby Rose Pamplona na nanonood po sa atin sa Facebook Live. Salamat mam Ruby Rose, huwag may hapon kanin mo di, ha? So my God, samay lang po kayo dyan. Kaya karong dek na ang maminaw ta. Atong paminawan. Atong himay-himayon. At atong sabton kung unsay problema. Nga buot patambagan sa atuang letter sender karong hapon.

Alright, sa dipag lang ay mga kaigan, here it goes, Madud Bania. I'm out at Bunny Letter Center. And you face the world alone. Dear Lady Diana.

0: 98.5.
1: Aling pa na ilaigan?
2: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
1: Sige, padayon.
2: Salamat kayo sa ginoong, Pastor, kay itong naghubag na ako na dalungan, tulura ka na kapsula akong gamit. Into 15 minutes sa Pastor lang. Igawas na yung mga bako kayong mga uga o mga nanang lagi ka sa sulod sa dalungan.
1: So, karon okay na siya karon?
2: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan akong pagpamatin sa akong dalungan. Wala na tong gulungol o sakit o
1: gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
2: Tungo lang kapsula, Pastor. Akong gipatulo sa dalungan o agwan kadinyang nawala ng kanang gulungol.
1: Okay.
2: Gulungol o gubag sa akong dalungan.
1: Okay. Salamat kay Gan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sugkag

0: doon. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakta tayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up! Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita. Ayo.
10: No, apari ay na.
12: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kaningdot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon natadiri no? Accessible o affordable na printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: 51 minutes past 20 o'clock in the afternoon. Alauna 51 na po sa kapunan mag-iiga na ngayon. We're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat. At mga na ato ay unang magdatawag. Karang kapunan is si caller 686 at uling tumagon. Kadali lang po. And the sorrow that you know will melt away. Alright, ang ito ang unang magdatawag. Karang kapunan, mga gala. Hello, maayong hapon po.
1: Hi, maayong hapon, ate.
0: Magandang hapon eh po. Caller 686, sino po ito at taga-asa?
1: Lani from Lombok.
0: Si Ma'am Lani from Lombok, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon po sa iyo dyan, Madam Lani. Unsa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha karon?
1: Pwede mag-reach
0: ako mga kahigalaan, ate. Of course. Sige po, go ahead, Ma'am Lani. Imuha ang panahon sa pagpanimbayan.
1: Okay, I'm greeting ako si Carol, si Michaela Romeo, in Pioson. It's maglangit, ang ginita ko ng Manon Martin, Lilith Tungkit, at si Trencha Dalhau. Yung kailas ba niya si John Ray Dalhau. Ay, si Leite Ledesma, Sunny Day Modera Corey, Ricky Praming, Jim Castada, Alger Mokatkat, Ika, si Manlanday Guapo, Arlene Bahian, then sa ako ding bana si Jover Witherdin, sa ako anak si Princess Sierra, then sa ako ding parents ito sa San Martin.
0: Alright.
1: Okay, sa ako mama pa si Taulao rin sa akong papa. Then sa Taulao family na lang, then sa other family, Patok family, Ibayo family. Mansalaba family din. Pwede mo kayo kagag song?
0: Yes, Mansamara ka song, Ma'am Lani.
1: Honey, my love, so sweet.
0: Honey, my love, so sweet. Sige, ito na i-play ka rin taod-taod, ha? Gana lang po.
1: Born na siya, ati. Greetings coming from Lani Olawa, Remitter of Lombok.
0: Aha, Basaradso, kaibigan.
1: Asa
0: ni Oni. Alright, maraming salamat po. That was Ma'am Lani Remitar diha sa may Lombok, Valencia City, Bukidnon. Salamat ka ayo, no? At mga gala, once again, hello po sa inyong lahat dyan. Welcome back sa Tanang Namino. Pagyahapon ka na to karon sa nagalain-lain yung radio set. Sa maragat na pagyahapon sa Facebook Live. We have another caller here on the phone. Hello, maayong hapon.
2: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Alright, magandang hapon ay pusa yun dyan. Ang ito ang Kuya John ng Halapitan, San Fernando, Bukidnon.
2: Kumusta ka niya?
0: Ay, okay lang.
2: Kumusta ka sa imong limutangan?
0: Ay, okay lang, Kuya John.
2: Kuya, kumusta nga?
0: Apil mo pag-umusta ho na. Kuya, wan mo sa tas imo, Kuya John. Kuya John, ikaw kumusta?
2: Apil mo na ito na, kay may ka-fight na yun na sa imo.
0: Pero ikaw, kumusta magkariha, Kuya John? Imo pong uyab, kumusta man? Ang pangutana, naabay uyab, Kuya John. Parang kapikigin ka din, Dabita.
2: Kumusta man mo? Abita,
0: bali. Alam, mura lang taga-chismis na rin doha, Kuya John. Mura taga-chismis doha na rin.
2: Hindi na natin palabanan kayo.
0: Nagkara mag-marites na minaw sa ito.
2: Yan
0: sige, unsa may kaalagad na gusin mo ha, oy?
2: Okay, sugo sa mayang pamatasan, Lili Diana, ping hapon. May hapon sa mong pamilya, sa mga pahanggit family.
0: Yes.
2: Especially ni Modia, may hapon.
0: Huwag
2: sa tuwang sinder, karon ko nakasugat, tuwing na ni ba?
0: Medyo, medyo bugat yung hain.
2: Bugat may gamay.
0: Problema, Kuya John.
2: Yo, mas labing mayo siguro nga makabisita siya sa Facebook. Bisa nilang diya sa Radio Kaibigan. Para makita na to ang iyang accept. Kung nga ba pong pagtambag, di po masayang diya gawas niya.
0: Yes, tama po. Diba si nagtanaw siya karon sa Facebook Live or sa bagaha?
2: Mas kinanglan nga ma, magkwan na to. Ato siyang ma, makita na to sa kahanginan. Karon nga ato ma, atong mahimay-himay ang problema nga di gilabihan niya gidni. Sabi na yun siya nga pagpaos.
0: Alright.
2: Okay, Cinder, may hapon pag-usap. Salamat kayo sa pag-imong pagpapadala. Cinder, ang imong problema, pinasikat sa pagsugod ani ni Lady Diana mga abi listeners mingid nito karon ni hitabo.
0: Mhm.
2: Naingon ani.
0: Mhm.
2: Sindiri siguro sa iyang gipagawas sa unang panahon sa uya pa mo sa uya pa mo siguro.
0: Mhm.
2: Kulang ka sa pagpaniid.
0: Kulang
2: panid an bagit unta nito nimo og unsa gyud ang iya mga capacity.
0: Aha.
2: Og unsa iya pas no, dili ta na buyan.
0: All right.
2: Ang unsa iyang abilidad sa iyang pagkatao.
0: Tama. Nagulang kibali og panahon para mailhan ni maayo. Ang
2: kulang gid kayo na siyang pagpaniid nimo. Nang ano? Dunay mga tao nga mopahimulos, mopasifala diha nimo.
0: Tama no?
2: Pinasikad sa imong sa inyong pamilya.
0: Tama.
2: Or sa inyong pagkabutang.
0: Mhm.
2: Naay mga ingon anak nga mga tao nga ang tan-aw niya ang iyang kagalingon nga malibre.
0: Tama no?
2: Ang iyang kagalingon nga mopahimulos diha nimo.
0: Yes.
2: No? Kaya nabuntisan man siya.
0: Mm-hmm.
2: Nabuntisan man kasender.
0: Tama po. Ang lucky mismo ingon ko yan nga kwarta ragod yung abasdo kuno sa babae at na pero nasipyat lang siya. Grabe naman sad, no?
2: Pero sa ako, Lady Dayan,
0: uh-huh.
2: Nakaingon man siya nga. Nakaingon man iyang bana. Bana man gina niya kasal man.
0: Uh-huh, yes po.
2: Nakaingon man iyang bana nga. Kwarta ra ang iabas.
0: Mm-hmm.
2: So siguro, dunay bala po kuan ni nga mapasa. Mm-hmm. Isa laki man ko.
0: Mm-hmm.
2: Pero kinahanglan po ni nga mahigmata ang mga kabayanan.
0: Alright.
2: Or kalakinan po.
0: Mm-hmm.
2: Inani boys. Kung ingon ana manggala niyo ang kapasidad ni mo nga imong agpason ang kabtangan sa isa kababae, siguro makaingon po daw nga. Kung kwarta ra imong giapas, siguro maningkamot po siguro ka nga ma-improve, ma-approve ang inyong pamilya. Man na lang nga, makatabang kas imuhang misis nga mm-hmm. dunay kabtangan nga mamahimo mong maharuhay sa inyong pamilya.
0: Uh-huh.
2: Diba?
0: Yes po. Pero kini siguro ang sitwasyon ni Sender karon, basin ang lalaki, nagsalig ragid siguro.
2: Yeah,
0: sa ilahang kuan. Oh, kaya naamay gaya ang babae. So marag makaingunta nga nagsalig ragid siguro.
2: Oo, oh, nagsalig siya ba? Nga... Siguro pinakaslan siguro na sa istorya niya sa part 2 raban ingon siya nga napugos siya sa pagpakasal kay naburusan so sa to pa siguro kung ingon ana man siguro ang imong pagtrata sa isa ka babae ing nanaon nimo nga imuha siyang na disgrasya imo siyang nabuntisan niya ing naanak ka sayon imong buyan ang istorya
0: mm-hmm.
2: nga sa pulo ka tuig ninyong pag-ipon away nga tungni mo pa sa sender pa away pa nga katupan ng gawas.
0: Mm-hmm.
2: Pero ako, muingon yun ko nga, kulang ang pagpaniid sa isa ka asa ato ang sender.
0: Oh, siguro po murag kumpiyansa ra kaayo si sender Kuya John.
2: Oh, kumpiyansa kayo siya.
0: Wasa nakabalo nga ingon, anak di ay intensyon sa lalaki murag, sa iyahan. Imatod pre, gugmahan man siya.
2: Loyal kaayo.
0: Oo, gugmahan magud siya sa lalaki. Luoy po si sender.
2: Pero si unta, ayun na ni, sender, unta to siya. Kaya imo naman siyang giignan nga chatan man imo siya
0: mm-hmm.
2: nga nganong nag-antos pa man ka
0: sakto
2: mo gito siya
0: yaging giprangkahan ang lalaki no. Tama sa to
2: pero ang gibalo sa isa ka lalaki unsa man niuli siya di sa inyo ha
0: mm-hmm.
2: So niuli man ka siya di sa inyo ha
0: yes po
2: ang katong gibuyan niya nga iskorya kaysa imuhang kuan sa imuhang pangutana sa imong sulat is pwede ba ay muha pwede ba kang mahawa sa balay so mm-hmm. no dili na siya pwede kay imuha man na nga kabtangan
0: tama
2: ay, so, dili na pwede.
0: Sa iyahan giingon nga iyang ginikanan ang batukod sa balay
2: ug
0: sa iyahan nagapangalan
2: no dili na siya pwede nga ikaw ang muhawa di sa inyong panimalay kay
0: mm-hmm.
2: inyo man na nga tukod kay kana siya kay kwarta ra man ka kay ingon man siya nga kwarta ra yung iapas
0: mm-hmm.
2: so wala na siya naambag diha nga na nimo ayaw ipaubos ang imuhang kaugalingon na lang nga muhawa ka wala na siya dignidad diha
0: mm-hmm, mm-hmm.
2: o wala na siya labot anak.
0: Alright.
2: Kung ingon ani kay ni anha man siya ni duol man siya di sa imuha.
0: Mm-hmm.
2: Ayaw pa mangayo, ayaw siya dinay nga ingon ana, istorya ay sa istorya hin nga gipasaylo te ka ug dili ang gusto natong hitabo nga siya ang mga ipasaylo di nimo ngano nga iyahan ang gibuyan nga istorya nga bisan sa inyong mansari sa inyong celebration
0: mga anniversary o mga birthday ni Sender walang ka effort ang lalaki
2: so,
0: sa iyahan.
2: So mas labing maayo nga masayra nimo nga ang imong ingon nimo nga ang imong gipanghistorya sa unang panahon, di ba niingon ka sa tong away nga nga ang imuhang iapas ang kwarta ra nga napugos ka sa pagkasal. Karon usba kuno na pagistorya, kung kaya na nimong maistorya nga naang imong mga ginikanan. Sindir na imong ginikanan istorya na.
0: All right, so kay bali magahin silag panahon Kuya John para makastorya silang duha.
2: Og naang
0: ginikanan. Pwede ginikanan nilang duha para mahusay sila ba.
2: Mayo na naay ang ginikanan. Nung ka nga ikaw ang mulhod dito niya, kaya wala makikapasidad niya mulhod ka niya, kaya siya man ang nagbuhi na ang istorya.
0: Grabe sa nga laki, no? Wala man ang mention ni Sender nga nga isag pasaylo human sa iyang istorya.
2: Ayaw.
0: So, grabe sad.
2: Kung mangayo ka pasaylo niya, mugara na. Nga naman, mayingon man to nga, ay under giday ni akong asawa hasta ng iyahang mga ginikanan.
0: Tama,
2: so unfair
0: no?
2: Kayo ba nga? Wala rin mong giyapas nga ingon ana.
0: Tama.
2: Ako siguro mahimutang ingon ana. Siguro mangita kog ambag nga makatabang po ko sa ako ang pamilya nga haron po nga magmalambuo na ang pamilya kay may kaya ang babae, di ba?
0: Tama, di ba? Dapat mo kansan si tawag ana. Dapat mo...
2: Oo, makubirasyon na lang siya.
0: Makigtambayayong sabag. Iba na iyahang at bangan og pagpaningkamot ang guan sa lalaki. Una na dapat ang mindset, di ba?
2: Ano
0: dapat
2: kaya dyan?
0: Kung responsable siya nga pag-amahan o pag-gabana.
2: Huwag man tayo mahimo na sender kay... Siya man, igawas man siya na ang istorya. Kung ingon siya nga bunga ra siyang kasugo, siguro dili man ta, dili mo po siguro ta nga maingon po ta nga bunga ra imong kasugo. Nganong istorya man to nimo pinakasayon nga pinakasakit.
0: Maugyod no.
2: So kung ingon ta nga tagaanday kag chance, unyag labaw pa ana ang istorya. Di wala lang gihapon. Mas labi man ginang mayo nga naa sa tubangan si mong ginikanan mo istorya mo. Ubon sa iyang mga rason. Nganong nabuhaton niya?
0: At least maklaruhan man lang, di ba?
2: Kung kaya nimo nga mawala siya sa imong iyang mawala siya sa imong pananaw. Kung kaya nimo nga moingon ka nga biyahe na lang ko kay imo man ang gilito, pwede na siya. Kaya mo nang gilitok na daan.
0: Tama no. Kay once man good, labi na na storya to niya, matod pa ni Sender, ni hunong da kuno kadali ang lalaki. Kibali murag ni kan ma, naghuna-una ba ka to, din eto niya gistorya ng mga pulong. So murag, feel na ako, katong nga mga pulong, gikan yun to sa kasing-kasing sa lalaki.
2: Hugay
0: na gito niyang gikim-kim siguro, ay lang yung napagawas nga naglali silag maayo. Diba?
2: Kaya ang tayo nilididayan, dako ra ba kayo nagsain, ra ba nga kami niyon?
0: Unang-una,
2: Katong pag celebrate nila sa ilahang anniversary. Di ba murag wala?
0: Wala na daw sa lalaki, murag normal nga adlaw ilahang anniversary ug bisag ang birthday
2: siya.
0: Ni Sender.
2: Usa pa siya. Pagka ikaduha, katong birthday ba to?
0: Yes po.
2: Katong birthday niya, di ba murag wala lang gihapon.
0: Yes.
2: So nagpasabot siya Lady Diana ug ang sign atong ganon, nagpasabot siya nga kulang o gugma ang lalaki.
0: Maupod na akong magkuan, mag-conclude ng mga kulang gid o gugma ang lalaki sa iya. Kasi nga po, gika na mismo sa iya, nga napugos na gid siya, Kuya John.
2: Sa may kapasidad, anak nga, imo nga man ang nabuntisan.
0: Sakita po din taon.
2: Nga, unsa man po'y umingon ta nga, sakto na, ahaman narpit ang sakto, anak. Mas labi mang gani, mayo, umta to nga. Di mura man kaog na nasa nasabay kanila siyempre yun nahimo gyung pamilya kaya na natapik man niya siya na dili po siya makapasakit istorya siyang asawa
0: maugyoy
2: nga karon nga nung gibuyan nimo nang istorya mas labing mayo sa buta siya ipaubot ang inyong garbo.
0: Tama.
2: Mas labing mayo kung makumbinsir nimo ang iyang ginikanan nga mag-istorya sila ug unsay mayong buhaton basta ipagawas ang imong hinanakit na istorya. Yes.

0: patabang sila sa ilahang mga ginikanan. Ma'am Sander, kung namingno, manggaling ka ganun. Mas maayo ang maayo magtabang sa imong ginikanan or sa ihabag ang ginikanan or sa inyong ginikanan, duha. Okay, tangin, naghang ato ang cellphone, mga gala. Alright, you are back on the air, Kuya Zon. Sige po, padayon sa imo.
1: Sorry, kayo ang naputol.
0: Mm-hmm.
1: Okay, oh, inani, na lang, mupo na lang kasi hindi. Takot naman kang bata ni mo. Muna sa kay bata niya, no? Pila na kay edad ako.
0: Wala po niya naman, Son, kung pila edad.
1: Kung takot na imong bata, mas labing maayo nga. Katang ganang imong gihimo karon, imo na hugdan, imo na ipaabot sa duha niya kag ginika, duha ninyo kag ginikanan, imo ma magpapa dito sa iyang mama punyag papa. Nga ingon ana ang dagan. Kay kung pananglit atong hatagag chance, no. Oh, muhatag tag chance, muhatag kag chance for kivale. Walay nat diha. Pero ang pangutana karog labaw pa ana ang masungamakan nimo.
0: Mo giyod, di ba? Luoy po si Sander niya.
1: Okay. Balaw gihapon.
0: Yes.
1: Karon kay nakita mo na nimo nga ingon ana, mas loving mayo mo give up na lang ka kay nagpasabot na siya sa ina nga dili ka mo ang gitagda sa isang ingon kanang imuhang mga kaagi mo ang memory na lang nga ingon ana kang responsable kang balalaking niyang bana nga wala mangyapo hinungdan kung mag-ipon mo kung walay ipon sa usag-usa.
0: Tama, kilisod kayo ang kaminyoon mga gala basta walay gugma sa usag-usa kay mura-mura mo ginamubugkos mulig on sa kaminyoon ang iniuhang
1: yes,
0: gugma sa usag-usa. Kung wala naman galing ang lalaki, walay tinuray o wala na higugmag tinuod siya kasawa, kung saan man paglambo sa kaminyoon, mga gana.
1: Okay,
0: kaya
1: kikuyan naman ang lalaki daan.
0: Diba? Lisod kayo. Okay, mas maayog dito ang mga ipo silag advice sa ilahang maginikanan. Para di matabangan sila. Kung say ang ayang buhaton.
1: Kaya kung ikaw-ikaw lang, anak, dilit ni muna makaya. Gumikan kay dako naman na nga problema, di mo na ginagmay.
0: Tama, diba? Bisag ako
1: ay kanang wa nay gugma. Sinang kana nga istorya.
0: Mao gyud. Matud pa niya murag nagtanom og uwat sa iyang kasing-kasing Kuya Zon.
1: Hangtod
0: sa hangtod niyang dalhon.
1: Kay sakit magaina nga mga pulong.
0: Ay nagcomment diri Kuya Zon nga if magbulag sila luoy daw ang anak. Luoy gyud ang mata kung buot man na unaon.
1: Okay ra man kay kung magbulag sila labi nagdako na. Labi okay naman kay mabuhi man nimo sender, mabuhi mas atong sender kay labi nagdako na. Nga siya po, makagive up siya nga, makarahway sa siyahang problema.
0: Actually, dili man tamo tambag o ingon anak mga gala. Kung dili po nato makita nga, dili ingon anak ka na ang ilang problema. Kaya of course, mag-una-una mag-idas ilang anak, luoy man yun, di ba? Ang pinakaluoy mo ganani ang ilang mga bata. Tama man na. Pero unsaon man sad na kung ang pamilya lagi kompleto, pero wala gihapon, dili ga-function gihapon as a family. Kasi nga po, wala ang gugma, di ba?
1: Di gihapon magsilbi. Ma-botang ka, ingon nga ni ha, kung kahit sila raman yun ang sayad anak, botang ka, inani karon o, mausban pa na, kunya karon ang taras anang lalaki, ug labaw pa anak ang ipagawas, magunsa naman lang atong sinder.
0: Dili man sa ingon nga gauna ta, pero what if, di ba? Labi na nga, ang lalaki na mismo ni ingon nga, biwalay mo raga, kung lang iyang gugma sa babae.
1: Lulusot kayo. So, sige lang, yung, ato lang ang ikwan po ilang, satis po na ito na iyan kayo.
0: Pero yun na nga, nindot yung advice ka dyan actually nga, magpatabang sila sa ilang ginikanan.
1: Oh,
0: masettle ni ilang problema, aro mag-advise sa ilang ha, diba?
1: Oh, ayaw pag-istorya sender nga ka ng kamurang doha, kuminginangilan yun nga, naagyot na. Sa tunga sa inyong ginikanan. Aron nga matimbang-timbang kung unsa ilang ngayon buhaton kung supat sa imong buhat, supat ka.
0: Aha. Nainag-comment rin Kuya Zon o shout out to Sir Erwin Tagarda Cabalinda na ulit sa niingon pa niya kung napugus lang sa gugma, abulag lang gihapon. Maulagi na. Ingon na naramang ko gihapon ang padulungan ng mga dala. Kay lisod kay magbaday ng usa ka relasyon kung wala gid ang ginauray nga pagigugma, di ba? Wala man lang effort, di ba? So in the long run, mabulag ra gihapon ang padulngan ana. Sakit man paminawon.
1: Go, gugma na tong sender pero pangutana.
0: Ang lalaki.
1: Ang yang banawa na may gugma, di ko usa man ato ana.
0: Sakit man paminawon, no? Pero unsaon ta man, yun na nga. Pero salamat kayo, Kuya Zon, sa imong advice.
1: Sige, salig na lang sa Diyos, sender. Kaya balagi ka, dili ingon anak ng tao.
0: Hopefully.
1: Ayun, mubuo na lang yun ka. Sa kuwalang rin na paruganan, mubuo na lang ka, anak imong problema. Nga dato na lang na ni mo si imuhang ka, imong panglingaw-lingaw na memory ang tanan, gumikan kay nagpagawas man o istorya ang bana nga wa na gugma.

0: So ihangat lang asla mo magagahom. Salik lang niya kay Tiara ang mangita ni mo og lalaki nga kanang imuhag yung kapartner hangtod-hangtod sa kamatayon.
1: Mm-hmm. All okay, right. Kana lang salamat kayo. Yes, mag-eat ka, Kuya John.
0: Oh, laras lang. Purnas na lang ninyo tanan. Dayon, pa-request na lang ng song.
1: Yes, sponsor mo ng song, Kuya.
0: Ano? Ni... No promises.
1: No promises. Sige po, ato no, anin. I-play ka ng
0: tanan. Ayaw, pagsaad.
1: Mga saad nga. Igo, ragibuhat para pakiyason.
0: Pag-anon. Oh, pag-anon. Uh-huh. Oh, kanana, oh, basta radyo kay Tigas mo niyo. Gato ni. Bye-bye, God bless, sender. Amping ka. Kay Mikan, kay Dili sa yun yung problema. Bye-bye.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po. That was once again a Kuya John ang hanapitan San Fernando Baginon. Mano ba ni Sir Martin Aquinon? I think naapot siguro gugma. Napos siguro gugma gamay. Niabot man sila 10 years. Aha. Uh-huh. Posible, diba? Nga na ay gugma nga ni tubo. Kasi niabot man sila 10 years. Pero siguro, Sir Martin, makaingunta, kung naamang galing gugma, dili ingon anak ka dako nga gugma. Diba, if ever naamang galing gugma, imagine, kung gugmahan kasi mga asawa, makasulti ka kaato nga mga pulong sa iya, ha? Murag ni guba, matod pa ni hugno sa iyang kalibutan, mga kaigan. Kaya dili gito lalim. Dili to basta-basta lang story nga mabuhian sa usa ka tawo nga tinuod nga nahigugma. Tayo lang magtatawag, mga caller from, si caller 4762. Hello, maayong hapon.
2: May hapon po, Lady Diana.
1: Magandang hapon eh po. Sino po ito ang taga-asa?
2: Si Black John V ng San Fernando.
1: Wow! Kuya Black John V ng San Fernando, Bukinon. Magandang hapon sa iyo, John. Kuya Black John V. Unsa may kaalagad ni Lady Diana sa imuha?
2: Mapuno lang ko gamay atong nauna.
1: Alright, sige po. Go ahead, Kuya Black John V. Imuha ang panahon.
2: Salamat din sa pagtubag.
1: Yes po.
2: Atong guwapa nga, DJ, si Lady Diana.
1: Ay, salamat naman. Sige po, Kuya Black John V.
2: Sa CEO. Mm-hmm. O sa tanan nga naminaw.
1: Mm-hmm.
2: Ang atong speaker, si Subway nga si Lisa.
1: Yes po, si Ma'am Lisa na nagpadala siyang sulat.
2: Saka 5 anyos o iyang bana nga 40 anyos o kasado sila.
1: Yes po.
2: Ano ba na sila anak, no?
1: Naa sila anak, Kuya Black John V.
2: Okay. Dito palang daan sa katong gingon niya nga mansari at anniversary. Siguro makita na nato kung makabantay magaling ta.
1: Mm-hmm. Makita nato kay Black John V ang effort sa usa ka tawo. Kay bisan magani birthday ni Sender, wala daw kunoy walang effort ang lalaki sa iya, ha?
2: Muna na ba makita na nato, so sulod sa napulo ka tuig ni Gianto sa lalaki niya. Mm-hmm. Ning sa ginagmay nilang away-away, wala ni na istorya.
1: Mhm. Karon pa, murag grabe siguro kadako. Oha.
2: Kadako nga away, mao na ning na istorya sa lalaki.
1: Yes po, nang gawas na ning mga istorya tong pinaka grabe daw kuno nila nga panaglales, kuya.
2: Oh. Ang tinuod ani, ang lalaki ani, ang tinuod katong gingon niya nga napugos lang. Mm-hmm. At tinuod gini napugos.
1: Ay, oh. Para si Muha tinuod to yung gisulting napugos siya.
2: Oh, tinuod gini napugos kay makita naman ato sa termiro pa lang.
1: Tama no, makita mo po na sa tao mga gana kung tinuod ba ganay, gugma ba ganyan mo, kay makita mo guna through actions or bisan unsa man lang na pamaagi, ano pa feel po niya nga gugmahan siya. Pero kasi nga po, nakaingon si kay Black John V nga tinuod nga napugos kay base lang po sa action o sa mga ginabuhat sa lalaki nga wala man lang ka-effort na kuno sila yung mga special nga okasyon.
2: Oh, yeah, katong giingon niya nga bunga lang sa iyang kasuko.
1: Mm-hmm.
2: Ipya itong pag-istorya.
1: Mm-hmm. Alright. Dili ka mo to ato, kuya.
2: Hindi ko mo to ato. Mm-hmm. Siguro, may giingon siya nga sa akong kasuko, nigawas ng tinuod na noon.
1: Tama po. Kay Basin, para si Imuha, tinuod yun itong nga gibati sa lalaki. Nagikan yun itong siyahang kasing-kasing.
2: Juan, baya, kabalo baya punta mo kung magpasakit sa isa ka tao kung unsay gibuya na itong istorya. Sakit ba na istorya?
1: Tama, Gio, di ba? gidna, before ta mo storyan ang pulong, maguna-una magidta siguro, di ba? Kung ka ang pulong, dili ba na maka-apekto sa atong taong storyahan. Pero, yun na nga po, matod pa ni Sender, before to istorya sa iyang banag, sa iyaha, ibalik murag ni Hunong pa ang iyang banag, naguna-una pa ang istorya ato. So, murag intentional ang iyang pag-storya ato, kuya.
2: Oh, ana-ana gina. Mm-hmm. Hindi din nagay. Sulot sa pulo katuig ilang panag-ipon.
1: Mm-hmm.
2: Tungod kay kwartahan ang bahay ni Antos na siya.
1: Mm-hmm. So, oy, posible.
2: Ni Antos na siya o nahekta na po siya tungod kay napugo sa pagpagkasal.
1: Aha, so posible nga nagdugay silag na pulo katuig, kuya Black John Vare, tungod kay na ay kwarta ang babae. Mao ba na imuhang punto, kuya?
2: Mao gina kung una-una kay nanong nagawas man ang istorya.
1: Oh, pero if ever no, kung tinuod man galing nga mo na rason nganong nagdugay sila tungod kay naay kwarta ang babae, grabe na pud na nga klase sa pagkalalaki mga ganda ba? Amun lang, sakit dili gid lanim ang kasakit nga gibati ni Sander karon mga kaigan.
2: Ang iyan kay karon pa man gini nahitabo sukad. So, tama tong gikuan sa unang kulir na istoryahon ng diya sa tubang sa ginikanan ba nga muna.
1: Mm-hmm. At least susayon sila tubangan sa ilang mga ginikanan.
2: Oh, dayon ipagawas tong istorya tong yang nakit nga istorya tong.
1: Yes.
2: Oh, yang huwag ko na siya katulog, mao tong istorya yung ipagawas dito sa tubangan sa ginikanan sa maong laki.
1: Alright, aha.
2: Kaya pa nang litog, higit sila magsinabot. Paminaw niya nga murag wagit siya ay pag nawadaan agit siya maglaw mo ay gugma na maong laki tungod sa maong istorya.
1: Mm-hmm.
2: Kaya bisin wata kabalo po doon, mugawas rapo doon pasailoon, mugawas rapo doon kadugayan.
1: Mm-hmm. Pero madod pa ni Sander kaganina, tungod ako na itong mga istorya ha, Kuya Black John B. Murag nawadaan sa gana. Murag kibali, murag sa baka ha, ni Lilo ba iyang pagbati sa lalaki tungod atong mga pulunga. Hindi na kung di mga ni saan na mag-istorya sa lalaki. Ingon, anak ka, grabing impact ang mga pulong sa nga iyang nadungog, Kuya Black.
2: Murag ka ng man ba, ganing ang kanang sawala pa na yung nigawas itong istorya.
1: Mm-hmm.
2: Anang kibali ang imong ang imong pagsalig sa maong tao.
1: Mm-hmm.
2: Niabot og 100%
1: niya,
2: di ang nakadungog na sa maong istorya, nahimo na lang 50% din.
1: Yes, nanana kimbaga. Tama na, kuya. Aha.
2: Ang ikaduha po na kung kuan na niya, naraman po niya o kung sa ibuhato niya. Ang ikaduha, mo niya ang ikaduha.
1: Mm-hmm. Kung,
2: di na ginaya makaya o magbalik din sa iyang una-una.
1: Mm-hmm.
2: Total, may kung di gin sila magkadayon, so, di man, siguro, diligid siya ang swerte.
1: Mm-hmm. So, dawato na lang yun.
2: Oo, oh, ang iyang kwanan ni nga, importante gin nga, maniguro gin siya, annulment gin.
1: Mm-hmm. Tama daw, kaya.
2: Wata ka balo. Kung nanapulain nga, kanang lain ton nga kan bayang entertainon.
1: Pero siguro dili pa siguro sa diretso dayon nga mangitag laing lalaki. Yasang pahulay sa no kay rani ka traumatic experience may gala mar ginhanglan sa gining pahulay sa imong panghuna-huna. Og kinahanglan nimo peace of mind. Og siguro mag-focus na lang sa iyang anak.
2: Okay. Ang uban ani ba sa ingon ani nga bago pagkaayo.
1: Mhm.
2: Mangunan na may ding una-una nga dinam pahulay sa ko sa mga laki ngunan naman kay sakitan man.
1: Of course. Oh. Pahulay lang sa.
2: Mm-hmm. Ngunan na pero matakabalo nga maabot ang panahon ba ngunan na.
1: Oh, wala pa tagabalo nga. Maabot og galit ang kuan. Lalaki nga para sa iya. Ha?
2: Oh, og mara lang to akong ika-istorya niya.
1: All right. Salamat kaayo Kuya Black sa inyo. Advice kang sender karong kapunoy. Manibaya ba si Kuya Black John V?
2: Manibaya ko lady Diana.
1: Sige po, gaohan imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
2: Unang-una sa imuha day.
1: Mm-hmm.
2: Ang hapon o yes, sa CEO.
1: Mm-hmm.
2: Sa tanan nga nagailan ako.
1: Mm-hmm.
2: Sa Arson Bisaya sa Mindanao.
1: Oh, grabe.
2: O, sa gawin na ito po day, apil. Dayon, sa akong mga kaprintihan sa mga Ribelo, Romano, Maputi, Dila Serna, Lorenz, o Cinco Pamili, o Taray Pamili.
1: Mm-hmm.
2: O, may samuan day, sa kwan, nasa Dimonte.
1: Ah, oh, man, sa man na Dimonte.
2: Alberto.
1: Sa may pangalan sa imong special someone, kuya?
2: Si Michelle.
1: Ansa ba? Si?
2: Michelle.
1: Michelle, oh. Ang hapag ganyan mo rin, Ma Michelle.
2: Sa akong mga, kuwanda yung amiga.
1: Mm-hmm.
2: Si Latilma Maglasang, Ilani Bernades, Deon, Carol.
1: Mm-hmm.
2: Si Salkit, si Lagrosa, si Bandi. Deon, si Flor, si Linlin.
1: Mm-hmm.
2: O si Grace.
1: Mm-hmm.
2: O, pwede ko song?
1: Yes, po. Ano marang song, Kuya Black?
2: Kwan, miss na miss kita.
1: Miss na miss kita. Sige, ato nang i-play karon taon-taon. Imuhang nag-request nga awit, Kuya. Kana lang po.
2: Kana lang, Lady Riaz. Salamat kayo.
1: Yes po. Salamat po sa pagtawag, Basarazzo, kaibigan.
2: Mauni. O ato ni.
1: Mauni. O ato ni. So that was Kuya Black John V. Mga gala na nukad sa may Halepitan, San Fernando, Bacanon. Mutong last nga tawag na matawag ni DJ karong hapunon, ha? Pasensya ka ayos sa mga mutawag mo po. Wala na igong panahon si Lady Diana. Kadaghan ba nagbasahon nga mga tambag through checks and mga comments sa Facebook Live? Alright, katali lang kaayo, ha? Swerte na dyan unta kaayo na ni sa lalaki, promise. Kuratahan good ni si Liza. Mao gani, no? Ang nagawa po, nambut lang. Wabod siya naghuna-una og maayo mga gala. Sakit lang po huna-unaon siguro na nag-stay siya kang Liza for 10 years tungod lang sa kwarta ni Liza. Diba? Murag mangga gamit yung mga gala. Pero wag naman sana, if ever. Hindi naman sana ganiyan. Inaot sa napulo, sunod sa napulo katuig din ang panag-uban. Hopefully nga napoy gamay nga pagbati man lang. Tinood nga gugma o kanang bisag gamay nga pag-care yung nabati kang Ma'am Liza. Grabe, sakit pa sis, tanang sakit mga gala kung galing man nga nag-stay siya sa ilang kaminyoon tungod lang sa kwarta sa babae. No? Inaot nga dili po doon. Once again, sa iyo dyan, Sir Erwin Tagarda Cabalinda na nakikinig po sa atin ngayon. Kauban ni Ma'am Beatrice or DJ Miss B ng Radyo Kaibigan. Iligig ko ka-relate, basta minyo-minyo na sa mutan pa sa neta ko nga putol-putol. Alam mo ni Sir Martin Lagino. Sa may North Cotabato. May hapon, Lady Diana. Magandang hapon po, Ma'am Marlene Escobedo de Luta, Bisinga. Nanonood na po sa atin ngayon from Camp 1 Maramag, Bukid North. Hello, DJ. Pasarot po kay Sir Pepians and I. And sanay, Babies Lee. Now listening po. Oy, magandang hapon po, Sir Pepians and I. Bang Bebes Lady, ha? Madag pa kauban ni Ma'am Bea Torion. Ganamino ka nga tagkaroon. Shoutout po sa inyong dalawa dyan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa ating programa. Ma'am Grace Rendon, magandang hapon po. Shoutout sa iyo dyan. And Sir Win Ratunil, nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. From 886, may hapon BFF. Kumusta magkadara karong Edlawa BFF? Naano to dara ang music na ubus na ako BFF? Murag wala pa na na-download. Ano nang i-download garon daod-daod, ha? Salamat na may hapon kanimu rin Mang Manjali Gali Susukunog ng Puroknoy Bitugaya, Valencia City. From 762, Marit Panigad BM Lady, di nag-greet lang ko sa mga Durias, Daray Lauren, Cinco Family, of my someone, Michelle sa Puerto City, og kang Helen, ay Kathelma Maglasag, kang Carol Kagmaymay, kang Helen Ampan, kang Carmen Dingding, kang Ading Bembem, kang Eb, og kang Rodzin Kayao, nagpasa kong song DJ, Miss na Miss Kita, greetings from John V. of San Fernando, Bukidnon. Salamat po. 2991, may hapon Lady Diana, mga pita DJ. Masarat sa akong partner na rin ng limpyo. Lady Diana, pwede ko magtambag sa center? Of course, pwede po. Gamay rin ni DJ, kaya dili ko kabalo. Kakiyot. Madad Benia, para sa ako, katunga away nila, ipagawa sa imong bana iyang tinuod nga. Gibati aya pa niya na pagawas. Maayo pastoryahan ninyo na Lady Diana aron maglarohanay mo duha. Kanara DJ, God bless you og amping po. Salamat. Someone that I could hold on to. Salamat kaayo, no, sir. Tambag ha, 291. Ano, ano, nakikinig po sa atin ngayon. Naghatag og tambag para kang sender. And from 6140, good PM Lady Diana, advice ko sa sender Lady Diana. Sender, dapat sulbaron ninyo na kay dili sa yon iyang istorya sa imuha. Ayaw kahadlok istorya sa iyaha. Kung wala na yun ang gugma, unsa pa'y pulos sa pag-uban. Ampo lang, sender, maka-move on ra ka, bahalag sakit. Yun na nga, kung magpadayon pa manggod sila mga gala, o isa na lang ang nahigugma, isara ang nahigugma, isara ang lumalaban, isara ang consistent, isara ang ga-effort, dili yun na mulungtad ang relasyon. Kasi nga po, it takes two to tango, mga kaigan. Hinahanglan duha ang mahigugma, duha ang ga-effort, duha ang consistent sa usa ka relasyon. Pero kayo muna naman galing, murag napugos na lang, murag may pagwa na lang siguro, no? Ampo na lang, sender, maka-move on, baka bahalag sakit. Sakit yun di para sa iya, ha? Kasi nga po, nagmahal siya. Tinuray iyang gugma sa lalaki, pero in the end, ingon ani, ready iyang mahibaluan. Hindi na ko ma-imagine, mga gala, unsan di kasakit para kang sender, karon ba? Dili yun basta-basta, mga kaigan. Karapon DJ, naanay anak si sender ug iyang bana? Naanay po, naanay, madid ka niya. Kung wala pa, mas maayong storyahan nina na kung asa padulog inyong relasyon. Inyong kami niyon, kay Luay Cassander, kung wala gud sa'y gugma ni mo. May habang din niya, Sir Bong Ilion, ng Lake Cebu, South Cotabato. From 6598, madami niya, sakit yun, basta salan. Sakit yun basta na salaan ra ka o wala nahigugma sa imuha imong pares. Kaya napugos ra na siya. Dili yun niya kaya ipakita nga palangga o higugma kaniya. Kay ang gugma, dili pwede picky on, Lady Diana. Aha. Kung napugos ra siya, nga nung ipadugay pa maniya, naong putog... Ay, nang suko na gini sila. Alright, no? Aha, sani? Nga nag-ipadugay pa maniya, storyahan na lang ninyo na sender aron, baka desisyon mo kung palagyan pa ba or dili na. Hanggat kaya pa kayanin, pag hindi na, why staying? So per and move on, o diba? DJ Miss B ng Radyo Kaibigan. Hanggat kaya pa, pwede pang kayanin. Kung kaya pang sulbaron, solusyonan, yung paningamutan ninyo, kaya nga po ang itong advice, diba, kaganina, magig-areglo mo ang anainyuhang mga ginikanan para magkatambag po sila sa inyuhang. Pero kung dili na gyud, Ma'am Sender, dili na gyud kaya, kung labihan gyud na sakitan sa mga pulo nga iyang gibuhian, then why stay pa, diba? Salamat po, DJ Miss B. Ang Radyo Kaibigan na lagindingan ni Samis Oriental.

time check is already at 2:29 in the afternoon. Alas 2:29 na po sa Gapunod, mga Gala. And for now, standby po muna kayo dyan, mga kaid. Kimabalik pa si DJ Unia Tood-Tood para sa paghatagog finale ng advice para kang sender karong Gapunod. And while waiting, mga Gala, maminaw po dahil sa kaawit kag request sa atong kaigan niya ka-side sa may Burugdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. A song entitled My Love Is Here by Eric Santos. It's only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni, ug ato niya.

0: That song is brought to you by Rex Rulforte. Rex Rulforte, mas paspas banad sa upat.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rex Rulforte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rex Rulforte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rex Rulforte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rex Rulforte!
2: Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rex Rulforte. If symptoms persist, consult your doctor.

Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5. Paling pa na ilaigan?
1: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
0: Sige, Padayon.
1: Salamat kayo sa ginoon, Pastor, kay itong naghubag na ako na dalungan, tolora ka na kapsula akong gamit. Kaya, 15 minutes sa Pastor Dan, buto, igawa sila yung mga baho kayo, mga uga o mga nanang lagi ka sa sunod sa dalungan.
0: So, karon, okay na siya karon?
1: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang pan akong pagpamatin sa akong dalungan. Wala na tong gulungol o sakit o
0: gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
1: Tungo lang ka kapsula, Pastor, akong gipatulo sa galungan o guwan ka din yang nawala lang ka ng gulungol.
0: Okay.
1: Gulungol o gubag sa akong galungan.
0: Okay. Salamat kay Gan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sugkad

0: loon. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakta tayo o hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakta sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lang. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa pangit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: 98.5.
1: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare. Add dun ako sa FA Phone Shop.
1: Alam mo rin, pagdaliin

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, naupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Shoutout sa mga albularyo. Para ito sa inyo.

0: Sabarios.
1: Nadi 8.5 Radio Kaibigan.
0: Para ito sa mga tanod natin sa barangay, masipag magronda sa

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices start in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakit kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay ka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
11: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Sige pa dayon. Oo, tapos?
14: Oo, nigawas ang bitok.
13: Ah, nigawas ang bitok?
14: Oo.
13: Daghan?
14: Oo, duwakabog, Igan.
13: Duwakabog. So, okay, nainom kang VG Max. Okay, salamat ka, Igan. Salamat kayo.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Kinsa ni palihog taga-asa?
11: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihapan, Pagbahanan.
10: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
11: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
10: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
11: Na ako'y arthritis.
10: Pastor. Na-arthritis.
11: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
10: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog ka-adlaw.
10: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
10: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
6: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa kumuad o kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Pastor, good morning.
14: Good morning. Yes.
13: Si Igan Marites Santo Ciro de Si. Pastor, sa Lagandang sa Dampulog.
14: Lagandang Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong coordinator sa kaibigan.
13: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh. Ina naman ito siya, magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up, dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, next month, Pastor, siya nga, lami man di ay ni Anday, kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
14: Salamat, Igan, og salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan?
15: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

under the center manobo bible church sa sino pinara mo piano maapon kanta lang pwede si Pastor Jim lumasay na pabo sa pagdumakani ako at sino maapon may live kick on tayo at proksay si Glugsal San Brando Bukit noon may hook up doon to 98.5 radio kaibigan Balinsa City Bukit noon. Kumusta? Kumusta? Ang hinahot lang ang huwag panlangin tumatag sa mga kanta, ang dumakanta, tauli na panahon.

Ngapun pun dia, dia sakulaman Bali arahkan sewatu yang Pastora Robilin mengguasa. Ngapun setanan ayah mau kalimut satu ngumabotnya saya pulsip trini sekarang ngumabot pizza bensinko adlaw kalang sabado dia sa puruk noy bikin tras botong mas maayo siguro Bernice tatamangan to kaya ron lilit na malit sa atong pagsugod alas at sumidya magsugod sa muntag antun hapon libre snack, libre paniyod to, libre materialis nanginawat ko ang Dios magkauban ka na to kami na dia sa Pulaman Bali sa tanang dia sa cluster to maing hapon ganyan sa tanang mga pastor dia maing hapon

0: So pitawan ta Santiago nagpainom dum tumatag sa bokan ta kunto. No kadilo importante kay to kanta. Uy sa ini agbohoy dogman to kasamok to kinabuhi ta. Usay ka pitawan ta sumaka sa inyo ta sinulat niya Santiago nagpainom dum tumatag sa bokan ta. No kadilo pwede pasalaban. Pwede ang pagdain. Gamitan sa ini tapog panalang. Pero kagamit nagman sa ini tapog himatay. O tapog kahit na madot ng mga istorya. Ito baka sakit na duman mo. Mani na butang na usahay na baka suprakit to. Kahit pa naman mo na ganta na. So mani ah. Usay ang kakiki na wara limit na kantan pagka. Isip sa boka na Kristuhanan, isip na sa boka na nagsunod doon ito magwaya. Dahil tagsumsumanan kasi pulong. Kabo-abo ta, makabulikan ta. Bili sumsumanan ta na sa inidagman makadot ko ang kakiki tamadot. Makasosalo at dito ang takapipila na punto na bukay kanta to kaupianan.
1: Ko'y ikaw, sika na ako'y ikaw o kalangun.
0: Sa ini kapag tudlo, kapito ang takasay na libro to, Santiago, kakita ta na nagtudlo ang kito, Aldo na pagkinabuhi ta. Oyo sa ini o bukay kanta to maupiano dalan. Kopya na upaanan, woy. Papito yung dugman ito sa inyo libro. Kung pagtuta, apilan tayo ito paghimo. May isa naman nagtuo ka, nagkristuhano ka, pero kabatasan ng waro na usap. Nagpasabot, ang kinabuhi kristuhano, ang kinabuhi, no doon kahaldok doon ito magwayo. Kasi si Santiago sa ini kasulod ta magwaya ta. Uy kakita ta mga sulod. Kapitan ta doto sa ini istorya at kinabuhi ni Santiago anak ni Sibid. Uy kakita ta dogman na sumata istorya at kinabuhi din baka anda si kanina mati. Di ka importante na doon na nabilin tamatag sa wakanta na pulong din hangtod kung to nig nauyag to kahit to kanta at sa'yo na maapun. Oh, sir, mununta to kadilo to kakontrol to. Mununta na makabantay ki, mununta nagmakabantay ki before kay kaki to duman. Una, to kanaka pa ng kaki to duman o. Kada kapag nag-istorya ito naman, no? Kinanaw.

0: Usay mangod pagka kinabuhi ta ato kun ta.
1: Nawaan ani koy ko.
0: Kakita ta na wera kare weta karyala is wera kasuan suman ko o kapong ang istorya. Di opitawan ta nakasakit at dumar.
1: Ay na puso.
0: Si kanya katrabaho ni Satanas na ugbang kagtorelasyon ta. So baka kaya katamad na itong mga istorya at dumano na wano sumsuman ha. Si kanya kainungdan na warad kakanta ng mga amigo at palibot. Tungod to kabatasan ta waro na uyun.

0: Usay og kakiki na warat na sumansumanta. Og kakiki na warata nigiisip-isip dan.
1: Makasosalo at
0: nataka importante ka nila. Pero importante daw ba yung kapabantay ta? Isipan ta kung makaayo ba ta dumaan. Kunalinog ta, kanigbasa ta kung taon. Punta, versikulo 1 po ang dito Lucy. Doon ang istorya do. Makakita ta. No dapat sumsumanan ta daan. Kunokoy kay istorya ta dumata. Ayaw! Sa inin o kay mun panalangin to kandin ko makaraot to kandin mas mopia kono tad igkare
1: sino
0: mas mopia igampo tad sa inin say mangod mas mopia pagkakarni na igpalap suka kuan pat pero ka istorya usay timuan pat kono takakan na maraot na makado to naman ako kada kare. Aula kay ka Mateo Kapitulo 18 versikulo 7. Size ponit city. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kadako mas maayo pa nga higtan og dako nga gilingang bato ang ilang ang iyang liog og itambok siya sa laut. Pagkalaot gayon sa kalibutan kay ana man niini ang mabutang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kini mga butanga may tabo kay kanunay apan alaot ang tao nga maghimo ni ipasabot nigtudlo ang kita pulong tagwayo dokonok kay kahinungdan kabatasan ta na konok kay makapugong

0: Sa sekano libro na gyapon Santiago kapitulo 1 versikulo 26. Kung may nagtuo nga siya reliyoso apan wala magpugong sa iyang dila, wala kapuslanan ang iyang tinuuhan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingan. May pasabot mga sulod. Kakalaking makapugong takantang kaugalingan. Nikahay ka Biblia. Amag na kay na simbahan kanig ug paano kunto. Na kay man na reliyon kanig sora no kunto kakana kag makapugong takay kong kaugalingan kay ko na dila.
1: Makasosalo at
0: kay pat Biblia. Warok pulos.
1: Kawaan ani koy ko.
0: Sik uwatan taro kakantang kaugalingan sumalo takan din na pulos. Sige yung mga sulod. Kapitawan ta mga suwag ka versikulo. Nakakasuman, sumalan ta, kaali na mamutang, naghimuan ta, kahimukin panalangin ta, dumata, kahimukin panalangin ta mga suwag ta, kahimukin na panalangin ta mga ataw na nakapalimut ta kanta, o kahimukin panalangin ta mga ataw na warap pa ng alagad ta magwayo, warap pa nagsundol ta magwayo. Uy, pinabayo ta kay ko na dila, ang kahimu na kapanalanginan si kandan, ang bakay si kandan, nagliwa na tangkaantong wayo so nakita ran man do epikto takay ko na pagsimba way pag-alagad takantan na uyag na magwayo.

0: oling kiog bantay. Oling kiog amping takantang ka walingon. So kauro mo mga suwag kano kay kanig buhat takuntaon kayo kay istorya takuntaon. Kauro mo si kang ka agbongay kanta tahusay takantang kinabuhi takantang pagpangalagad kunto kano kay kanig himuta.
1: Ako'y kau o kalangun.
0: Si kani agbantay kay kanunay takantang pagkahay-kahay. Isipan talangon kalat matagkakita, mataglakang ta, mataghimuan ta. Kinahanglan ta pagkakita, kayo muna panalangin ko lumakado at tanuman mga tao. Sumalap at matiho na mataga, to hukom ka orama mga sulat. Sikang kagamitan tong guwayo. Kapodong basal, tahoy wala. Sikang akong tao, ag kahanta na og amping kit. Ito pagkakita. Layon panalangin taruman mo. Awanta ka pagkakita mga tunglo. Awanta ka mga pagkakita madak. Sabo ka ka na Kristuhanan. Ikakino kapag kamupiat mga bayat kay kong kinabuhi. Sino kay mga kakinabuhi no kung taon. No say makasakit ka at dumano ang magwarap pulos. Kawarap pungong takay kondila. Ipapugungin no tumubayan.

0: Kuha mga suwat patag sa makanta ka na kay makapugong takanta ni Dila. Pero kung doon kit magwayo, wara imposible magwayo. Kung doon ka magwayo, kahit takanta, huwag ka espiritu magwayo. Layon mo upya gawas ta kay ko na bobo. Tangod to doon man ang kabalang espiritu ng ugpa ta kay ko. Matagsabok kanta mga suwat, kinahanglan na matagpulong na gawas ta kantan bobo. Kahimun panalangin, huwag ka ila na si Kristo kahit ta kanta.
1: Ikaw'y matay si Jesu Kristo.
0: Ikarangod na ayaw makablikay kit ang mga butang na kanag upit magwayo. Susyanta na untol kung makaupyaw at tadumat.
1: Oh, kapusumpo.
0: Kasain ba itong luway ko pa na lang? Matasabak kantan, di ba kaya ang kima at suman-suman ito magwayo? Di ba kaya ang kita panguna-una ito magwayo? Susyanta sa inyo ka makatunglo at nakanta. Kahit ang pamilya ta, kahit tumata, musilingan ta. Pagpitawan ta, kung nakakaimuan panalangin ta kandan, huwag kagtung makatunglo di at kandan.

nagpasawot mga sud. Kasi dadawa na punto mga sud, og isipon tapad, ikarangob, susiyanta, hitakanta, kumakadoot ba sa init dumata. Kaya ka Biblia, Mateo Kapitulo 12, versikulo 34-35, nagkakay? Mga bitin, unsawon man ninyo pagsultig, mga maayong butang, nadautan man ka mo. Pasawot? Kamadot na istorya, kamadot na pagugot, kanan puon to mawaya. Kapuon di at tamadot na mato, puon di at takinataras. Kaya unsa gani ang maka, nakapuno sa kasing-kasing, mausap ang isulti sa baba. Kahit pusong ta mga sud, warap pa si Kristo ta kinabuhi ta, warap na panig kinabuhi si Kristo ta kinabuhi ta, no posibilidad na kakik at dumano, makasakit at dumano. Sika kinungdan na makatunglok at dumano, tangod na warap pa si Kristo, nag-upo ta kayo na po, ta ikaw na kasing-kasing, wait ta kayo kong kukay nga. O mga kahit na 34, mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga mayong butang, nga dautan man kamo. Kaya unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mausab ang sulti sa baba. Kano kay kadot ka kasing-kasing na kunto, yan ang gawas to kay kono baba. Mga sulod, kunaw kay katapog pangalagad ng guwayo. Kunaw kay katapog simbat ng guwayo na warok kausaban kunto ang pinabayat ng ngaran ng Ginoo Hesus Kristo. Usab ka, sumaniya. Sayang ka kay ko na pagsimba o ipag-alagad at kantan magwaya. Amang na kay Krillion. Wata na wata na kay Krillion. Importante ni kinaboy na si Kristo kay kong kinaboy. Kay pa 35, ang maayong tao magsultig maayogikan sa maayong butang na sa iyang kasing-kasing. Ang taong rautan magsultig dautan gikan sa mga butang na dautan nga ana sa iyang kasing-kasing. Pasabot lang mo sulod, pili kita daruwa. Kadaruwa ka pili on ta.

Sumani ako kog pawos kapag karinot madoot punto kay kumbobo nagpasabot warap panikugpa si Kristo dotoki kay kong kinabuhin nagpasabot mga sao takad na pong pangalagad ka ng lumba pagkala nagmanunot na pag-apply kapag kakristuhanan manunot na pag-apply kakinabuhin kristuhanan tapag kakikakino yes makasalo ki baka kakay kikit ko na maraot pero kapiraminti o dogma na naghimo no do posibilidad na wano pa ipabago wano pa isurinder tong wayo kakay kon kinabuhi nagpasabot kung toan kay ka mga sulad kawaro no pa isurinder kakay kong kukalingon doon to magwayo kakayang kung to kay ka dapat uy angay nagusmo no kakay kon pagkakay pili ka kamadot na mga istorya nagawas na bawa no kanan parat kanan punto kay ko punto kanan mopia pero kanan kagawas dito kay ko no bobo no mopia sikan kag kay mun panalangin taduman mo ato sunig pasabot mga sunod waring batir ko na ako'y katupog pangalagad waring batir ko pia kada tuig takay kong pangalagad importante ni kinabuhi no si Kristo to kay kong kinabuhi nagkahimukan panalangin ta duma wara pulos mga suod halos kada Domingo kag simba halos na aplikat mga bulatan tang ino pero wara ka usaban ta kinabuhi no kakayang ko si kay kong sayang ka kay kong pag simba ang kahuyang katapong pangalagan wara kaya pong kapuslan ko si kay kong ang kakay ka tumubutang kadila ka importante mga suod so kaya pa Biblia nagbasa ta no kanokay kan punta kay kong kasing-kasing o gawas to kay kong nababa nagpasabot kumarot ka sumansumano marot ka kasing-kasing no nagpasabot yan o gawas to kay kong nababa naroma na yan panalangin woy makadot panalangin woy kumakatunglo kumalakot kang Kristuhan ay si Jesus Kristo o kakikat o panalangin turuman kahimu ka na panalangin taduman mo ito pero mga sud kawara pad aldaw aldaw no kimu ah nang makasakit ka duman kahit pa ito magsulat nga si Charles Spurgeon dili ka makapahunong sa baba sa mga tao o ang pinakamaayo natong buhaton mao ang paghunong sa paminaw o ayaw hunaw na ang ilang gisod. Kung umbos ikakay kanta mo suot, kung mo dumata na madoot, kung nagsumsumanon, sumakadoot dot kantan kinabu. So nagpasabot, sabo ka kina Kristuhan, kung do makadoot ng mga istorya to kantan kinabu. Importante na layong ki doon to magwayo. Okay, sumsumanon ta, nakamagwayo, nigbaway kanta to kaalam. Kadilo ta gamiton ta pagdahig ta magwayo. Kadilo ta gamiton ta pagpasalamat ta magwayo. Kadilo ta gamiton ta pagdahig ta kantan magwayo. Kadilo ta gamiton ta ta pagwali ta kukuran ta magwayo. Kadilo ta gamiton ta maraot. Kadilo ta gamiton kadilo ta na makasakit kit dumata. Isipan ang padaan. Sino una-una ang daan kakay ko na ikakay. Baka mo piyat ko. Susiyo no padaan. Before kanta. Matag sa makanta do sa kawakain ko na utok ka. Pero kung ako ikakay at pusong no, yan ang gawas na pagkakay. Kopya ang kawa na kamate karado no. Like kawa? Ay! Ay! Ay! So! Mali sa tontol mga suwan na halos karal daw nagkawo karal doon kadilo nulay nagkakamit tapag tunglot naman oh. Mahirap so pasabot mga suwan takantan kinabuhi kong taon kasi na mapon na mapot na sa punta wayo natakid man na kay ka makatunglot dumata
natakin man na kay kang makado at tarumata. Sa makaroon panalangin, ito na nga na panahon. Samtanti ato Dabaw, ato seminary. Sa baka na buyag na Kristuanan. Makakakaya ato Kristuanan yan. Insa magkita pastor, kumusta ang pagpangalagad, kumusta inyong pagkaon dire para magkakita marat magkakaya to sa ino buyag ka mo kaya kung tunay mo noticing munit kinabuhi kung magkakata o ito diba sabok ka no pastor naman makakakaya to grabe yun dakong panalangin to kinabuhi ko na himo na magkakinog kahimunog kapanalanginan kakay ko na puso makapatay bang yun mga son na kaya importante ta dila ta ampingan ta kahimukin panalangin ta duman mga ato. So kung kano kini kayo mong panalangin mga sulod, sayang kapag simbata, sayang kapag pangalagad ta. Ama gandi kikbayo, kawara kong kausab at kinabuhi ta, kaya kung si kanyang mga sulod, kung to na mahapon, isurinder ta kantang kawaling ang tagwaya. Kamabatasan ta na kung uyon ta kabubut ang tagwaya, isurinder ta. So mani ako, isurinder ta sa ini, dodakol no, kausaban ta kayo kong pagkasal. Kung naman oli na oto na ganaan kay ko. Kung naman oli na oto na ganaan to kay kong kinabuhi. Pero kaya ko si kay ko. Kung naman kakay na pamon inay. Kung to kakita no. Kapagay mong panalangin to kay kong kinabuhi. Kapag kakay no. Pag nangananga no. Kaya mo kan panalangin. Hindi pasabot mga sulod. Takantang kinabuhi kung to. Ito na panahon kadilo ta importante. No. Layod. Panalangin. Kasosalo at nagawas to kantan bo mo. Pirun goy nawaan ani goy ko. Kasi ang mga sulit ka mo panakuntungo ni Santiago at patagsabok kanta kung to't sino mahapon na nanginaot ano ko guay panlangin patagsabok kanta. Nagkay mo na kakantan kinabuhi na panalangin. Panalangin yun. Damur na mo ni kapanalangin ang tag kinabuhi no. Damur na doon mo inyong auto naglangad ng buhay. Mga kahit eh. Sino tumadot mong istorya daw? Sino pamalikas pa no. Like kabo. Yung kung tao naman piyama no. Makakayo ka ato. Kung na magkakayo ng pandayang kipiro. Importante na kakinabuhi ta na doon kabaguan yun. Kapag kakikakita mo. Kayo mo panalangin to duman mo auto. So naroon na punto, no, kung nagkakay ngawan, to kung nagkakay panagkakay, isisipon na padaan, no, kung nagkakay makasakit, to naman lang. Ikarangob, susiyan ta daan, kung sa ini, makatunglo ba, huwag ka panalangin. Pili ang tagid ka, makapanalangin mo, kasulat. Ibokay tagid, pungi ta, kasing-kasing ta. Ipanuan ta, kapusong ta, kakasing-kasing ta, kamuupian mo butang. Ayot, tapagawas, takanta na bobo. Kayo mo'n panalangin, tanuman mo ato. Kayo mo naman inumo ato, naglong at tatangkatawan. Pinabayan to kay kong kinabuhi. Salamat ang tutukanin pong paminog. Amag ko rin na panalangin at pulong to magbayat siya na maapun. Usay mang gudya. Dunya usay kabatasan tanong at kalibutanon. Usay mabutang na makakakikit, mabutang na kunapun angay na ikakit. Pero, matag-al daw kinahanglan no susiyan takantang kawayo. Ano yung kintaman takantang rilas itong guwayo? Ano yung kintaman takantang pagsundul takantang magwayo? Ano yung kapag kinabuhit matag-al daw isip Kristuan? Kapag kakikari ta, kadilo ta, importante, nagpugungan ta. Papugungan ta at balang espiritu. Oyo, og kagawas, takoy ko na bobo, iyan ka panalangin. Huwag ka kita o karayan si Kristo at kinabuhi tayo. Salamat ng tol, kamagawa yung panalit patagsabok kanta. Nanginawat ang kagawayo o duba kanta. Oli na panahon, ang mawayo o panalangin kanta o duba kanta. Ang maganda ikiyo.
Tama tuntol kong way og panalangin, way og duma kanta to all in a panahon. Kampok eh. Magwaya, salamat tuntol sa inyo maapon. Salamat ang kong pakiduma ka nami. Salamat tuntol tamo suwaday na karina ko tat pulong na waya. Salamat tuntol. Nasikay ko kong waya na ino hangtod kong tawara ni kulang ka nami. Burihikay na ginabuhi doon to kay ko. Tangarani.

Balik ko na ako. Shout out dia sa Kulawan Bali, sa tarang pastor, pastora dia, mimbro, may hapon ka niyong tanan. Sa Ixon po, nga dia sa Bulacan, mayong adlaw po dia, uban sa iyang pamilya, nga dia sa Bulacan, Manila. Sa ato Ixon po, madyaw, no, map. No, hapon pastor, watching from Limpasan Bible Church, Agusan Lorito. Sa ato Ixon, mapkam dia, may hapon kayong tanan, ang Diyos magkaban ka ninyo. Thanks, kang Kevin Andailaw. May hapon dia, sir. Kang Sister Jean Sabuan, Bayantaw, mapiyan mahapon dagman. Magwayag panlain na takaan niyo sa

Kristohan unta, mahita mo worship sa simbahan, mahita mo wali, pero makagawas ta, mura makasakit ta sa ato isikata, mura dili balance. Importante nga kung unsa ta dayon simbahan, maupoy pagawas. Bisod kayo ga kuha ginato gikinabuhi ang pagkakristohanon. Buhat og pagpanulit tama gyud. So importante ang kinabuhi nato nga ayong panalangin. Taban. Naway sa padaos sa sitwasyon nga usahay dili pabor kanimo apan siya ikaw wala ani dato mo paubos. Importante nga ka makasulti sa imong sikat taong sakitan. Abay mga uban nga ubos ra kayo ang ilang panghunahuna. Mora inong dahil di na magsimba. Kita mga Kristohano, mga digulang nas pagtuo, amping takanunay. Na usay makaunan at ako, okay naman. Smitter nga, mas maayos siguro mag maghilom na lang. Kontrang makasakit sa uban. Mauna akong kinabuhat kung di na kaya. Mas maayong mahilom na lang. Salamat kayo, Pastura, sa natunan karong hapon ang Diyos magapanlayan ka rin. Diyos magkaubahan ka na itong tanan. Kita man tanan na ego. Samtang na apat at salibutan na sahayang pulong sa Ginoo, mauna yung makatudlo ka na ito.

Hindi mo garantiya kung nagawalay na ka, nagawasip na ka, nagadala na ka si ba, hindi ka masaya. Pero importante ka na daw, break na to sa pinagi sa iyong pulong. Ang sa Diyos ang himayang.

Sa tanang Mimbro Central Mapcom, may hapon ka ninyong tanan. Sa isa na itong Mapcom, may hapon ka ninyong tanan sa Davao San. Ang sa itong mga iksunan po, nga lala sa Bang Sita, ang itong mga pag-ampong, ang Diyos magpapanalangin ka nila. Alabi na sa sitwasyon nila karong nagwalin sila sa ilang lugar. Tingin ka rin sa opisina Central Mapcom, ang mga pag-ampong, ang Diyos magkauban ka ninyo.

sa leadership training. Nabigyan sa leadership training. Ato ta, parang Sabado. Alas 8 media, musugod mga Exon. I-post na to sa atong group chat. Naminawad ko ang Diyos mag-awad ka na itong tanan. Masuggestion lang, mas maayos siguro. Birnie sa hapon, anata sa area. Araw makasugod tag sa'yo. Ito.

Mga pamusta po, di asa laing nasod, may hapon ganyang tanan. Labi ng anggam dulpi po, di na di asa Switzerland. May hapon di anggam, bubang ang ati Marian. Ang Diyos magawaban ka ninyo, ang Kamilson nga nasa Dabao, Ati Erin nga nasa Erlan, may hapon ka ninyong tanan. So, kaigsuna na itong nasa laing nasod, may hapon ka ninyong tanan. Oras sa Pilipinas. Alauna, 50 city na. Malay nasod, tulog pa sila. Ang uban, buntag na. Ito, salamat sa Ginoo. Kahit ay ulan, pero nakita kanunay. Kaya ang landslide, Bramite man. Doon ay balita sa among group chat sa Mural Recovery Program na kabiin ay natapunan daw.

Technician dia sa Valencia. Masih na buton kayo. Salamat sa buhay na tong Dios kay nailagatabang ka na to. Pasulod dia sa radio kaibigan. Sa atong CEO dia, Pasudan Genggalio. Salamat ka pas-

Si Jesus kumalakot na dalanta. Pintawon ta kahit kalibutan, kaangkan ta magtanang butang, pero kawara si Jesus, suara pulos kita kinabulta. Mapanginawat ang mga sulod, to sa'yo na si Mana, kawagwayo panalangin to nagsabok kanta. Salamat ni kawagwayo, tangod ta kanikan duma. Hoy, kawagwayo, og giya kanta to tanan panahon. Sana programa, gulik kanta. Sa mga piano dalan, hoy, kaaloy nagkakayang takay, puon tap bibus. Maginawat ato, sulod na higayon. Kawagwayo, panalangin to nagsabok kanta. Ang waya o kadayan, taoli ng kinabuhi. Kamitan ta kanila ta, tapong nangang taong pinagukuran. Ngayon muna panalangin ta naman o taon. Waya o kadayan ta. Ang kamalakot sa kamuna ito lamang na iyang kamagawain. Pero si Pastor Jimmy Lumasay, nagkakita ka niyo. Ang tutusunod ay ngayon. Ang waya o dumakanta sa langon na panahon.

0: ang programa ngayong nabati, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Palipalayla og tagaasa.
6: Tagasod, nagatagom.
5: Tagom, yes, sa patayon igan sa pag-testify.
6: Ako si John Yanong, 5 anyos, ang kong paminaw ninyong programa sa radyo.
5: Okay, salamat igaayo.
6: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako kasuego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
5: Uy, salamat. Tulo
6: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigama ka kung napalit.
5: Okay, igan, sige.
6: Mas niya, natumusag gabi, kasakitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
6: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
6: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay, salamat kayo kaibigan, salamat kayo kaayo, o kinsa ganing pangalan paliyoga.
7: Mga on na ta!
8: Uy! Kalami sa sinabaw!
9: Naabay kinilaw!
10: Ilabas ang bida sa lamisa!
11: Fuego blend jelly paste!
9: Kalami ane!
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O si Ato Igan na Alex.
12: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan tamad.
5: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
5: nangauga. Okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
12: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
12: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
12: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo. 5
12: ka buo.
5: Okay.
12: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
13: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang anti-bastos law. Ang Republic Act 11313 o mas na ilhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. O silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
0: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

ning kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.

0: 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon, alas 6:04 sa kagabion.
1: Dapat kayang kamuhian ang tulad ko.
0: Mag-uban-uban ang sab kita, sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya.
1: Mahirap na.
0: Sa ngalan sa kinitibukang kawani ni atong si Biyahana, ato ang CEO, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager, Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager, Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilo, Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, ug sa atong station technical staff, Sir Joshua Sison, Sir Ramil Bidriho, transmitter technician, Sir June, Sir June Tingkang.
1: Kasiyahan, bakit kaya sila'y kanya?
0: Sa atong 464 ka barangay Bahinti Kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Ngayong gabi kaninyong tanan. Ilan man sa 36 ka barangay dinhi sa siyudad sa Valencia. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Pag-usab kang spokesperson at the same time consultant Sir Jose June Galario. Maayong gabi sa atong korpo sa mga kapulisan dinhi sa siyudad sa Valencia ug sa nagkalain-laing lungsod, sa atong Bureau of Fire Protection, sa atong DILG ug sa mga nagkalain-laing ahensya dinhi ning atong siyudad o dinhi ning atong probinsya sa Bukidnon. Ayong gabi kaninyong tanan.

lungsod sa Pangadbukan, sa lungsod sa Marama. Maayong gabi diha kang Honorable Mayor Jose Joel P. Romal, Vice Mayor Janjan Malas, magdiusab sa lungsod sa Pangadbukan kang Mayor Lito Garces, Vice Mayor Edward Wade Hernandez sa tibuok Sangguniang Bayan. Ya sa lungsod sa Kalilangan, maayong gabi eh. Ya usab sa Kilikili wa Ulanaw del Sol sa 102.7. Kumusta man diha DJ Ching Remix sa ato ang 102.7 Boss Radio. Connect bata karo mga nahuna orasa. Kaya malalasa. Maayong gabi usab diha sa 104.9 Power Radio diha sa Villanueva. 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato. I'm sorry. Ipat na dyan si DJ Aya. Well, diha usab sa 97.9 Power Radio diha sa Villanueva. Wala sila. Ang gabi diha kang Sir Roy. Ang karapatan na sa 104.9 Surala South Cotabato. May gabi diha kang Pastor Richard Dangalio. And hello sa diha kang Jules. Musta mo dihan ta na? Alas 8 sa kagabi on. Kaning oras atod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang landmark. Herbiba Coffee Blend. Hoygo Blend Chili Paste. Tingon man ang GRD Printing Services. Kaya kamong kalimot nga ato mga produkto mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O pwede usab diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5, Poblasyon Public Market diha sa May Food Court. O diri usab sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center School Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Mayong gabi diha sa Double D House. Hello diha kang Cheche o kang MM. Sa inyong tanan diha nga naminaw karon sa ato ang 98.5 Radio Kaibigan. Alas 9 sa kagabi o, naniyaw na ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: balik sa itong pagpanag-uban, dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Dapat kayang kamuhian ang tulad.
0: Doon na kita ay caller, gikan kang 643, mayong gabi eh. Hello?
2: Hello?
0: Hello, palayo gamay sa monitor.
2: Mayang gabi, DJ Aya.
0: Mayang gabi, Ma'am Carol. Unsa may kalagad ni DJ Aya?
2: Oh, himbaya ko, DJ Aya.
0: Sige, go ahead.
2: Una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. Mayang gabi, diha. Ako ka, create karong gabi, mong pamili. Mga kauban ni mo diha karon. I-greet na ako si Rinson na taga-Babahagon, Lantapan. Si Jam na taga-Lordi, si Lilith Tungkit. Si Ronel Pisoy, si Rebecca, si Giangaina, si Mylin Martyr, Lani Rimitar. Si Ati Mikayla. Analyn sa Impasugong, si Ismael sa Patpat, si Pajiba, si Francisco, si Blackheart, si Rinan Miranda, si Angelica Conog, si Jean Calopi, si Terencia Junri, Edgar Maribek, Vitele Desma. O, ilaras na lang nako sila ta ng DJ Aya.
0: Okay.
2: Pwede mo request song?
0: Yes. Unsa nga song?
2: Anang sinungaling mong puso.
0: Sinungaling mong puso.
2: Naa, DJ Aya.
0: Okay. Unsa pa? Basig wala. Dugangig isa.
2: Kung wala, DJ Aya, katong may kahati pala ako sa puso mo.
0: Grabe. May kahati ba?
2: Kana lang, DJ Aya. Salamat sa pagtubag. Maing gabi, amping sa pagpauli. Basta radyo, kaibigan. Maoni, ato ni. Bye-bye, DJ Aya.
0: Bye-bye. Daghang salamat niya kang Ma'am Carol sa Impalambong, Malaybalay.
1: May tao bang sa
0: Maayang gabi diha kang Sir Bong Elio. Hi ma'am, shout out ko lang sweetheart ko. Love sweetheart at magandang gabi. Shout out usap diha kang Manilin Antonio. Hi DJ Aya, shout out from Barangay Binuungan. Busy life tonight. Prepare sa from for nag-prepare para sa AX. Sa man ay ayuda na ni. Shoutout ko sa akong kauban, Janice Avila, laban sa work, my friend. Good evening, DJ Aya. Pwede ko mo-request ng song, title, Kaba. Salamat, DJ Aya, watching from Hingoog City, from Igan G. Lord Gersalia Rosalinda. Kumusta nga ito mga kaigsuunan, mga kaibigan, mga igan diha sa Hingoog? Ulan ba dihang lapita?
1: Bakit kaya sila'y kanya?
0: Alas 6:21 na sa kagabion.
1: Wala sila.
0: Ang ato ang produkto sa VGMax. Ang paggamit sa VGMax Plus nakapahupay sa grabing kasakit o paminhod sa ato ang mga tuhod o sa ato ang lawas tungod sa rayuma. So, epektibo kayo ang VGMax Plus Herbal Capsule. Ingon man, paingon sa tulo ka minuto nga imong paggamit niini, no? Mahupay na ang mga paminhod sa imong kalawasan. So, grabe kayang epekto. Power kaayo, no? Kadyot ra kaayo. Epekto da yun. Ganihagay, no? Nagsakit kayang ulo ni DJ Aya. Inom ko o usa ka kapsula. Luyan sa Ginoo. Mawala ang sakit sa tuang ulo. Kaniyo sa VGMax Plus Herbal Capsule, maayo sa anemia, asthma, cyst o bukol-bukol sa tong lawas, sa ubo, sipon, diabetes, dysmenorrhea, at mga anak nato diha nga mga disminoryahon. Usab ato mga kaigsoonan dihang gipang rigla pa no. Aduna naka-experience aning disminorya. Maayo kayo ning VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man usab katong adunay mga flu, hypertension, insomnia, nahirapan matulog, naglisod sa pagtulog, Parkinson's disease, pneumonia o UTI. Mga UTI yun diha. Lisod usab sa pagpangihi. Maintain ninyo ning VG Max Plus Herbal Capsule nga kanunay gyud magahatag o kadasig o kaligon sa atong panglawas. VG Max Plus usab mao'y panangga ning mga matang sa mga sakit nga na-mention na ni DJ Aya. Nagtanggal usab ni siya o nagtangtang o nagwagtang sa mga toxin sa atong lawas. Tungod kaning bitong mahiligon kita mag-inom sa mga alak, mga tatay diha, kuya, angkol. Mahilig diha magtagay-tagay. Kaning VG Max Plus Herbal Capsule makatabang pang patanggal sa toxin sa tuang kalawasan. Uusap katong dunay problema sa kulon. Ay mga kulon cancer. Problema sa kidney o atay, rayuma o adunay mga allergy sa panit.
1: Pang-api kasiya.
0: Kaminti ha, o maintain ninyo kining maintain ninyo kining VG Max Plus Herbal Capsule. Uban pang mga balatian sa kalawasan. Nakapaligon usab kini sa ato ang resistensya sa atong lawas, batok sa mga sakit-sakit. Tungod kay natural kini og dili delikado, paspas ang iyahang pagpikto sa atong lawas og sigurado pa nga dili kita mabalaka. Tungod kay labi na kapito ang mahiligon mag-inom sa synthetic medicine.
1: Wala sila.
0: Ato ng mga nag-maintain o mga medicine diha nga synthetic. Ako kayo og ikatabang ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab ang Aroma Plus Herbal Oil. Kanunay natong gina-explain diri, ginayaw-yaw ni DJ Ayan sa uban pa natong mga kaubanan ang Aroma Plus Herbal Oil. Ayo sa mga pamaol, panuhot sa ato ang kalawasan. Og di lang tungod ni Ana, humot pagyud kay siya no. Manuhot-suhot ang iyang kahalang sa ato ang mga panit sa mga apektado nga area. Like panuhot o ato mga joint diha nga nagngulngol sa sakit. Nagngulngol tungod kay nang hubag na sa rayuma. Inumi ka na og VG Max Plus Herbal Capsule inabagan sa Aroma Plus Herbal Oil. Alas 6:25 sa kagabion. Mayong gabi diha kang Leti Lidisma watching from Kibatang Don Carlos Bukidnon. Mga Lidisma family, Algoras Montes family. Mayong gabi ninyong tanan diha. Ingon man sa mga Resurrection family diha sa Kibatang Don Carlos Bukidnon.

0: Kaibigan. Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: May buntag ni mo diyan Kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palayog? Si
2: Irinias Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pagay.
1: Okay, tapos?
2: Nagubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka nlaw, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka nlaw.
2: Duwa ka nlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
4: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
4: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
6: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexido Forte!
5: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
6: Rexido Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
9: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
1: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
9: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa
9: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
9: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
10: May good news!
11: Hello, ay, unsa ko'y good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: The best songs on the radio.

0: balik na sa itong pagpanaguban. Dili lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Dapat kayang kamuhian ang tulad kong may...
0: Mayang gabi diha kang Ma'am Annabel Nunez. Ulanday diha sa bukid. Mayang gabi usap diha kang Nanay Felisa Tanudra. Kamusta mong tanan diha amping mo kanunay?
1: Sa diyang kanya.
0: Gabi na sa itong mga kagsuunan nga naasa... prone kayo sa baha o sa landslide. Amping mo kanunay pag maigmat sa palibot tungod kay ulan-ulan gayon ang panahon.
1: Ang sino man
0: tag-ulan na. Ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule na mapalit diha sa Alquino Emporium, Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Pwede usap diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall.
1: Bakit kaya?
0: Diya sa lungsod sa Kadingilan, sa Kaibigan Center, Purok 5. Diya sa may food court. O sa Marama. Kaibigan Center, Stool No. 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex. Ang ato usab nga GRD Printing Services.
1: Wala sila.
0: Na may mutang diha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Kung gustong magpa-print og t-shirt, magpahimo og tarpaulin, pwede ka mong mabisita diha sa GRD Printing Services. Og usab na usab kita diri sa DXRK Radio Kaibigan. Mayang gabi sa atong mga mga kaibigan
1: lang alam sa tunay kong pinakunan.
0: Itong mga igan,
1: wala ko.
0: Itong mga miyembro sa Kaibigan Foundation,
1: kasalanan sana.
0: Brothers and sisters,

0: Kape na eh. Iangay ba mo sa kape?
1: Kailan kaya magwawag ka?
0: Mayong gabi diha sa Purok 6A. Labi na diha sa mga Tanudra family. Diha kang April Ann, kang Jimwell Palomar. Gabi in yung tanan diha. And hello kang Ati Evelyn.
1: Okay.
0: O kang Kuya Julie Binigay. Ang gabi in yung tanan diha. Shout out sa mga naminaw. Diha sa Kulambugon Maramag. Ato mga suking tigpaminawan.
1: Kailan kaya?
0: Diha usab sa Dagumbaan. O diha sa San Carlos Kuya Maramag Bukidnon. Ato mga diehard listeners diha sa 98.5 Radio Kaibigan. O diha usab sa Radio Kaibigan Lagindingan. Mayong gabi in yung tanan diha. Lagindingan diha ni dapit sa airport. Shoutout diha kang Maritis Augie sa Hilan Makite diha sa Vismin Village. Musta naman diha
1: sila.
0: Kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon o kang Marilyn Monterdi. Hello diha kay Ma'am Lara Monterdi Hontilia. Kang Susan Villa Gonzalo, kang Susan Arabiho. May gabi niyong tanan diha. Kang Bingbing and Venice de los Reyes. Kang Danet Robles Sobrado, kang Ariel Sobrado, kang Gina Parado. Atong mga listeners diyan na pita sa atong mga viewers. May gabi usap niya kang Marjolyn Villasorda, kang Virgil Estrado, kang Ate Bibi Talan. Kang Ate Lisel. Kang Iba Pirote, kang Ate Epi. Kamusta mong tanan diha? Og diha kang Mama Bilya in Trampa sa Likubay diha sa Rocky Village. Sa mga Kumaling family. Og diha sa sa mga Bakas family mga gabi eh. Hello, usap niya sa Lower Sugod, sa Purok 7. Sa mga Maluto family, hello di akang Ma'am Neri Maluto. Sa Babor family, Takas-Takas family, hello di akang Mitchell o kang Mabel. Sa Apo Makuti, sa kang Josephine Takas-Takas Dangle, sa mga Dangle family. Kumusta mong tanan niya? Mayong pamahon-pahon. Camping kanunay, kay Doora ba nagsapa inyo ha diha? Dapit. Ya sa Mailan, mayang gabi diha. Kaninyong tanan sa mga Kulita family, sa Pante family. Hello diha, mayang gabi ninyong tanan. Ito mga suking tigpaminawan.

Miss Lagare. Kumusta nga? Kumusta na diha, madam? Shout out to sa diha kang Irene Cadilinha Urag. Kang Isaias de la Cruz. Kang Vinya Baguchay Valerio. Ngayong gabi sa diha kang J.R. Fernandez. Kumusta mong tanan diha? Alas 6:47 sa kagabi on.

0: sayang kamu hiyan.
1: Alas 51 sa kagabion, balik sa itong pagbanag-uban, dahil lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Kani nga oras, atin nga nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ngayon man ang Her Viva Coffee Blend, Hoygu Blend Chili Paste, tugang GRD Printing Services.
0: May tao bang sadyang ganyan?
1: Atong VG Max Plus Herbal Capsule, mga iga, i-combine ka na sa 25 ka-powerful ingredients. Ngana ka-epektibo ang ato ang VG Max. Tungod kay anaadiha ang 25 ka-powerful ingredients nga gi-combine sa prutas ug gulay. Sama ni anang papaya or kapayas, kamunggay, guava, kamote tops, nausab diha ang saluyot, ngayon man ang sampalok,
0: bakit kaya?
1: Banana, kalamansi, garlic, okra, ginger, alugbati, ashitaba, akasya, alagaw. Nausab diha ang gumamela, tanglad, labanos, herba buena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, sampagita, o tomato. Naadiha ang combination sa tanang mga prutas o gulay na ginganlan ni DJ Aya. O kanausab nga formulation na naadiha, nag-contain ka na o mga vitamins A, B, C, and E. Minerals such as potassium, naadiha ang magnesium, calcium, iron, and zinc. Nausab phytochemicals, flavonoids. Ingon man ang other nutrients na mo'y essential para sa maayos sa ato ang panglawas. Grabe kay ka power no ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Katong ay mga gipang pislango diha tungod kay sa atong panahon no. Init dayon ulan, gipang sipon, gipang subawan. Inom ka mo niya ng VG Max Plus Herbal Capsule. Adunay mensahe gikan kang 2706. Good evening DJ Aya, mag-request kog song Habang Ako'y Nabubuhay. Gikan kang Thelma de los Reyes, Maglasang sa Kabanglasan, Bukidnon.
0: Dapat kayang
1: mayong gabi diya sa mga de los Reyes diya sa Kabanglasan.
0: Pagingan
1: man sa mga Maglasang family. Musta mong tanan diha?
0: Tulad ko.
1: Karang totoo na itong hatagan o pagtagad ang sulat tampo nga nagikan kang fe dinhi sa Bukidnon. Alas 6:55 sa kagabion.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5.

0: 98.5.
1: Unsa ato igan?
2: Nakoy magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Bolo ra kabuok pud akong gipalit.
1: O sa dayang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang tapok sa junin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy nginig kay tanawon pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ako sa utro. Dora, di akong kabuk, pastor.
1: Yes.
2: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasimba.
2: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months. Hindi ka makabakod. 2 months nga naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, nang gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakasula na inom. Nakabakod.
2: Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
2: Sige pastor.
1: Get okay, later. Salamat.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift ni mo.
4: Wow. Kanindot ko ta ni. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat Han.
3: Di apa?
4: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga on na ta!
11: Uy! Kalami sa sinabaw!
12: Naabay kinilaw!
13: Ilabas ang bida sa lamisha!
14: Fuego Blend Jelly Paste!
12: Kalami ane!
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
13: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisha, ang Fuego Blend Jelly Paste!
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Unsa may ato igan?
15: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
15: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
1: Wala?
15: Oo, ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat Igayo.
15: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So igan, salamat Igayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
15: Noel Estina.
1: Noel Estina Diaz sa Baganihan, Marilog District, Davao.
16: The best songs on the radio.

Aya. Una sa tanan, mayong gabi ka ni mo, DJ. Ingon man sa tibok kawani ning Sibihanang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa mga sukintig paminawan ng imong programang Ang Revelasyon sa Kagahapon. DJ Aya. Usa gayud ako ka fan sa imong programa. Kaniadto pa sa laing lungsod ka pa, DJ. Apan wala ako'y chance na mapadangat kaniadto ang akong kasinatian. Mao nga niining panahuna, DJ Aya. Malipayon kaayo ang akong kasing-kasing. Ipadangat kining akong sulat kaagi sa kinabuhi.

Tuig 1988. Sa dihang nag-edad ako og 6 anyos, DJ. Ipatungha na ako sa akong mga ginikanan. Gamay kaayo ko ni adtong panahuna, DJ Aya. Gani, kanunay akong ibuli sa akong mga classmates. Kailagi. Mura man daw ako og the windy, DJ Aya. Apan wala ako nagbato ng sakit sa buot sa akong mga nadungog kanila. Igo lang ako sa pagpahiyom. Kailagi tinuod.

lalaki nga ako nagustuhan. Aduna sab di ay pagtan-aw nga rika nako. Padaya gayud siya sayang gugma nga rika nako DJ. Ug sa laktod. Nagka-relasyon kaming duha DJ Aya. Samantang higayon nga mamisita siya sa among panimay. Kanunay kong ipangutana ngadto kaniya. Kung okay ra ba kaniya ang akong sitwasyon. O kung anong nagustuhan niya ako, DJ. Ang iya lamang itubag nga rika nako. Nga ang height raman ko no, ang nagkulang o gamay. Apan ang akong pagkaako, perfecto para kaniya, DJ Aya. Kung ako siyang giingnan, sa among sitwasyon, gusto una akong tapuso ng akong pang-eskwela. Huwag matod niya ang rikan ako. Maghulat siya hangtod, asa. O kung kano sa ako mahuman, DJ Aya. Hangtod sa akong pag-graduate,

0: SRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po Pastor sa BDMAX nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BDMAX tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iinggit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BDMAX sa atong niadtong maramag niadto ko karon kaloy sa Ginoo na uli ana gi sa pastor makalakaw na siya natingala na akong mama nga migawa siya sa siya at sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya
1: pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa sa sanaawan
2: 3 days siya dito pastor kanang nawad-an bitaw siya potassium.
1: Okay karon okay na siya
2: pastor salamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
1: Okay kinsa kani ni oga taga-asa?
2: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
1: Salamat kay Igan na, salamat.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
4: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Everybody line up!
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
10: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no?
12: Accessible o affordable nga printing services. GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman og mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: Balik sa itong pagpunag-uban, dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Bakit pinagbibintangan?
0: Ang atong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, mapalit diha sa Alquino Building. Ingon man diri sa DXRK Radio Kaibigan, atbang lamang sa NVM Mall. Usab diha sa lungsod sa Kadingilan, diha sa Purok 5, sa may food court. Sa lungsod sa Maramag, diha sa Perimeter Building Stall Number 18, sa Agro-Commercial Complex.
1: Mahirap na.
0: Dahil kayong salamat kang Fe sa iyong pagpadangat sa imuhang sulat tampo karong gabi una. Og matod pa. Kinabuli usab siya no kani Adko tungod sa iyang height kay gamay kaayo siya. Pero kana wala na nagmatter kung unsa ka kagamay, unsa ka dako. Importante ang kung unsa ang sulod sa imuhang kasing-kasing. Unsa ang imuhang pagkatao.
1: Ang sino mo.
0: Diba? Sa imong pagpaubos. Bisan kung gibuli ka, gitawag ka, dili maayo. Kung nagpaubos ka kanunay, o karon nakaplaga ni mo ang tinuod nga nagmahal ka nimo nga wala magtanaw sa imong physical nga anyuan, sa imong physical nga himtang.
1: Bakit kaya?
0: Adunay gitagana ang labaw nga makagagahom. Sa imong pagpaubos, itagaan ka niya og lalaki nga taas ang panglantaw, taas ang panabot, taas ang og dako ang paghigugma diha kanimo. Taas ang pagrespeto. So ing ana gayod kung kita magpaubos kanunay.
1: Wala sila
0: sa mga tao nga gustong malait, gusto nga husgahan ta. Kung unsa lamang nakabase lang sila sa kung unsa ang ilang nakita physically. Wala maglantaw kung unsa ang himtang, kung unsa ang mabati sa maong tao nga ilang giusgahan, ilang gilait-lait, ilang gisaway. O diba? So, ang imong award, mao ka na, Fe. Ang imong award, mao ka na ang gihatag sa labaw ng makagagahong. Tagaan kag partner, tagaan kag bana, kapikas, nga taas ang panglantaw. As ang respeto, dako ang gugma og pagpangga diha kanimo. Kanay labaw nga importante sa atong kinabuhi. Balutan mo respeto sa atong isig katao. Wala ta magmatter kung unsa ang iyang kahimtang. Kaya o ba no, ang mga tao, sorry to say na kanang i-judge ta nila kung base lang kung unsa ang ilang nakita. I-judge ta nila kung base lang sa kung unsay nadungog. Wala nila, wala sila nagtuki. Kung si Kinsa gyud ka, ana kasagara, mao na yung reality rin sa to ang sibot sa tong kalibutan. Mao ka na yung realidad.
1: Ang tusakot, okay.
0: Kasagara sa mga tao nga adunay ipikto. Kung tawago na to, sila tong mga tao nga dagko o kasing-kasing. Sila tong mga tao nga buutan. Kung maayo kayo ang relasyon nga to sa tong labaw ang makakagahong. Mo ka na ang gitanaw no? Sa tong labaw ang makagagahong. Kung unsa ang sulod sa tong kasing-kasing. Wala siya nagtanaw kung kinsa ng model, kinsa ng gwapaha diha, kinsa na unsa ng makita diha, unsa kang datua, unsa kang kadaghan og salapi o kayamanan, kadako og yuta. Mga ingon ni Ana. Wala siya magtanaw ni Ana. Niyang gitanaw kung unsa ang sulod sa imong kasing-kasing o gunahuna. Kung unsa ka ka matinud-ano sa imong pagkatao. Samtang ana ka pa din sa ibabaw sa kalibutan. Daghang kayong salamat, Fe, sa imong pagpadangan, sa imong revelasyon. Ang akong number one fan. Matod pa niya kani adto pa siya nga nagsigi og paminaw kanako. wala lang siya natagahan og chance na maipadangat niya ang iyang kasinatian sa kinabuhi. Shout out niya sa Blas and Judy. Ngayong gabi diha. Blas and Judy. Ngayong gabi usap diha kang Sir Engineer Romy Chang. Hello diha, sir. Sa akong mga kaubanan din sa 98.5 Radio Kaibigan kang DJ B, kang Lady Diana, o kang Sir Noel Kagol. Alas 7:41 sa kagabion. Akong kasalanan.

0: 7:50 sa kagabihan. Gamay na lang ato oras sa pagpanag-uban karong gabi una. Shoutout niya sa Maramag Bukid noon kang Sally Villaret Vanyas. And hello usab niya kang Maricar Vargas Ole. Kamusta mong tanan niya? Mayang gabi usab niya kang Isaias de la Cruz. Kang Mercy Yandog. Mahirap na. Shoutout usab sa ato mga kaigsuunan diha sa Laing Nasud, ang atong mga OFW.
1: May tao bang?
0: Musta diha sa Malaysia, sa Riyadh, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Hong Kong, ingon man diha sa Korea. Kanya. Diha sa Bahrain.
1: Hinahamak.
0: Thailand. Atong mga kaigsuunan diha, atong mga kaibigan. Mga igan na naa sa Laing Nasud palad para sa ilahang pamilya. Musta mong tanan diha?
1: Pang-api kasiyahan.
0: May gabi yusap diha ka Mr. and Mrs. Arlene Eruha sa Rocky Village. Ang village president diha sa Rocky sa Pangantukan. Og diha usab sa Lantay, ato mga suking tigpaminawan diha sa Radyo Kaibigan, diha sa mga Baha family. Hello diha kang Erwin og kang Honey Baha. Gusta man mo diha sa mga Salo family. Yirin og Borga family, Incabo family. Ang gabi niyong tanan diha sa mga Vasquez family. Og ingon man diha sa Barandias, sa mga Alsula family. Hello diha kang Sis Angie Alsula. May gabi sab diha diha sa lungsod sa Kibaw. Hello diha kang Pastor Elizer Tinaco. Ang tagiyag tagdumala sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Ang gabi sa Buok, sa taga Stranger Village. O diha sa Riverside Village. O usap mayang gabi diha kang Mr. and Mrs. Gimbot and Marites Astillo sa lungsod sa Pangantukan.
1: Kailan kaya magwawag
0: pag-usap mayang gabi diha sa Lawa Bion, diha sa San Isidro. Og diri usab sa San Carlos, Valencia. Diha usab sa may ginuyuran sa Lake Apu. Mayang gabi sa itong mga suking tigpaminawa. Diha sa Lantapan, diha sa
1: kaya malalasab.
0: Alanib, Lantapan. Mayong gabi eh diha sa inyong tanan mga igan. O diha usab sa may kolonya. Mayong gabi eh. Wala naman kita igong oras. Para magpadayon pa sa itong programa karong gabi una. Nangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Kung salamat sa inyong pagpamina. God bless everyone. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ni atong Sibiyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa ato ang Station General Manager, Sir RG Danggalyo. Sa atong Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Pag-ingon man sa atong Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Sa atong Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidrijo. transmitter technician Sir June Tingkang. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa atong mga kaigsuunan at atong mga diehard listeners from sign in to sign off. Sa inyong makanunayong pagsuporta sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. God bless everyone. To God be all the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ah, yes. Akin sa niyo, taga-asa?
2: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
1: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes. Ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Ah, si Bilyarin ni, pamilyang Bilyarin ng Parayag.
1: Okay. Kaibigan LC, kung sa may atong ipabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po sa ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, itong malana ko ng sigig kuan sa radyo ng Digimax, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo ng akong puso, nakahugas na sa plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
1: Mga naman mo...
2: Ang pailakaw-lakaw, so naaram mo sa sulog sa balay.
1: Ah, murad naman ang kagkusog.
2: Oo.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo.
2: Oh, naulian na kong
1: naulian ka.
2: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
2: Oh, isa ka kabuta. Kumanghod po, isa kabuta. Pero may lang kami yan yung nagkapaminaw sa imuha.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: Oh, naamid din sa Ohaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man din mo sa kawag o makatext, makachat.
1: So, salamat ikan LC, salamat ikayo.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.

0: siya makalipo. Tapos, yung mga TAD na mga TAD pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyan sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuan botella, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka, igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidyima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidyimak. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyon pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bidyimak kung unsay akong bakayon.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya ne!
2: Happy anniversary, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Kinsa ni palihog taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pambahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Merlin Domino ni sa Kibangay.
1: Merlin Domino. May buntag igan unsa may atong
0: kanang magtestimony ko pastor sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
1: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man. Noon sa.
0: Kanto pastor kanang natumba siya sa motor dayon nasunod og gamay ang iyang tiil.
1: Oo.
0: Dayon nagubag daw to pastor hangtod nga nagnana siya dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
1: Oo.
0: Dayon, nagtulis doktor pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
1: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
0: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
1: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
0: Oo, kay mara na mag-mixin pastor ang iyang tiil.
1: Sige, igan. Onya.
0: Dayon, kwanto pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima ng imong tambal. Moto pastor nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Marakabok pastor.
1: Oo.
0: Antod, akong ipatumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
0: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, pastor.
1: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of...

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir, Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, Dan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o Vigimax Plus? Yes, sir.
0: Kaibigan
1: Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Servo Dair Nidris, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura kabuok kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo dato Pastor, kay wala na pagpugbato na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul ng may nakayos ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa panan, Diyos ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunod ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o biginak. Tulang kabukas na dahil. Naarang-arang na dahil ko. Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa pag-ibinak. Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamid.
0: Okay.
2: Gusto ko maayong mabutang na kanuniyan itong matarugan.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turin Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na, ganun ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko rin. Wala naman, nandiyan akong gibati. Tungo dahil itong giyong na kung usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Cancel, kumusta man?
1: Wala nang kayo, gusto mo na gawin sa ako ang PM Vector.
0: Okay.
1: Eh, atin pa ba doon? Atin may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo ang hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o bili ko ma, bili ang siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalaka na ako ang paris po to, kay grabe na good, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapanito na ko, bugno, nga singot, nga ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikot ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe yun kasakit, pastor, na, mato na, wako magsaba sa kumbana na, nag-inom ko, vijimak mga dua, pastor, kay, napanghanggat naman siya, matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, na alam mo siya pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili mo ko galihot nga mag-andam, kay, dili yun na kung makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe yun nga kasakit, mato, pag inom na ko, vijimak, na arang-arang man ko, kay, nakautot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sunod po ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gawin?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayon siya.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Iganlin Ramirez diha sa marama, gumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Alam mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Lama rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak nga duha jud ka buo kay
0: nakatlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O nga nang luspad?
1: Oo, pwede para, murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang bijiwak nga duha ka buo kay plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya pastor nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo. Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya mata yun og admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya nagkalibang kong ganang dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inong ko ni Bibi itong Diding ma, baya ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Gino, karong buntag, ang tutang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Gino, oh. Nauyan ng taro, sir, gahit akong kilid.
1: Gahit mong kilid.
0: Ayun, mama, ganyan, alang naghahad ay dugo ba? Mau tinggalin sa nakagahit sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kisaron, hindi na lang yung abso sa hospital.
1: So,
0: hospital na lang yung takto kayo dagahan na didugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: At lor akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi ka na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter, nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, niya. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Diretso to, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede ko ng ikot, pangkating karula. Niya, ako sa lang kung Bikima, pwede ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero pwede ko siya, o Pastor, wag, ilang kapatang kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Tibok natong kalagong espiritu. O sa tibok natong

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor. Talakaw siya.
0: Oga, mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. Dijimaksigid ang nasauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio din, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anlio. Nga karon ni kupos-kupos na din, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginay sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: O, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Salamat Pastor sa Gio, okay, nakatindog na siya, pinaayos siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na-stroke po siya Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Oh. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Lian,
1: taga Asa?
0: Lurugan, Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: sa Dipaliog.
1: Harold, nakakita niya ba, sir, sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, i-garage naman ang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka ba nabali?
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh. Gulungin ka ba, sir? Doon niyo mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko sa Inday, yun yan, yun yung silang barama, wala may power dito sa Indahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong ba sir, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba, dito sa Agtan, wala na ba yun, katukos ako na, mawag ni palit ko BG Max sir, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni katulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya pasal mo. Palit ako gutro wala kaya kung pamilya rin. Akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ron, ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Ito ang dibate. Kaya nangungulo sa iyang kiting o iyang lukulukunan.
0: Mo ba? Salamat kaya sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pasal mo na almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung minom kong kape. Kibili mo na sa doktor. Ano? Ditalagyan kasi Ginoo ba? One time. Wala rin magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: kaibigan Diding Bakalso.
1: Nalipay yung kanda ko, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan sa istorya ani, ang bana ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Digimax yung ang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyan to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio di Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, sakit atiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di tumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
1: Gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko po na ko, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor. Talakaw siya.
0: Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. Dijimaksigid ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Dijimaks na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang gid. Ni Alibir gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Na gini sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Yes, akin sa dipalo yung kugtagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba pang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurap.
0: Egan Lord, loud and clear ka.
2: Kasi ito ang quick service, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya pagkakarnawag ko, bilang ako katindong.
0: Bawa ba?
2: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Maamay sakit din sa Miguel Karong Pastor. Kaya nagsakit, anak din karong na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na Pastor, mo ko nagikuan sa TV kay Pastor, minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ka sa center Pastor, yon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa ni tabo igana?
2: Unya, pagkatuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka Pastor akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay akong ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras, sige ko balik-balik ug pamilya. Ako ang hihilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko so nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
2: O ako ang anak Pastor, si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni palaboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagit na yung ma-admit ng kulod sa salig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya ko na ko, doha ko ipainom sa iya. Kaluwi sa Ginoo Pastor, wala na din siya na-admit, maain na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
2: Salamat kay Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo nga maong tambal.
0: Amen.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ito, si Kajit, pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Kajit, ang nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, pastor. Nag-anag sakit, anak din karong nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Ya akong nilakan kana kanilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka to, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian, gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, di wanan ko gripiral na i-admit siya kay mubo yung flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit yung kulod sa alig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala direct balay, iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya Bigimax, di double niya po na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, i-garage sa manang Inday yan ang Digimax ba? Huwag ko ka balibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kayo, gulungin ka pa sir. Gawin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli yung silag maramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa sir, mukrus din sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, katungo sa una, mawag ni palit ko Big Max sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw ka, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa Big Max.
1: Salamat kay Pastor. Mapalit ako gusto nga na. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sinay sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Ito ang mag-ibate. Kaya nangungungul sa iyang kiting o iyang magara. Ang sarangan ng iyang mukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung inom kong kape. Kinili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo, Pastor. One time. Wala ka magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Magtestimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng piyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, paliyoga.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas, mungod to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan, bigimak, then gipapahulay, kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yangtiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor yung sugar, namin naman kaya yung sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang Yangtiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong kambal. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiel. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng Yangtiel.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yangtiel, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: Igan Indam eh.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na to store? Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diay? Yung trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka pag anang gabi ini painom na ko sa og duha ka buok. Ya pagabuntag unsa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya tataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Sa Lipaleon.
1: Turin Lembore.
0: Okay, taga sa Kaigan.
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag-simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako po itong sulayan na ganun ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo dahil itong giyong na kung usalan yun ka po kapsura sa Bidimax. So magpasalamat ko na ang Bidimax po ay nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ituan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo big pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pwede kong ikot pang ikating karula. Ato sa akong OBG, Mac. Pwede ko siya ang Igan Vigian.
0: Oo.
1: Ah, pero pwede ko siya, Pastor, wala gilang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kung ano, Pastor? Gagabuok?
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayos, Pastor.
0: Salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igandiring ni Pastor Dan.
1: Yes, igandiring o si Ato igandiring.
0: Asong mama igandang, yung guiter bito sa liog. Kaya
1: oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, ikupos-kupos na.
1: Ikupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isotilya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muana lagi ko diyan Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Sibiling man si ni sa purok mas balin siya ko sa Sardade. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamo doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Ibigan. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pala ko sa akong auntie. Unsa, gipa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa inom na niya Big Jimas o ganang aroma. Gipa ko niya. Haplas. Ngayon talagay sa Ginoo. Karon kayo nang nilaan na po nandiyo sila. Birthday po niya. Nagsintaan niya sa kanyang ukan. Ngayon sa Ginoo. Maayon nagigaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay pagkalibang kong dalhan kong ba?
1: Oo.
0: Kaya, ito inong ko ni Bibi at kong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo rin sa Gino, karo buntag at tulang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo rin sa Gino, naulian ng ang tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama ni Diding, alam, dalhan kay Diding ma. No, tinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay.
1: So,
0: sa... Hospital na lang yung tapo kay dalawa na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Duwa ka-adlaw akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kalulisan din mo.
1: Nay, ako usabo, Nay. Duwa ka-adlaw kang maglibang kang nai dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Ito
1: oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay, lalay.

0: Diling man tisilya ni sa purok na balinsa ko sa Sardan. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bigimax. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bigimax o kanang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsaysintaan niya sa Pagkatar. Kaloy sa Ginoo, maayo na ligayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, Kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, Kibawi. Okay, salamat.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merly na Domino. May buntag igan unsa may atong
1: kanang magtestimony ko pastor sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man. Noon sa.
1: Kanto pastor kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagdumis doktor pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor niyang sugar, namura man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-lipsin pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinag nang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato pastor nga, natisting niya nagpalit din ko ni igan chopi. Nagpalit ko ni Maratabok pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin pastor, nawala tong buho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang limaragyod yung nakaayos sa iyang tiin, pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: yan indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatabilan na gidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos niya sakit?
0: Oo. Ya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Ya, maura ito ang gatabilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila na ka silya yan napalit. Karoon kay wala niya, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka.

0: maayong buntag mga igan, mga igala, mga sungindig paminaw. Sa ngalan sa Tibuok Pwersa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Mag-ubano ba na sadta mga igan ko, kinisi Pastor Nick Ubante.
1: O kinisi Pastor Tim Langgahin.
0: Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Maulan, matulog.

0: Ugnaw na buntag kanatong tanan mga igan ko. Kumusta diya? Mayo og maayo buntag Kuya Pastor Tim Langgahid.
1: Maayo buntag usab kanimo diya Kuya Pastor Nick Ubanti. Medyo nalita gamay Pastor Nick tungod kay burnout ni Deris Valencia. No? O gato pang gesikaso ang atong mga himan diri. Salamat kay nakasulod na ta pasunik, no? O nagagamit ang ta o generator karon para mapakailap o ma-adto kinis kahanginan ng atong programa karon. Salamat, salamat sa Ginoo pasunik, no?
0: Tinood ka na, Pastor Tim, o dili mapunggan ang atong pagsibya karon sa kahanginan. Kumusta mo mga igan ko? Ako sa atong naandan, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. O ga, salamat. Taga na kaayong nag-hook up sa ato, Pastor Tim. O sa mga 40 kapin ka istasyonan na kung asa madunggan kining atong programa. Morning, morning dia sa 102.5 o 102.7 Boss FM sa Kilikili, 100.7 JC FM dia sa Bugka, 89.1 Metro FM Trento, 102.3 Metro FM sa Rosario, DXMZ 90.7 Yellow Line FM sa Pangantukan, 98.1 Barangay Radio Bislig City, 97.9 Power Radio, good morning. 94.9 DXDD diya sa Radyo Kaibigan Lagindingan. Mahimong tag-usap diya sa 101.1 Barangay Radio Gipos, Sambuanga del Sur. Hukap na sadta sa 97.1 Marihatag, Surigao del Sur, Pastor Tim.
1: Kapos kita karon na mga ikalam kaibigan diya sa 104.0 diya sa Waolana del Sur. Oga may buntag diya sa 89.3 ang Radyo Ko Kalilangan diri sa Bukidnon. Kapos kita karon sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Good morning usab diya sa 100.5 Chel FM Kabanglasan, connected kita diya. Usabo kap kita diya sa 102.9 FM Kagwait, connected kita diya karon, no? May butag usab diya sa 104.9 Real Beat Radio Hingog City. May butag sa itong mga kaibigan diya sa Hingog City, no? O salamat, salamat sa uban na itong may stasyonan pasunik. 98.6 Now connected ni Takaron dia sa DXMM Radyo Kalamba. May buntag sa atong mga higala, mga kaigsunan.
0: Plus FM San Francisco, Agusan del Sur, may buntag. Big FM, hookup na punta. 90.1 Infinite Radio dia sa Tandag, 96.5 Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. Diya sa Bayugan City, maayong buntag, 93.3, 95.1 Freedom Radio sa Iligan, 94.1 Radio Camayo, Llanga, Surigao del Sur. Og kang Pastor Eli Tinaco diya sa Big Light Radio. Maayong buntag usab diya og sa tanang mga kaibigan nato. Live punta sa atong Facebook Live. Ubay-ubay na, Pastor Tim ang nag-join sa ato sa Facebook Live. Maayong buntag kaninyong tanan diya.
1: For me, ginigaw na si Griselda Daugrum sa atong Facebook Live, Pasunik. Pag-abri pala nato sa atong Facebook, makita na nato si Griselda Daugrum. Ubay-ubay na, tinood ka na, Pasunik, ang nag-join ka nato karon. Bisa pa man sa atong mga texter, mga sugintik paminaw. Atong numero diya sa atong text, sa atong hatag ka mo sa inyong mga pagtimbaya. Atong numero 0936-836-9659. Usbon ako, 0936-836-9659. pwede na mo makatapos.

0: Mahimutag sa tanan ato mga sukintig paminaw sa ato mga kaibigan, mahimutag, mahimuntag. Oga, akong mga pagtimbaya usap diya sa ato mga higala, sa ato mga kaibigan diya sa Malaybalay City, no, diya sa Kasisang, sa Landing, mahimuntag sa ato mga sukintig paminaw. Oga, kang paso Jewel Guko sa ato nga Federation President sa atong kaibigan diya sa Malaybalay, may buntag diya paso Jewel Goku. Usap diya kang Yutemio, Igan Yutemio Las Cunha diya sa Kalasungay Malaybalay, may buntag kanimo diya Igan, bansay mong kapikas. Usap kang Igan Bernard Malaubang, Igan Joy, may buntag kaninyo diya, no? Samtang nag-preparar ka mo, salamat sa paghatag og gigayon sa pagpaminaw ninyo atong programa. Usab kang Jewel o kang Anga Panga diya sa Peace 5 Malaybalay City. Mahimbutag ka ninyo diya, no? So kinti paminaw.
1: Basta atong oras, mga igan, 24 minuto milabay ang alas 4 sa sayong kabuntagon. Tangi-atangi ang mga pulong na itong pag-aiskutan. Adlaw nga Webes, mga igan ko. Pitsa 23, bulan sa Hulyo. Katapusan na, Pastor T.
0: Hapit na gid ang gusto, Pastor Nick.
1: Akong gitimbaya ang mga naga-birthday karong bulana. Hapit na birthday sa akong ugangan, Pastor Tim, mo Lago, Misa, Panay Island.
0: Tapos, napay panahon. Di malaman nakalakalaka pa. Nagalagaw
1: dito. Akong gitimbaya, akong ugangan na Mr. Mario Untanillas. Happy birthday, matay. Dagang pang mga katuigan ang ihatag sa Ginoo. Huwag maayong panlawas ang ihatag kanimo. Kang Nanay Norma, maayong buntag. Huwag sa tibuok pamilya.
0: Lady, happy birthday sa among kapitan diya sa Barangay Uno sa Malaybalay City. Happy birthday, Kapitan Lindel Bilderol diya sa Barangay Uno, Malaybalay City. Oga, salamat kayo sa itong mga texter na ipadangat diri. May butag, mga Pastor Tay, Pastor Nick. Bilasco family, walay hunong pagpaminaw sa pinagpalang musika o sa mga pulong sa Dios, bisan pa sa pagtayog sa kalibutan sama sa linog ug bagyo diri minaminaw sa radyo ng Maas ng Masa Maasim Sarangani Province. Oh. Mahimbutag sa ato mga tigpaminawan diha sa Sarangani, no, labi na diha sa Masa Maasim, no? Diya sa Sarangani. Daga, ubay-ubay ato mga listener diya, Pastor.
1: Lagantang mga listener diya sa Maasim, Sarangani. Francisco Yanong, good morning. Salamat na nakamatapakita aron maminaw

nag-text ng sub kanato diri. Good morning, Pastor Tim, Pastor Nick. Salamat sa atong Ginoo kay niya na po tagi pamata. Napot. Aron makapaminaw na sub karon sa iyang pulong na inyong ishare. Amping mo always. Junalin Layawon, may buntag kanimang igan Junalin. Usap sa ato mga pagtimbaya, diya sa ato mga kaibigan, diya sa Hinguog City. Mahimbuta kang Igan Lisa Sabas, ang atong in-charge diya sa atong kaibigan center sa Hinguog City. Mahimbuta kang Igan Riabel Estrada, kang J-Lord Rosalinda. Mahimbuta diya kaninyo sa taga Hinguog. Usap kang Kuya Pulo, mahimbuta diya Kuya Pulo. O kang Bishop G.C. Guzmana, o sa iyang pikas, kang Pastora Miriam. Mahayong buntag diya, Bishop G.C. Guzmana.

0: Bukang Liwayway by Orlando Nuevo. Salamat sa ito mga tekster nga may padangat karon sa ilang mga pagtimbaya. Good morning kaninyo Pastor Tim, Pastor Nick. Pasalamat ko sa Ginoo sa 35 katuig nga gihatag sa akong anak. Wow. Igan Jureline Pinatawan.
1: Birthday na.
0: Karon birthday niya.
1: Wow.
0: Wow, happy birthday Jureline Pinatawan, anak ni Riabel Estrada, no? Minyo na ni siya. Salamat, salamat. Dugang pa nga mga katuigan. O mayong panglawas. Grasya panalangin. Yatag sa Ginoo diya kang Igan Jureline Pinatawan.
1: Atong oras mga igan, 17 minuto milabay ang alas 5 sa siyong kabuntagon. Bakod na. Uban na na sa padulong sa eskwilaan, padulong sa trabaho. Amping-amping ang mga nagabiyahe, perting danluga sa dalan kay ulan yun atong panahon. Kay naanapod low pressure mga kaigsunan.

0: Kanta sa Ginaudil, ilisod magpasaylo. Nanay Sally. Grabe ni Nanay Sally. Eh, munta ka ni Muda, Nay.
1: Nay Sally, good morning diya.
0: Nanay Sally.
1: Grabe gid na si Nanay Sally. Huwag gid na ipuha sa pagpaminaw sa pinagpalang musika.
0: No? Atong gitimbaya si Nanay Bibi Mupas diya sa Bislig.

0: Nanayhin niya, askun niya, punya, no? Diya sa damilag, mahimbuntag kanimo
1: natang announcement dire from Kalilangan. Nag-text si Igan Marites sa mong coordinator of collective federation. Palihog lang mga coordinator collector sa kaibigan sa Kalilangan chapter na ay meeting karong August 2 ang binyo ani sa Barangay West Covered Court alauna sa hapon from Igan Marites. Murag adlaw ni na Domingo pasok din. Gusto. So mga kaibigan nato diha sa Kalilangan. La na ko notebook. Uy, Pastor Tim. Wala na ko notebook. Text ba ni sa imo?
0: Agosto pa. Agosto pa nahatdan nag notebook.
1: Padala na lang nimo i-gcash na lang nimo ni Jesus. Pastor Tim, la na ko notebook, la ko budget. Uy, full pen. Okay naman notebook, Pastor Tim.
0: Ha?
1: Mga tag 20?
0: Yes. Depende.
1: Padalan lang ni 30, Pastor Tim. Bisitaho na ito ni, kay tanaw na mo imong mga gisulatan di ha.
0: Mayong pagpaminaw diya kang Igan Kuya Lujin Dutosmi diya sa Kaol Malibalay. Mahimbutag kanimo diya Igan Kuya Lujin Dutosmi.
1: Morning diya kang paring Bimbot Astilio.
0: Uy.
1: Ingon niya dari Pasibia ng mag-meeting ang opisyali sa kaibigan sa pangantukan karong Sabado. Pitsa 25 July at bang sa Katoliko Church pangantukan.
2: Salamat,
1: from Igan Bimbot Astilio. Mga taga pangantukan, no, naapod meeting sila sa pitsa 25.
2: At ako ay
1: July 25, Sabado ni. Sa oras ni Igan Bimbot.
2: Salamat.
1: Bang sa Katoliko Church pangantukan di ang meeting.
0: Ato di kitibaya pasunik si Pastor Niryu Alisada. Ang atong migo.
1: Murag makikita Pris. Na unya ba.
0: Ay, unyang gabi dito sa Roadhouse.
1: Diba
0: o kang Pastor Balukan. For good na siya, Pastor Nick. Di na

0: balukan uban sa imong pamilya.
1: Salamat Jesus at ako'y inibig mo.
2: Ting dagan ang mensahe sa Facebook Pastor Tim. Dagan gyud. Maimbutag kanin yung tanan niya. Rio Kiara, Beverly Balaba, Evelinda Mendoza. Wow. Daisy Pito, Evelyn Roson. Gusto mo, Lupis Amin. No, napanalanginan ko sa pulong sa Diyos. Ganor Sudaria, Tata Villamor.
1: Muli mong ginising ang naghihimbing.
0: Doon ay minsahe din ni Kwan Pasunek ni Paustino Panti. Good morning, Pasunek, Pasutim. Ugbulahan ang tanang naminaw og kinabuhi, gikinabuhi ang buhing kulong sa Diyos.
2: Amen.
0: Wow. Ayon butag dia, kang Lord na ikas, Noni Pinardadap, Rosalinda, Rosalina Panti. No, may butag, may butag.
2: Alas, yes, di ay.
0: Mapapagpalang umaga ni Will Santino. Uy, uy. Kuya Bishop, Noel Santino, may buntag.
2: Guwapong kuya nato ni, ikan sa sige.

0: basta-basta.
1: Napoy nag-join sa itong Facebook Live, Pasunik. Good morning, Kuya Pastor Jewel Guko.
0: Uy! Nakamata, nakamata. Nireply si Igan Bimbot sa Pangantukan ang meeting nila alas 10 sa buntag, no? Sa July 25.
1: Baby Hilot, may buntag, watching Cagayan de Oro City, may buntag, Ginan de Maldis. Josephine Kalinawan, shout out Pastor Nick from Cagayan de Oro City. Marimaray Simplis, uy, Simplis de Pastor Nick. Joy Mandig, may buntag, Rosie Simon, Aniwelo Piagan, may buntag, kinihan nag-join sa itong mga Facebook Live. Marcel, Maigan, Lubguban, Dalo Yeyek, Ariel Yeyek, Langlang Ases Kulinta, Sanalin Baray, Bayrairo, Diyosadel, Lintaw, may buntag, diya sa Hinguog City. Montenegro Amelia, salamat sa inyong pagsunod sa itong Facebook Live, pag-join sa ito.

0: ayon buntag diya kang Federation President Ruben Carmelotti sa Dongga sa inyo meeting, no? Praise the Lord, amping muntanan diya. Oy, atong paminawon pila ka testimony sa BG Max Plus Herbal Capsule.
1: Good morning, palayog pa ila ila.
2: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o BG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa BG Max, nakalakaw na siya.
1: Oy, ano man, di makalakaw imong mama?
2: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa BG Max, nakalakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imong mama?
2: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga TN.
1: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
2: 5 ra kabuok, Pastor.
1: 5? Karon nakalakaw na?
2: Karon nakalakaw. Ikaw na siya.
1: Okay, asak dapat sa Hingoog, Igan?
2: Ana, sa Barangay Santiago.
1: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Baliw pa ila, Igan?
3: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
1: Sige, padayon.
3: Salamat kayo sa Hingoog, Pastor. Kaya kung naghubag na ako na dalungan, tulora ka na kapsula akong gamit. Pinto, 15 minutes na, Pastor, lang. Buto, igawas na yung mga baho kayo, mga puga o mga nanang lagi ka sa Dulungan.
1: So karon okay na siya karon.
3: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang pan at kung pagpamatis sa kong dulungan, wala na tong gulungol o sakit.
1: Gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
3: Tungkol lang ka, kapsula, Pastor, akong gipatulo sa dulungan o guan ka din yung nawala na ang kanang gulungol.
1: Okay.
3: Gulungol o gubag sa akong dulungan.
1: Okay. Salamat kay Gan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.

0: Salamat, salamat sa BG Max Plus Herbal Capsule. Mga igan ko, mao kini ang main sponsor sa atong programa. Og mapalit kini sa mga tindahan na kung asa gin na Sibya diri sa Kahanginan, mga igan ko.
1: Namilit na ta pasunik, mga kaibig oras. Maimbuntag ko sabi ay akong pinalanggang asawa sa akong pagtimbaya. Maimbuntag. Kang inday pinalanggahid. I love you.
0: O of course, mga igan ko, no? Paspas kaya itong oras. Again, amping-amping tangtanan, mga igan, no? Makita nato mga igan ko na medyo ang panahon nato dili kaayo klaro apan ang Ginoo magauban magapanalangin natong tanan akong pagtimbaya po diya sa akong palanggang asawa, no? Mami Lea, I love you. Morning dia Kang Tay Pijo, Igan Merli, may buntag sa Buktay family. Salamat, salamat din. Pastora Merna Garciano, Monito Navarro, Igan Lisa Sabas, Jerry Rodino.
1: Alang sa itong pagtapos, dagang-dagang salamat mga igalang makaigsunan at mga sukinti paminaw. Salamat sa panahon ni Gayon ngayong gihatag ni Google aron sa pagpaminaw ni atong programa sa pinagpalang musika. Salamat ug maimbutak ang

0: Manamilitas ang ngalan sa Tibok Persa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dan Danggalio. Dagang salamat sa pag-iuban ka namo. Sulod siya ka oras o tunga sa kanginan. Manamilit kita, Pastor Tim, kini si Pastor Nico Bante.
1: O kini si Pastor Tim Langgay.
0: Padayon kita na mahimuot, mahimaya ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Aron mahimo kitang malampuson, malipayon sa atong mga kinabuhi, mga igan ko. O God be the glory, hangtod sa sunod na igayon. Dagang salamat, dalaygo ng Diyos.

0: galit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako guys. Sakit kayo.
1: Oo.
0: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwarto niya. Nangirado man po itong akong apo kayo. Mag-inis. Ay na, o dali anak. Abri kay sakit di ka. Ay di na ako mukaantin mo. Kaya lahat na ako pato ba. Nangurug na ako sa kasakit. Nga, na, abri anak. Kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita nang kuan ka nang aroma gani.
1: Oo.
0: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dugan na ako. Likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O niya, naningot na ako. Nagkakain, singot na ako. Naggawas. May na ako salamat, Ginoo. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma. Nga, kinalang yung palita sa aroma. Nga, atras, pinagpalan. Atras, gani, kay, adunag yun, panalangin, ane, ikan ka, Ginoo.
1: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
0: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
1: Salamat na, salamat kay Naya, salamat kay Gaayo.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samad, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
1: Yes, may buntag palayog pa rin lauga, taga-asa.
5: It's the Livy Maria, it's the Dumagog Pagadian City. Pastor?
1: Taga-Pagadian, Osaka Security Guard.
5: Oh, Pastor.
1: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
5: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay dakuog na himo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil, dakong pasmo ni sa kusog.
1: Okay. Niya
5: sa nining yaging bulan, gikan atong tuig, halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang.
1: Oh.
5: Unya, sa dihang nakit na dungog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalitulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula ang akong natumar.
1: Oh.
5: Pero naanay alibyo, Pastor.
1: Naanay alibyo.
5: Salamat sa Ginoo. So, kaayo nga, ipralangin na ng imong tambal, Pastor. Naayo gid ang akong ibati sulod sa dusi katuig na akong inantos.
1: Okay. Kanang imong punto nga, mawala-wala na ang sakit.
5: Nawala na gid, Pastor.
1: Nawala na gid.
5: Mayon na ang akong paglakaw. Mao nga na-prove gid na ako, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gid kaayo, ipralangin na gid sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat, salamat gid kaayo.

0: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
1: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.

0: Dalay ko ng Diyos, higala kumusta o gamaayong buntag kanyang tanan. Adlaw nga Huwebes karon o gapit sa 22 o 23 sa bulan sa Hulyo 2026. Welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang ha plus. Sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan o bandubanta, ang tudalasay sa itong sayron, kinibibila ka mabalita tungkol na ito sa produkto ng Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Bagay pa lang atong adungog ang programang pinagpalang musika, usa kamang danong programa, ato nakauban si kapatid na kaibigan na Pastor Nico Bante. Og musab si kaibigan na kapatid kagawad Pastor Tim Langgahid. Nga halos matag adlang Huwebes, gawas kong naaslay lakaw, makigaswap sila sa itong schedule. Pero ang ilang regular schedule igsoon matag Huwebes, busa ayag imo katingala ko nga dili ko makatingog. E ba manggod mo chat nako, Pastor kinsay nag live karon? Wa lagi ka. Asbon ko basta adlang Huwebes may regular program ang nag onboard anas lang ni Pastor Nick og Pastor Tim. O kung adlaw nga Lunes, si Pastor Richard may regular ga onboard sa atong programa Pinagpala Musika. Among programa tud gihapon kanato sa produkto nga Vegemax Plus. Ang pinagpalang kapsula gibuhat gikan sa 25 ka matanom o kinigi panalanginan sa Dios o ga. Tungod sa panalangin sa Dios igsoon bisan usa lamang kini ka simpleng mengo nato nga simpleng mengo nato nga food supplement apan nahimo kining tambal sa kadaghanan mga kisunan, mga kaibigan. Atong effects ani dito makita atong effects ani din eh. Asman ko, adlong Huwebes karo mga kaibigan, mga kisunan. Welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines. Oga, nalatay buha itong gamay ng technical adjustment. I mean, atropita itong effects din mga kisunan. Kailan ko makita. Ato na paminaw kina usa ka testimony sa pagpasalamat sa Dios kanayo o man migamit sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Ani among nga testimony ka ibigan. Kinsa ni palayog og tagaasa?
1: Sige na ho sa adunin, tagaakanda yung gulorito, agusan din, sir. Kagumanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma, amo kong di kuan, amo kong di pa inom og Vegemax, o niya, ibalibara man siya og doktor diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibara na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong, kay ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya, kay nakuma man siya, pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, mao niya, amo di tuslok-tuslok, di naman di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, o ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba, kung Vegemax, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba, niya, pagkakadlaon, pastor, naging hukling-huk siya, kay kalibangon ko, no, niya, nakalibang, nagihugasan sa akong manghod, na banan niya, dihugasan siya kahit nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag huwag niya naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangagtumi dito, kay silinga naman namo, nagagtumi dito, nagsitam. Amo siya, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dayon siya, pagkaon.
0: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluoy sa Diyos, pastor, dubay ra siya naayo.
2: Ayo siya ka, Vegemax ni.
3: Yes, dubay ra kami, tibok pamilya. Gawas ako, pati ako, mama.
2: Nung naingon ko kanina nga, ang Vegemax ang ayo sa talungan sa iyong anak. Sinita po.
3: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang kanang inahan ka nga, di ka kapalong magpaligo pa, nagmahadlok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos lihon din ako mama nga, advisan ko niya nga, butangan lagi, Vegemax, ikapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan, ibubuan na mo isa, din mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga, tubig nga mura siya gana, kay hilo pa. Oh, mura pa, ikas, is, kato, mga taon-taon po ito, kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, wala gito, Vegemax, sara gito kabukbuan. Iurot gini na akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iyawas pa galing uban.
2: Hmm. Kausa lang yung uban?
3: Oo, kausa lang.
2: Sa kaikwan, uban
3: na. Oo, akong uban na dahil tuod. Ganing. Mawiya punto niya. Nailika mo siya sa kuwanga. Nag-ihilagi daw ko siya o dugo.
2: Ganos na lang?
3: Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpalit ko ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuwan daw ko nun, sakit daw ko nun kay panghidin. Nakaihi daw ko nun din siya tibugol. Na, dugo naman ito. Then, pagkakuha na dahil yun, sagunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, masige pa rin. Sige pa siya, ihi-ihi na lang yun daw ko, pero lami na daw sa paminaw.
2: Hindi na, ano, wala kayo
3: po dito ba? Wala na.

0: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
1: Sir, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
0: Okay.
1: Dugin ako nga kanaang tigpamina ako niya. Apil lagi ko sa grupo sa kaibigan, pito na gatuin kapin.
0: Salamat kay Gayo.
1: Doon ako ipabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarod siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor, sulod sa Luha Kasimana. Tapos ako siyang gipainom mag-Biggie Mags Pastor. Takahurot lang naka-inom siya o ibalik. Usa kasi ba na pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya pastor.
0: Uy, pinay ang edad igan? Pinay ang edad?
1: 63 ang iyang edad.
0: 63. So sa duwa kasimana, gipainom ni mag VG Max buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
1: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magayon sa GPA pastor.
0: Ay salamat igayo. Salamat kay igan na.
2: Siya ang Diyos! Ang tubag sa tanang butang

0: Yes, Igan.
1: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
0: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas, may boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daming haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.

0: Nganong katakian ka man?
1: Sakit kayo hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema lo. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh. Ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: Siyaan Diyos! Ang tubag sa tanang butang. Amen!
4: At ang oras mga kaibigan, 52 minutos makalipas alas 5, subukin nato nga dita magkabalita karon at ay gamay naula ang taog filing magkisunan sa atong kaimanan kay ato man ikapon gipa tanaw sa atong technician. And news man ko, adlaw nga Hoybis karon o gapit sa 23 na. Ani paspas mo dagat mga adlaw, mga kaibigan ko. Oga, salamat sa Dios tungod kay matag adlaw nga yang gyatag kanato mga kaibigan magigsunan. Atong gimasinati ang grasya o gugma sa Ginoo. Og luyo sa lalaing mga hagit sa kinabuhi. Salamat sa Dios kay sa gihapon na siya tong kauban. O kanuna itong inasulti sa makaya ang tanan kang Diyos, anaman. Kanigson, atong dungog ang balaang pulong sa Diyos, lima kang punto igsoon nga gipabot ka ni kanato. O kapagkataom sa minsay. O ako na inaot igsoon nga ang mga minsay gikan sa Diyos nga atong dungog ganiya. Di lamang matod pa no, sa mga paghagit ganiya, mga pagdasig ka nato, di lamang igo sa pagpaminaw o pagkasay kung dili apilusab ang pagtuman o ang pagkinabuhi niini. Og ako mapasalamaton sa tanan gauban kanato matagbuntag regardless kung kinsa ginagamit sa Dios sa pagtingog dinhi. Lipay kay ko. Akong gi-share ganiya igsoon ang maong Facebook live ni Cubante. Nga account ang gigamit ganiya. O gison sab kahapon mga itadispinsa, duwa kaadlaw nga ang atong Facebook live. Gani ako nalang pong ipang delete igsoon tungod kay bisan tuod nga naka-down na, off na ang akong music. Sama niyo, wala akong music. Pero kahapon, bisan naka-down na akong music, magtinguro gihapon. Di igit siya, bisag pahinayin, di igit mo hinay, bisag i-off ni mo na ang music, i-down na ni mo ang volume niya. Nara gihapon. Pero sa atong apps nga asa di agid nag-hook up atong registrations, okay gyud kayo sa mga FM station na hook up kanato. Okay tong audio kahapon, kaso lang sa atong Facebook live. Pero ma-disturb lagi ta kay manawag manggod ang atong mga followers. Kung naay gamay problema, mao na nga ma-disturb ta gamay, so moto kahapon gyud taw na ato gitong gipakita pamagi unta. Ni ano na itong technician din higikan sa 98.5 pero wagi na ito tumakita ga remedy kapon. O gahuman sa programa mao ang pag plus sa niya pag-ayo. So ayaw mo kating alam mga followers nato sa mga Facebook live nga delete may itong audio, so ako atong gidelete kay lain man kay paminaw ning soon nga ang akong tingog ug ang music maura ka kusog. Duha na gid kabuntag mga kaibigan makigsuonan. Salamat ni ay sa tanan gapadala og mga mensahe nga ni kanato. Kini man mga mensahe gipaabot kanato ning soon para kanako. Is an encouragement kanamo nga masayran nga naminaw mo sa programang Pinagpala Musika. Og malipay pugko kung naay mga kaibigan nato, mga lideres, labi at sa mga board of trustee usab papabutong mensahe nga ni kanato. Kay at least no ato mabaw anig soon nga kanang paminaw So, ato mga listeners, Federation Officers, di magsuta ng adlaw magkapaminaw, pero at least most of the time magkapaminaw sa anong program Pinagpala Musika. Kaya importante kayo, labigid sa ato mga coordinators o ato mga Federation Officers. Kay usay di ataga pabot ato mga announcement. Sa Board of Trustees siguro, basic time will come. Di na pod ko mag-message sa group chat, sa radio na lang ko'y paagi para bawaan na to kung paminaw gihapo itong Board of Trustees. Erickson, malipay kami, subusa, pabot mo og minsay, panagsa. Ato messenger, di ba kasi numero nga 09-2771-12112. Saya to balita di ato mapabot Erickson. Kini balita ba unta gyud nga ato ipabot karo Erickson, grabe. Karong panahon Erickson di nagita to ma anticipate ba mga posibleng pagkitabo. Yeah. Kahapon Erickson, tungod lang sa ingon panato kanang murag panaglalis tungod sa dalan lang ha. Na di asay Erickson. Nagipusil patay. Mao ning sa mga headlines din sa Valencia, Erickson nga road rage misangpot sa pagpamusil patay sa usa ka delivery worker. Diya nitabo sa Vintar ning dagbayan sa Valencia. Usa ni sa mga headlines mga kaibigan ato tay paabot. Pero ato ning Siren Erickson pwede ra ginako ni paabot kini pipila ka mga balita. Wala. Awa po tayo kung oras Erickson, pero usag ni siya sa nagunang balita karon din ni kahapon. Muna nga amping ta, ay kumpiyansa po. Gani, kung pwede magpugong, kayo takabalo po tungkin sa mga tao nga atong mabadlungan o makaistorya. Huwag na akong nasulti kinsa kung anak basta mag-drive. Pag na ay medyo nakaikasaway sa kaubang kabiyay, ayagid pangabli og bintana o yatutukan ni mo man ni mo ma-overtikan ang maong imong gisakyan. Ay mong murag agrabyado ka sa usa ka driver o sa kasakyanan. Kaya wasu bukas ka sa imong bintana tapos mututok ka sa maong driver o yan mututok sa nimo. Diyag usay mag-init ang ulo. Maong amping-amping mga igan, amping-amping tatanan. Oga, sa atong panahon po karon Erickson, dagang kay mga patay kay tabo. Looy kay ba? Dagang mga patay. Natibawan Erickson, usa ka bata, gikuha. Uy, gikulata. May kayo wargi mo sa intawon, pero grabe loon ng hospital ng taon usa ka bata. Huwag na po gilay nakita Erickson, nga murag namatay po to. Classmate na po niya Erickson, ang murag gikulata sa classmate ba to, schoolmate. So karon Erickson, murag grabe ang mga pakitabo Erickson, nga murag di na kayo normal. Ambot nga no. Naikaplagan itong tiguang. Nga gipatay po, no? Asulod sa iyang balay. Pati atong balita kahapon. Napod din ni Erickson, no? Personal na grudge motibo sa pagpanunggap patay sa Malungon sa Rangani Province. So, atong mga balita din ni halos Erickson mga patay ni. Ang gaso mo. Ang gaso mo. Mga igan, ang atong programa atong ganap to sa produkto ng Vegemax Plus sa Pinagpalang Kapsula. Nakubiyay unya to Davao via Aracan. O subon ko, nakubiyay actually right after this, agi ko diya diniko sa Quezon ng Gihapon, overview, kaya natapitan diya sa Kipulot, then Erickson to Aracan, oga din to Davao City. Ato timo itong atong sakinan, duwa kasi kaya natutuwa sa Davao sa siyap, kato atong dakong van, kay maglisod lagi kong libot kung wala itong van, ikadwa itong atong sarik sipot na sakyan kung maglibot ko usahay. So, importante kong lakaw, napog kay meeting pagka Saturday. Importante po nga akong tambungan karong Saturday diya sa Davao City. So, magkapauli ko, Saturday na sa gabi din eh. Pero sa gihapon Erickson, bit-bit sa mga kaimanan, para bisag asa ta magkaprograma, gihapon ta ogma og sa adlaw nga Biyernes og adlaw ng Sabado mga kaibigan ko. Mission mo wala buhata. Boy Erickson, sa ngalan sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asak na madungog. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa Pinagpalang Kapsula Erickson nga atong gila halos all in one. Ang inyong padayong paggamit sa itong produkto, makatabang sa panglawas o makatabang sa itong radio program lagi ang programang Pinagpalang Musika. Nasalamat yung mga igan. Ako kini si Pastor Dan Dangalio, temporaryong manamili itong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Diyos, amping tama kaibigan. Labi na karong panahon nga magsigig ulan. Dalaygon ang Diyos. To God be the glory.

0: Yes, akin sa Nipaliyog ug Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste.

0: sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apan unsaon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
7: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: May good news!
10: Hello, oy, unsa koy good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa

0: Retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Na.
6: Happy anniversary, Lolo! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisya.
7: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Na-open din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ikaduhang Timoteo. Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko dani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat han.
0: Di pa.
1: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Nani 8.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing na matahang nyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod na serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Tugmagtak na sa Radyo Kaibigan. Baone at Tone. Alasays, drive-dicing sa bundag. Baga kaigan, mga kagalaan, mga kaparindihan, mga kasiringanan, mga tulibagbag, mga marites. Mga driver nga mga badlungon. Mga poy ragaba. O mga miyembro ng BDA.
5: Darna!
4: Philippine Darna Association.
6: Mahiya naman kayo.
4: Ding ang bato. Magandang umaga po. Welcome na usab sa atong Thursday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sure na gini sunod simana saka na usab ang mga produktong petroleum. Hallelujah. Ang LPA con low pressure area nisod na sa atong Philippine Area of Responsibility kagahapon sa alas 3 sa hapon. Og mahimo kining bagyo, tawagon kining bagyong Quiapo. Quiapo. Kana, dili Quiapo ha. Quiapo. K-I-Y. Quiapo. So, sure na sad ni nga medyo ulan-ulan na sad ag atong panahon. So, ganaman nga nagpuyo o daplig sapa, suba, medyo dili palabig katog. Kaya basi pagmata ninyo, nilutaw na mo. O, kuhan lang yun. Basta magbantay-bantay lang yun. Pag-aksyon, ugsakas, tubig, kinahinay na mo pag-hiklin kay delikado kayo. Daghan kayo ng disgrasya ng mga nangaanod, ka ng mga flash floods. Muna'y kuyaw kayo. So, ka ng mga ligog suba, abi ninyo, ligo-ligo pa mo, kay ulan lang, niya, kapag taon-taon, namos tunga, kalitog, bulog ng tubig, as pagbalik ninyo, pagmata ninyo, wa na. Mga kalags, guburgatorio, kaluyan mo siya. Inanagin na may tabo. So, dili. O gaulan-ulan, dili, baligo, di asapa. Aron ang imong kalag, di mo balhin sa purgatorio. Karon pag-aziun ta ang mga napulo ka. Wa na. Di na matabag barangay. Na, balhin imong birthday dito sa kalag-kalag. So, daghan mo mag-celebrate. Salsas pare nga. Topos pare. Glaba nga nis pare. Glaba po nis pare. Ay, nako po. It's Thursday morning. Medyo madag-umon nga panahon. Gadag-um ba? Paglakaw na kubalay. Ganyan. Gadag-um. Ngit-ngit pa mag actually. Lako kubalay. Plus light pa ko eh. Okay, ngit-ngit kayong gawas. Karon hayag na. Karinyong danan. Ato na po ng i-aereo niya. Aga kini ang impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. Ano bitong? Na mga, there is an interjection, any interjection from the senator judges. Ambot ipasabot sa interjection. Ako lang klaroon ha, usa na to i-air. Ang interjection is a word or praise na ba karon maglaro na imong dila engineer i-pressure cook na. Is a word of praise used to express a spontaneous emotion. But ipasabot unsang imong saluobin, unsay imong damdamin, makapili na damdamin. Una, unsay imong nasa imong kasing-kasing kana.
7: Insyon.
4: Mo na ibot ipasabot sa interjection. Walay labot tong kasing-kasing gugma ha. Wala. Ang boat po ipasabot sa Tagalog. O, damdamin ko, pandamdam. Bahana mo na! These are exclamatory words or phrase used to express sudden emotion, hesitation, or reaction. Kanara, unsay imong reaksyon sa mga bakak na ba? Sa mga pamahayag, kau karon engineer. Objection, Your Honor. Objection sustained. Objection overruled. Anara na siya. Narratives. Hallelujah. Daghang kitang makatunan aning impeachment trial. Ang di lang ko ka-move on ka nang mamakak ka na. Hate you kayo na ko na. Bakakon kayo. Orgaba. Isas pa sa ilo at agino. Ehoy! Kilatan punta mo go Lord. Hallelujah. Hahay! Kaninyong daran. Once again, magandang umaga po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao. Nawa ba? Nawa. Naulahi ka ba?
5: Assalamualaikum!
4: Walaikum wasalam!
5: Mga igsoon!
4: Gimbiagin daw!
5: Gimbiagin daw!
4: Mindanao!
6: Good morning!
4: Yehey!

0: mapipigilan. Once again, magandang umaga po kamo na minaw sa 98.5 Radio Kaibigan. Maudi at Tony. Pag ganindot kayo, eh, mahiya naman kayo, di ba? Ang karon Lunes, State of the Nation, Nation Address atong Presidente, 51,000 ka mga kapulisan ang ipakatag alang sa seguridad sa ipahigayon nga zona sa atong Presidente. Unsa na purgahay ipamahayag, basig wala na yung mga mahiya naman kayo. Mga baga na yun mong daong, anindot eh, dili na mahiya naman kayo. Hoy, mga bagag naong! Hinaot punta. Di ba, kabalong bisaya, ginatong presidente, Ilocano man. So, hinaot punta nga, dili na makadungo ko gamit na word nga, mahiya naman kayo. Ang word na po gamiton, mga bagag naong! Ah, aliluya. Di ba?
1: Mahiya naman kayo.
0: Ah, hinaot punta, hinaot pa na Mr. President, nga nauaw na ni sila. Be, welcome to the Republic of the Philippines.
1: Mahiya naman kayo.
0: Where there are a lot of crocodile.
2: Wala.
0: Ana, naidagan buaya, oy, naidagan. Naidagan, ang tuuna ang buaya, nasa pa. Ang buaya tuuna, nasa kasubaan. Oh, karon ang buaya, nakabarong ang mga buaya.
3: Ang importante para kanako, nga di
0: yung tamamakak. Ay, Jesus! Watatater, on sa to. Onsa to yo?
3: Ang importante para kanako nga di gyuta mamaka.
4: Correct.
0: Bot. Napabatong kuhan do. Hapit na ra bang ang kampanya sa barangay and SK election? Kung ako, ang inyong butaran padaogon, kanang dagat simintohon. Awa, nay dagat. Tracking. Dagom pa lang. Ayuda na. Nindot kay na. Hapit na po ba yan ang pagpangampanya alang sa barangay and SK election? Karong November 2 ba ang barangay and SK election? Doon naman to'y campaign period. Harap ito na harto sa ako.
5: Dali duulan, lisod pangitaon. Oh, problema ni mo, dumagan ko.
0: Di na mao. Napaisa, anak. Napaisa. Makadungog na sa ito mga binutbut, anak. Ay, sas. Ay na. Hallelujah. Nasanay na ka butbut at tumadunggan. Muna, kamong mga banya mo. Ay, nanang. Og ako, muna akong buhat nun. Ay, sas. Sumo na kayo paminahon. Purigaba. Kanabitaong mga banya. Ngayon sakto. Kanang pangampanya nga, makabotra. Kaya ra ipatuman. Dili kay suntok sa buwan. But pasabot, mas matuman pa nga muad to kagbulan kaysa imong mga pinulungan. Excuse me. Giubo na yung tone ko da. Sana engineer, dahang gaba-gaba. Mirisi. But then again, hapit na bang yung kampanya? Oy, kanto mga kapitan nga mga buutan. Jesus. Nasad ning ipilay 101. Hey, 101 nga gabaha. Jesus, gaba. Bila na po yung tagana ni Ron. 50, siguro yung pinakagamay. Basta barangay. Lain man ron. Kaya di naman po mubutar. Mao lagi na. Kisa nagtudlong ang mga awat ni mga Panoy. Kamu ba mga butante? Kay di mo mabubutar o di kadawat. O mo na.
6: Ania! Ang usag at tao!
0: O kada. Isa.
6: Maabot, barangay eleksyon.
0: Isa. Butangan na itong intro. Ladies and gentlemen. Ay, nawala. Ay, wala ah. Nara. Guhan kayo nga busy ni akong atubangan. Dari kay napod siya ginahayo. Laptop skillet niya. Napa. Okay na. Ay nawala na, sayang. May bago na lang itong i-play da. Tanawa, basig mabalik. Kaya imbis kay gupuhan ako pagka-intro. Ay, nako. Ay. Nawala na!
6: Agay!
0: Galangay lang. Ani masikaran ko maniguag to o karon. So, nisakog pasuhan. By the onomil ka mga pulis ang ipakatag. Biyernes pa lang. Dagan ang kapulis ang ipakatag alang sa zona. Karong July 27. Ikalima nga zona sa atong presidente. State of the Nation Address. Unsa na po kay atong unsa ipamahayag? Unsa na po atong madawat nga pamahayag? Mr. President, ayaw na nang mahiya naman kayo. Kay mga baga managnaong itong mga buaya. Mga baga managnaong. Kaya ang gihuwat gud sa tao sa tinuod lang, Mr. President, mga priso. Katong girekomend sa ICI, Investigation Commission for Infrastructure, kadto. Eh, si Sara Discaya ramay among nakuan. Katong uban nga, nahimo naman inong state of the witness. Agoy. Nandakog sa, basta iuli. Pwede lugar na. Bisag nagaw ka, sige ako nang iuli. Ladies and gentlemen, ang kampanya sa umaabot nga barangay and SK election, ang umaabot kapitan, dili na kapitan, major na lang. Atong ipromote. From captain to major. Nga namang imo manangi promote engineer. Oy, from major, unsa man ang major? Major problem sa barangay.
2: Ay.
0: Og molingkod pohon. Oh, kamo mabot nanti ora bumog daw kwarta mo panuway mo.
2: Agay!
0: Ya. Otro po mo mga tambalos-los. Di butar o di kadawa. Ay, katawa niya. Kikinood na. Kinatawa ni mo, mura gadagam. Wala na, di na ko magpailan karon.
2: Agay!
0: O sa mga engineer, buntag pa hugot na. Ladies and gentlemen, ang atong ang pamulong sa atong umaabot nga major sa ato ang barangay, the major problem of our barangay. Barangay, unsa man ni barangay? Peligro umaabot major. Peligro Manigbas Junior. Peligro na ang pangalan, Manigbas pagyod ang apelido.
6: Ania, ang usa ka tao nga magpapili karong umaabot barangay eleksyon.
0: Isip
6: Vice Kapitan. Atong sugaton sa masyam ang pakpak mudagan pagka Vice Kapitan Nonoy Castro.
0: Yeah. Maraming
4: salamat tigpaila.
6: Oh, nanaw na mga politiko.
4: Akong pagyukbo sa tanang gayoko-yoko.
0: Nindot na nindot. Dora.
7: Inyong padag-on karong maabot eleksyon. Akong isaad sa mga katawhan dire nga kanang dagat ako nang espaltuhon.
6: Nabuang na. Wan e barko budagan?
7: Tracking ta. Ato tagmina daw, tracking ta. Sama kay.
6: Sige.
7: Og akong isaad kaninyo, taligsik pa lang ayuda dayon.
6: Sudan. Mahurot ang pondos barangay.
7: Ah, maghuwat pa kag bagyo pareha ra nang basa. Og akong isaad kaninyo mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
0: Siyaw mo!
6: Wala puno barangay na bankrupt!
7: Maghuwat pa magkagmamatay, muhatag na maghihapunta.
6: Sige, imo ng plataforma.
7: Og akong isaad kaninyo, gamayng ubo, lubong diretso.
6: Wala ay mabuyos, barangay, puro patay!
7: Kanya, magsugot ka, mag-pandemic na sa ta.
6: Adili.
7: Mindset ba? Kinahanglan, advance imong mindset.
0: Sakto.
7: O para sa atong mga kabataonan, malikay sa mga illegal nga droga, magpalig ako.
6: Basketball
7: league. Para way-away, way magsinikhanay, way magsinumbagay, ang tanang player, tagsaan ako bula.
6: Maghuot!
7: Tagsa sa silag ring.
6: Sabayan!
7: O ang pinaka-importante na kong buhaton sa akong termino.
6: Yay, importante na ni.
7: Kanang tarong ninyong adalan, ako nang gubon. Huwag ka nang guba ninyong adalan. Asa ko na tarungon.
0: Diba, nindot kayo. Diba? Magandang umaga po sa 98.5 Radio, kaibigan.
8: Hapit naman.
0: Gayod ang eleksyon.
8: Manggawas na po.
0: Ang mga buton.
8: Ng mga tao, ngisihan na.
0: Og lamanon. Nasa kapitan, tagpaybahan din ang hatag. Tagsakalibo. Kaila ko.

0: Kayon.
1: Kini nga kanta, giatod ganiyo sa Mike Digo Kabubuton sa programang Barugana sa 98.5 Radyo Kaibigan. Yay! Magandang umaga po!
2: May palahubog nga kandidato.
1: Yay! Mga

0: Ayaw ka mo kalimot. Karong umabot Nobyembre 2, kalimdi ayaw, ayaw kalimdi.
1: Agoy!
0: Major, dila na kapitan, major na. Major Peligro Manigbas Jr., the major problem of your barangay.

0: sunod nimong dagan.
1: Wala na ni hashtag mo, butar yan. Ni hashtag na otro po mo mga panuway, mga butante. Kamu may sadan. Kanyang netabo karon na, at inyo nang, ato nang, akaw ako gadawat. Gawa mo po yung hashtag, kay malo, kabaw mga sila, gago ako yung hashtagan, matakyan man. Ay, sure ko, mabanner, sure na, 1,000%, matira na, ana, araman na. Kaninyo danan nga naminaw sa tag-satag sa Carillo Sets, o nagdanaw sa Facebook Live. Hala, katong ganihara ka trabaho pero kakalimot ug ampo. Kalimot ug pasalamat sa Ginoo. Kitang danan nga naminaw sa tag-satag sa Carillo Sets o nagtanaw sa Facebook Live. Duko kitang danan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulaw, wano pagampo!

Once again, magandang umaga po ho. Sa tumakigzon ng mga Muslim, mo piyaka na pipita amin ng mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigzon ng mga matigzalog, may na basulom, mga madumo ba dayaw no kasuuman? Baga ilokan na won. Naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Marhay, Naga, Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, itiki amin. Makapampangan maya babagi kayungan. Makauturan ko dara nga makailungguhan ay abaw maigid nga aga sa inyo tanan blahaw. Mga bulanan masimbintag doy. Mga waray maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo madayaw na buntag. Surigaw nun marajaw na buntag marajaw karajaw. Mga butuan nun madayaw ginaat. Mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw maphud an algotao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Sabagano buenas dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo plapus, mga tiruray apyo hepe, wenog mga tagbanwa manigar silam kadiko. Kadinyong tanan akong Osbon, magandang umaga po.

sa tabagisgo to na honi kay duha na ni kadlaw ana ire. Jan paint and sticker motin sa iyong masaganan gamit ang Nano Ceramic og 3M sticker sa truck multi-kabog tanang klasing sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanang klase sa school and office uniforms og maga athletic uniform. Anani mutang sa purok 17 Hagol tapad na yun na sa usa ka gasoline stations. Cellphone number 0916 841 0722. Pagita alang si Jan Jan na tingga ang tag-iag dagdumala. Oh, katungwa pa katilaw og authentic biryani rice. At least na nang Indian food ng atong syudad, Valencia. Oh, makasuloy mo, sure doon kung magbalik-balik mo. M's Biryani House, Diaz Lumbo. Anay pintura nga yellow niya, doon ay littering nga itom. M's Biryani House, anak kanila ang chicken ng biryani solo. Chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, and chicken curry. Alang sa poor bookings and reservation, 0915, tawag gani, 0915-6746. Again, 0915-746-3266 or 0951-808-1940. Pangita alang si Ma'am Gigi Urungan, ang tag-iag dagdumala sa M's Biryani House. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag birthday kasaluban pang mga special occasions. Gadawat usab silag mga food trays order, barato na lamian ba. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pagita alang si Emily Sabado Okoy, ang tag-iag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Anausab ganila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan ra na sa Robinson's Grocery. Ipanag-iagi dumala ni Lito and Isid Bernal.

dahil mga kuan oh doon is kalilangan nga nitabo kadi nga atong isgutanan giatod kaninyo sa giniang Valencia City Water District pinagi sa ilang mga board of directors ug general manager Coco Paloga. Napalgang patay o nanimaho na in town, pasintabi po sa mga namahaw. Ang usa ka lalaki sulod sa iyang panimalay sa Purok 5 West Poblacion Kalilangan. Kagahapon ni sa buntag, umanwa na makita sa iyang mga silingan sulod sa pipila na kadlaw. Girespondihan sa mga kapulisan sa Kalilangan Police Station. Uban ang suporta sa mga opisyal sa barangay o pamilya. Human makadawat o tawag ikan sa usa ka concerned citizen. Sa baog lugar, pugsanong giablihan ang nakalak untaon nga purtahan sa payag o dito na diskubrihan ang patay nga lawas sa biktima sa iyang higdaanan. Base sa gipaygayon nga inspeksyon sa municipal health officer, ito ang giatake o na stroke a biktima kinsa adunay daang sakit o nakatala na kini na kuan ni siya na mild stroke na siya. Bana-bana nga 48 oras na intawon nga namatay ang maong nakita ng patayng lawas 48 hours na kapatay. Padayon pagyapon ang investigasyon sa atong kapulisan. Voluntaryong mitahan ang duha ka naibiling miyembro sa CTG kon Communist Terrorist Group. Bit-bit ang ilang armas dito sa Gineng 103rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10. Sa Sityo Colon, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon, kagahapon eh. Ang mga misurrender ilang mga miyembro sa Milisya ng Bayan. Ubo sa Headquarters Force Northeastern Operation sa North Central Mindanao Regional Committee. Ila usab ang gitahan ang duha ka homemade 12-gauge shotgun og 5 ka bala sa 12-gauge shotgun. Ang mga kani miyembro sa CTG uban sa mga gitunol ng mga armas og bala ana karon sa kustodiya sa 103rd Maneuver Company. Duha na usab ka miyembro sa Communist Terrorist Group sa Milisya ng Bayan ang voluntaryong mitugyan sa kugalingon ng armas ug bala. Murag nabalik man ang istoryahan ni. Oh man, man ang ibalik na. Samtang sa ato mga regional nga isgutanan nga giatod kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Gidakop sa iniusang puwersa sa kapulisan ang og militar ang usa ka wanted nga tao nga nailambigid sa Mama sa Panom massacre ni adtong 2015 og sa usa ka ambush sa Maguindanao del Sur. Gila ang suspect nga si Muslimin Amilil, 45 anyos. Kinsa gihulagway sa kapulisan nga gituho ang tigbuhat og bomba alang sa Bangsamoro out Islamic Freedom Fighters kon BIFF og Dawla Islamiya. Matod pa wa siya misukol sa dihang gidakop sa iyang gitaguan nga lugar sa barangay Tukanalipaw, Mama sa Pano, Maguindanao. Sumala sa kapulisan nga si Amili gituhang kanhi tinun-an sa baga napatay nga terorista nga sila si Marwan og Basit Osman og nagsilbi usab nga senior advisor sa paninikilan criminal gang nga nalambigit sa ambus sa mga pulis sa Sharif Aguac niadtong miaging Marso. Nagatubang si Amilil og mga warrant of arrest alang sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery, attempted murder, og double murder.

800 sa mga respondents. Nagpagawas og pamahayag sa kakuwang sa pagsalig sa China gikan sa 65% niadtong Marso 2026. Asa kinatibuk ang IHAP, 37% ang nag-ingon nga ang Pilipinas kinahanglan nga medyo dili mosalig sa China, samtang 27% ang nagpili sa kusog nga dili pagsalig. 14% ang nagbahayag og pagsalig sa China, samtang 21% ang wala makadesisyon. Gisintensyahan sa Regional Trial Court Branch 255 sa Las Piñas City ang usa ka Taiwanese national. Badod pa sa pagkabilanggo sa tibuok nga kinabuhi. Human kini nga pamatud-an nga sad-an sa illegal nga posisyon sa 71 kilogramos nga methamphetamine hydrochloride or shabu. Sa desisyon nga gipagawas niadtong July 16 si Chin Tae Ho Chang. Uy, mayung-mayung sa kapilido. Sabag ko. Chin Tae Ho Chang or Ho Chang na ilhan usab nga tanda og Tae Ho Chen. Nakonbikto gumikan sa paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang pa sa kinatibuk ang kinabuhi ka sentensya, ang korte nagmando kang Chin sa pagbayad og multa nga 2 milyones pesos. Nagpasidaan si U.S. Secretary of State Marco Rubio gahapon sa Pilipinas meeting nga ang pagtugot sa Iran nga makontrolar o asagianan sa mga barko sa Strait of Hormuz magmugna og peligroso mga sumbanan. Gumikan kay ang maong sitwasyon mahimong masubli sa ubang bahin sa kalibutan lakip na sa Southeast Asia. Atol sa tigom sa Foreign Minister sa ASEAN, gipamahayag ni Rubio nga walay katungod ang Iran nga makontrolar ni ining mahinong danong international nga agyanan sa tubig o mupahamtang og bayranan og manghulga sa mga barko nga muagi. Pahayag usab og dakong kabalaka ang mga Foreign Minister sa ASEAN bahin sa nagkagrabing atensyon tali sa US og Iran og nanawagan alang sa paghunong sa mga panagbangi. Gihatagan usab nila og gagibugaton ang kamahinungdanon sa luwas og walay hunong nga paglawig sa Strait of Hormuz nga nagpasiugda sa kritikal nga papel niini sa pabatigayon og sa supply sa enerhiya labi na pud og sa paggaon. Ipamahayag ni Rubio nga andam ang US na makigtambayayong sa ASEAN aron sulbaron ang posibleng epekto sa panagbangi ngadto sa supply sa enerhiya og presyo sa lana. Sakto. Kay bawo mo sa tinuod lang og di gini maundang ning giyera diha sa US o Iran, abid na ang Israel. Sige ni saka ato mga produktong petroleum. Gumikan kay 20% sa ato mga supply sa kini ang mga petroleum products gaagi manggod sa Strait of Hormuz. Mo na pinakalisod, pinakapait sa tanan. O na, sunod jumana. Sa tinuod lang, next week, saka na sad ang mga produktong petroleum. I think one day only sa trading sa Brent crude oil. Bata niya abot na og $1 kapin per barrel. Sunod jumana pa. Napatay huibis ka ron, napay biyernes, napay sabado, ay impas. Nagpagawas ang Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA og mga alternatibong rota sa Quezon City alang sa State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. karong Lunes. Gilauman ang grabing trapiko sa Commonwealth Avenue, IBP Road ug uban pang dagkong kadalanan dool sa House of Representatives. Mag-deploy ang National Capital Region Police Office kon NCRBO og 21,261 ka mga pulis aron masiguro ang seguridad alang sa ikalimang State of the Nation Address
ni Presidente Marcos Jr.